0: mga higala, kumusta? May buntag. Welcome usab nga kaigsunan. Ning lain nga Martes sa kabuntag ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nukad ta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Ang ginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod. Amo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 ang tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sigapan mga igala niyo makauban, kini ang pobring igsoon, pobring silingan. Panadunahan sa respeto pagmahal si Siking on Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, why never leave.
0: Iuban ko yung mga kaigsunan sa gihapon hangtod tas alas 9 kabuntago niya kung usbon o barigsaw iksun di mga higala. Kining tibok ko sa kaoras karon nga tulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Engineer Christian Daniel C. Di Diamante. So ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa gihapon ato ipadangat kaninyo karon. Kining mga baga o labas nga balita karon mga higala. Yan ang patiks pamantalaan sa tuwaga probinsya sa Sugbo mga iksun. Binigid ng Hegelas balita sa itabong 7.8 nga linog. Mitay og mga higala dito sa Southern Mindanao, dito sa General Santos City mga kaigsunan. Ang pinaka-affected yun mga higala no, sa maong 7.8 nga linog mga iksun. Itong sayra karon ang detalye ng bomb balita mga kaigsunan. Sabta mga higala sa Japon. Atong dawaton sa mga report karon tato di Bro Alcerdong mga higala kalabot sab siya mga balita karon mga igsoon. Ingon man mga higala atong pag-asawaan usab kini mga nagkadiya nga issue karon nga labot ang haring lungsod. Inhi mga higala karon sa tulumanon. Ug ingon man mga higala ang mga iskutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala. Ato ding pag-asawaan karon ang tos alas 9 kabuntagon mga igsoon. City minutos man makalabay alas 8 kabuntagon mga higala. Adlawng Martes, usbon mga higala pizza 9 sa Hunyo 2026 mga kaigsoonan. So ugma na gyud mga higala no ang sweet notes mga igsoon. Dinhi City o grounds mga higala karon mga kaigsoonan ato makita diri mga higala. Medyo nakaplastada na no ang entablado. Ang stage diri karon sa City of Grounds mga igsoon. O niya, dugang pa mga higala ang imuntada ni ini mga higala sound system. So yun man mga higala ang kinini ang inuntang ikordon ani kay kwan man ni mga higala no? Exclusive ning tunga mga higala sa tuwa mga barangay kapitan kay ABC man ni mga higala. O ang tibuok ka, kilid ani mga higala sa City of Grounds, alang po mga kaigsunan, abli ni mga higala sa publiko. Okay mga kaigsunan, no? So akong usbon mga higala, abli o libre ni istanan mga kaigsunan, ang sweet notes mga higala.

0: taga-lungsod sa Tuboran, mga Ikson. Samta mga higala, no, sa inyo mga greetings, shoutouts ug public service mga higala, feel free sig hapon mga kaigsoonan sa pagpadangat no sa inyo hangga mga mensahe via comment diri sa Facebook Live mga higala. Akong Facebook account gigamit karon. Jeriel Bihasa Mourinho Asingente mga igsoon, no. Please kung mga higala og like and follow niya, i-share mga higala to live video karon. And then feel free lang mga higala to type this comment section sa itong Facebook Live. Ya sa tuang Bito Region live taron. Live sa tagaron mga higala sa tuang DYPS Bito Region 98.1 FM Facebook page mga higala. No, sa tuang official Facebook page sa Bito Radio mga igsoon. Okay mga kaigsoonan, arita mga higala. Arita sa tuang mga balita karon mga igsoon. Ning adlaw nga Martes, Pizza Nuybe sa Hunyo tig 2026. Wa sa takaroy outreach program mga higala. Gumikan sa daghan mga kaigsuonang mga kalihukan ug aktibidades mga higala. Ning ato agalungsod sa nagsingabot nga kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua mga igsoon. Na mga higala sa balita karon unahon to mga igsoon dinhi sa Sansar Superbalita din na matod pa di sinoy binakataw ang namatay sa linog gamitay og dito sa General Santos City o dito sa Southern Mindanao ang higala. Ato sa ingigreet mga kaigsoonan diha karon sa itong Mayor's Office ay pagpaminaw may buntag Tuboran Mayor C.D. Diamante na karon ni Tuboran Vice Mayor Danny Diamante sa Vice Mayor's Office diha karon sa Tuboran 360 diha karon sa ilahang iyahang residensya sa Subbarangay Cugon former Mayor Aljon Diamante ang amahan ug amahan sa kalambuan founder mga higala sa kalambuan sa tuang lungsod arang-arang mga higala kay good mismo mga kaigsoonan si tuang public information officer mga igsoon no? Si Miss Shanwe Villaronte alang sa dugang kasayuran aning duha ka mga dakong event mga higala diri sa tuang city grounds sa ugmang adlaw o sa Pizza 11 mga igsoon. Samta pag higala ay pagpaminaw may buntag usab diha karon sa mga SB members labi na gyud ni Kuya Konsehal Eugenio Eugene Arigo, Kuya Cons Glenn Rigado mga higala, Konsehal Fred Diamante karon ni Ate Konsehal Carmelie Luz Serona Sueso, Ate Konsehal Luis Potencioso mga higala, Konsehal Marvin Monterola, Rodel de la Serna mga higala, Konsehal Ado Pisiao. Pagpaminaw may buntag ninyong tanang karoon ng mga grupo sa ang atuang mga SB members mga igsoon. Ibig si President ato mga higala, Kapudi Diamante may pagpaminaw sa itong SK Federation President ng Beryl Incabo, good morning. Matod pa mga higala ning kabalita sa Sunstar Superbalita mga kaigsoonan, gi-report sa Office of the Civil Defense kung OCD nga angga kusog nga 7.8 magnitude nga linog nga niigo sa Mindanao nagbilin og di muminos 19 ka tawo nga namatay. Nakatala sab og nakatala sab ang OCD og 134 nga nangaangol og 12 pa ang nagpabiling ka missing. Ug wala pa makit-i samtang ang mga numero padayon nga gipaubos sa validation. Sa Region 11, Davao Region, nakatala ang mga otoridad og 3 ka patay sa Davao Occidental og 5 ka tawo ang ganaangol. Samtang sa Region 12 sa Soksargen, mao'y nakatala sa labing grabing epekto din adunay 16 ka patay, 129 ang ganaangol og 12 ka tawo ang ganamising. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology confirms nitaho ng ang linog na hitabo sa alas city 37 sa buntag og nahimutang sa 32 kilometros sa habagatan kasagpan sa southwest sa Maasin Sarangani na may giladmon nga 33 kilometros. Nagdala kini og kusog nga pagtayog sa dagkong bahin sa Mindanao ug nag-aghat sa mga otoridad sa pagsusi sa posibleng kadaot sa mga apektadong lugar. Ubay-ubay nga mga video ang nanggawa sa internet nga nagpakita sa grabing kadaot sa mga dagko ug importanteng mga istruktura, kadalanan ug mga taytayan sa mga apektadong lugar. Labi na dito sa Region 9, 11 ug 12 ug sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matod sa Feebles, kapin sa 138 ka mga aftershocks nga adunay gikusgong 1.3 hangto sa 6.7 magnitude ang natala. Nakatala sab ang ahensya og mga balud o tsunami nga niabot ngadto sa 1.4 meters ilabi na sa mga kabaybayunan sa Sarangani, Sultan Kudarat, Davao Oriental, Zamboanga City ug Surigao del Sur. Gimanduan sa Coast Guard District Southern or Southeastern Mindanao ang pagsuspenso sa operasyon sa tanang palagatan, mga passenger vessel ug mga commercial watercraft isip usa ka precautionary measure. Gimanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno nga dalinga mulihok aron tubagon ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. Matod ni Presidente Marcos, ang OCD ug ang National Disaster Risk Reduction Management Council kung NDRRMC nagkoordinar na sa pagtubag sa kalamidad ug nagmonitor sa sitwasyon sa tanang apektadong lugar samtang ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD gimanduan nga i-preposition ang mga relief goods ug siguruhon ang andam or nga andam ug magamit ang mga evacuation center. Kapait mga higala, no? Akong iampo mga kaigsoon, no? Mga kaigsoon sab dito sa Southern Mindanao mga higala. Binagyod, no? Particularmente mga higala dito sa General Santos City o dito or ingnuntan dito sa Soksarjen mga higala. Naunta mga kaigsoonan. Wala na'y dugang pang casualty mga higala. Kaya doon na 19 kapatay panmatod pa mga kaisunan nga ang ihap sa patay ni mga higala base sa latest report mga higala to na dawat nga padayon pa nga nagsaka mga kaisunan, no? Inaot nga pabiling ligon to mga kaisunan dito sa General Santos City mga higala para makarecover po dayon mga higala sa ningin hitabo basta-basta mga kaisunan yun po kusog man tong dito sa bugo mga higala. Pero mas grabe ni mga kaisunan, no? 7.8 magnitude mga higala, 6.9 ragutong sa bugo, no? Daghan kay nga hunlak mga kaisunan. Samot agi di mga higala nga 7.8 magnitude mga higala. Okay mga kaisunan, 16 minutos man kalabay na susus muntagon atong i-check das bro Alcer Lungog bro aron maka ini ang lahos na ta mga kaisunan sa mga iskutanan mga higala diri karon sa kining mga kalambuan sa tuang lungsod mga higala labi na sa tuang mga kalihukan mga higala ito ang mga aktibidades sa ito ang nagsingabot ng kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua unsay kalingawan karong gabi hangtod na gyud mga igsoon speed sa 13 mga higala unya mga kaisunan di na nakapwisto na mga higala nakapahimutang nas bro Alcer Dungog mga higala na Captain Moms ay karon siya hang mutangan diha sa CB Kudos mga higala kung susihon ang iyahang gabagabalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog, please come in.
1: Yes, bro, Jirel, may buntag ni mo ni DJ Roland Botayog sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Kabaybayunan, yawag mubakwit nga doon sa mas taas nga kapit human sa 7.8 magnitude nga linog. Gitambagan sa Philippine Coast Guard sa Zamboanga del Sur ang mga residente sa mga komunidad nga duol sa baybayon nga mubakwit dayon nga sa mas taas o duwas nga mga dapit human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga amigo sa Mindanao kagahapon sa buntag Hunyo 8, 2026. Ipagkatap ang mga personal gadto sa mga barangay sa Kabaybayunan aron ipaibalo ang mga pasidaan o pahimangno bahin sa posibleng pag-usab sa level sa dagat o uban pang mga peligro nga mahimong resulta sa maong linog. Ugot nga giyawag ang tanang residente nga musunod sa mga...

0: ang sa kaluwasan sa atong mga kaigsoonan sa Mindanao nga napiktuhan sa maong kalamidad. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio o granuka dalang diri sa CB Cotto. Shout out ni Sir John John Sumalinog, Hildo Galliardo, Bro Jamie Lumakang, Bro Iking Lumakang, Eddie Induna, Ludovico Montesilio, o Gandhi Laurenti Lourdes Bardoquillo, o Konsehal Juan Sortonis, o siyempre, ang atong matinabangon ng Konsehal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB Member Honorable Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghang salamat Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog. Mga higalan, ukad live, gikan sa CB Kudos, mga igsoon. Arita paghihigala, diso tayo mga kaigsoon sa ito ang maiskutan ng Karos Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Kauban mga higala sa ito ang Municipal Public Information Officer, Ms. Shanmi Villaronte, mga igsoon. Niya, ako din i-pasa mga higala ha. Ato na i-salot po mga kaigsuunan itong importante kayong pahibaw. Mungkin sa mga itaon ang nakakita mga higala sa usaka slingbag mga higala. No, sa usas mga sakop na to diha sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, Tuburan District Jail. Iya ni Kuya Rasni Pilapil. No? Tunay mga importante juga yung sud ato mga higala. Pinagyod ang ay katidad yun po ba ang suod ato nga salapi. Kinsa magiging taon ang nakakita, malihog yung taon ta, turnover sa Tuburan Police Station. Pwede baka diha sa ito ang kwanda, pwede ras tourism office, no? Araw na sila sa Kuya Inilbat. No? Malihog yung taon ta, kinsa nakakita. Kaya medyo, inom siguro itong baga gabi ito. No? Kaya ras ni Pilapil, no? May pagpaminog, may buntag diha. Naot nga makitaan ito kuya. Ito lang yung balik-balikos, public service ron. Kinsa mga intao no ang nakakita mga higala sa usa ka sling bag no sa usas mga sakop na to diha sa BGMP mga higala gipanag-iya ni Kuya Rashni Pilapil. Ito mga kaigsoonan no finally mga higala ito na sa nakauban kabisi ani mga kaigsoonan mga higala si Mission May Villaronte ito nakauban na sabkaron mga higala nining usak importante kayo mga higala na turong pahibaw labot sa tuang mga event ugmang adlaw mga kaigsoonan sweet notes og sa pizza unsing mo ang River Maya mga higala. Okay at welcome Miss Shanmi Villaronte day good morning og welcome pag-usab
2: sa maayong adlaw Tuburan kini si Shanmi Villaronte ang inyong municipal PIO aniya pag-usab sa inyong paboritong istasyon ang DYPS Bitty Radio 98.5 FM nagdala kaninyo sa kalihukan o programa sa atong lungsod sa Tuburan. So ang atuang isgutan ko yan, no? So after sa dugay nga panahon karon pa jud ko nakabalik kay tinutanay gyud ya grabe gyud kabisi gyud in town kay tungod ang atuang LGU Tuburan under the leadership of our municipal mayor daghan jud kaayong mga programa nga gipreparar para lang gyud sa atuang mga tao diri sa Tuburan. So ako ang untang i-share pud ko ya kay ang atuang mga kalingawan diri sa atuang kafiestahan sa lungsod sa Tuburan. So pagsud pa lang gyud sa buwan sa Hunyo, diri na nagka-start og daghan na kay mga activities nga nahitabo. So karon ya, Hunyo 9, so ang mahitabo karon, karong buntaga aduna kitay Pilgrim Mass karong alas 10 sa buntag dito sa tuang simbahan diri sa Archdiocesan Shrine of Saint Anthony de Padua. Ug karong gabi una, naatay kalingawan. Mao kini ang business sector nga maglingaw kauban nato si Inday Ligaya.
1: Okay.
2: Oh, nindot yung kaayo ni so sa mga tuang mga naminaw karon o gi-invite kamo tanan nga pag-appeal sa ato ang event karong gabi una kay aduna si naa si Inday Ligaya para lingawon kita.
1: Nagkakita ni sila ng Inday Ligaya kasi sikat yan ang vlogger.
2: Yes. Mm-hmm. So, nindot yung kayo niya kay kaneng komedyante ra ba ni si Inday Ligaya.
1: Bitaw, grabe, kasi yun na si Inday Ligaya. Eh. Sa iya palang paggikan kagahapon dito. Dito siya, Dabaw to siya gikan. No? Yeah. Sa padung sa airport sa iya pa lang post Facebook murag nagkatawa na tadaan.
2: Kinangita ra ba kuno to siya single na taga Tuburan? Basig kanay mong kauban niya basig single.
1: Ano na, kinini ang with sidecar na siya.
2: Ay, with sidecar na din. And of course, day kuya, ugma, June 10, sa ato ang day activity, aduna kita'y push-by competition. Okay. So, alas 9 kini sa buntag, diri sa Tabo-Tabo Street. Mm. And of course, inig kagabi, mao kini ang pinakadako. Good nga kanang activity diri sa ato ang lungsod sa Tuboran, no? In preparation sa ato ang 169th nga annual Fiesta celebration sa ato ang patron saint nga si Senior San Antonio de Padua. So aduna kitay ugma liga ng mga barangay and Congresswoman's Night mm-hmm. nga ato ang gi-invite diri kauban nato ang Sweet Notes mm-hmm. og ang banda nga Don Pitok. Okay. So naani sila kauban nato ugma og alang pud di ay sa ato ang katawhan og sa diri sa Tuboran og Tuboranon by Hearts nga ang programa nato ugma sa gabi naatay part 1 ug part 2.
1: Mm-hmm.
2: Ang part 1 kuya intended gid ni siya para sa ato ang mga barangay mga officials. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So naa sila yung mga naa sila yung program ani, naa sila yung mga presentations. Mm-hmm. So kaniya to ang mga general nga mga Tuburanon nga mga ganahan mulabot sa concert. Mm-hmm. Dili pa gid sila makasulod.
1: Dito.
2: Kay ato sa nang ihatag nga higayon mm-hmm. para sa ato mga barangay officials nga maglingaw exclusive mm-mm. para lang unta nila.
1: Mm-mm.
2: Nga ang ato ang kanang live performance na ya, muna ni ang part 2.
1: Mm-hmm.
2: So diri na makasulod. Diri na atay general admission mm-mm. alas 8 sa gabi eh. Tapos magsugod na nga to ang live show alas 9 na sa gabi eh.
1: Okay, kinakay. Sorry ang magulmi kuya inil kagahapon dahil siya nga kinini ang palihug ng gigog pahibaw kuya. No? Kay basin ang ubang tao makakuha niya sila ba? Malibog niya sila kay basin di sila pasudlon anang mga orasas mga alas 6 pa. Kay alas 4 ana atong mga kapitan magbigay official na diri ato alas 6 niya. Doon na rin sila yung mga dance contest niya. Murag, wow, kunos lang tanaw. Murag sila masayog doon ay daghan mm-hmm. nagkikay magtanaw. Kaya dugukan nga nag-sweet notes, no?
2: Yes.
1: So, sa mga gustong mutanaw sa sweet notes, no? Libre gini alang natong tanan ng mga Tuburanon ug sa tanan ng mga bisita na to, alas 8 sa gabi eh.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: So, mauna amo lang yung balik-balikon kay lagi ba'y daghan kay magyaw-yaw nga, uy, ingon, kay di man lagi di may pasudlon. So, amo lang yung ipahibaw ug tarong. Amo lang balik-balikon nga ang kaning part 1 alas 5:30 sa gabi hangtod alas 8 para gid ni sa atong mga barangay officials. And inig untop alas 8 pwede na kayo ta makapasod ana niya. Kay inig alas 9 sa gabi mag-start naman dayo ng ato ang live performance.
1: Bitaw.
2: Okay. And of course, kuya, dako pud kayo tang pasalamat yan, no, sa ato ang Municipal Mayor,
1: yes.
2: Honorable Christian Daniel Jamante,
1: mm-hmm.
2: inubanan sa suporta sa ato ang Vice Mayor,
1: mm-hmm.
2: Honorable Danilo Jamante sa ato mga sangguni ang bayan members, mm-hmm. ug labi na sa atong kanhi nga Mayor diri sa lungsod, Demokrito Aljun Jamante kay
1: very supportive.
2: Yes, kay tung wala ang ilahang suporta, ang ilahang efforts,
1: mm-hmm.
2: dili gyud ni mahimong posible ang tanan nga mga activities nato karon.
1: Tinuod. Okay.
2: Yes. And of course, ako lang balik-balikon pud pag-usab nga,
1: mm-mm.
2: libre, wala kini bayad.
1: Mm-mm.
2: And of course, inigkaugma, ikaw man sa June 10, naapod tayo another big event na pud, mm-hmm. June 11. Mm-hmm. Mooni ang ato ang gitawag nga Kalampusan Music Festival.
1: Okay.
2: Yes. And kanisya, naatay gi-invite ko yan, no, nga, sa ato ang entablado,
1: mm-hmm.
2: naa ang River Maya,
1: mm-hmm.
2: naa ang nakauban si Imping, si Romel Toyko ang The Bruce. So kani siya libre gihapon ni. Mag-start ni siya alas 6 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi.
1: Okay. Oh, may lagmahuman ka ng last dish. Kay,
2: lagi.
1: Para sa una, wang asos, damta na lang kadlawang yun. No? Kay, nani man go, daghang kayo perform pa daan. Appeal ang kuan na ito, Aniday? Ito ang ka ng mga local?
2: Na yes, yeah. Naa sila, yeah. Inubanan sa itong mga local bands diri sa lungsod sa Tuboran.
1: Mm.
2: So, sila may first nga mo present. Mm. Si yes.
1: Okay, so, ang kuha lang yun, put kuan ba ang kinini ang na appeal ba sa imo ang kuan di karon ang kining ato ang mga do's and don'ts na to.
2: Yes. Mm-hmm. So ato nang hisgutan karon no sa mm-hmm.

0: Sirs, gihatagan po sila og katungod kuya nga. Og if ever man lang yun nga, mapuno ang ato ang venue sa mga tao, nga para sa hapsay og luwas nga programa, dili lang po nato pasudlon siguro if puno na yun ang venue. Kana siya.
1: Hapsay ba?
0: Yes. And of course, ako ang isugid una ang ato ang mga don'ts. So kani ang mga dili dapat buhaton during sa ato ang live concert or live performance. So una, no sharp objects or any weapons allowed. Pasabot, bawal kaayo ang mga hait kaayo nga mga hinagiban. Gamit o hinagiban. For example, bawal mga kutsilyo, gunting, or unsa pa ng mga hait nga pwede makakos o kanang gubot diri sa ato ang event. And of course, ikaduha, knowing naman dyan na iyano nga naman ginay inom during the concert, so dili gid allowed ang magdala
1: og
0: mga bildo.
1: Bildo.
0: Yes, no glass bottles allowed or bisag unsa pa nga mga mabuakon ang dadon sulod sa concert. Pwede kay nato ni isulod ba sa pitcher o or kanang water bottle, mga plastic bottles, atong tumbler.
1: Pero dunaray kuanay no dunaray lugar diri nga mapalitan, gitugutan ba nga
0: mapalitan og limnon? Yes, yes. Naara pud tay mga tindahan diri sulod sa ato ang venue nga diin pwede ka mo mopalit sa mga beverages.
1: Bitaw kay gahapon nakaustorya mi ni Kuya Inil no. So katong sa mga nakatambong sa last year nga kinini ang concert is ang atong mga kananan o katong mga imnanan lahi na ang kuan nato karon no, kay dinala ta sa covered course sa CTO sa una kay diri man tos may
0: kilid.
1: Kilid naglinya man tuday karon tuwa na kita tutos may covered course tuwa na dito tanang pagkaon mainom ug tanang kinahanglan nato.
0: Yes. And of course, kuya, ako pong ipahibaw nga bawal ang manigarilyo or mag-vape during the concert.
1: Yes. Kapasok niya, hinuod.
0: Kanang lingaw na kaayok ka niya, nanigarilyo ka sus. Sige, layat-layat. Wala, nakahilos na di ka.
1: Bitaw.
0: And of course, walay pabuto. Dili gid in town ta magpabuto. Dili in town ta magdaog mga firecrackers in town kay
1: Limaro Pasko.
0: Kay nakasaway ko ani ya katong murag fiesta magaruto sa amoa. Sus na ay nagpabuto pabuto sulod sa diskuhan. So kana mo dapat natong kayan. Yawa
1: hinoon ta kung saan ang butuha hinoon ba.
0: Yes. So ako lang gitawag giawhag in town ang gustong mo attend aning concert nga likayan lang gid in town nato ang pagda sa mga inani nga mga butang.
1: Pista, pista biyaron ni Berong Pasko. Pero usahay na may naigon rin, no? Sa pista.
0: Yes.
1: Okay.
0: And of course, kaya, bawal lingkuranan. So, gihagiyo na ko po ang mga muaten nga ayaw lang gitin taon mo pagdala o mga lingkuran. Kaya, adu naman tayo.
1: Pwede raman tamo, yaka.
0: Yaka lang doon tagod.
1: Good.
0: Yes. And of course, dili ta dapat mo duol gyud sa stage, kuya. Kaya nabay uban na murag ma-overwhelm ba? Kaya wala. Grabe na kay kalingaw. So kana no, dili ato lang dyan giauhag nga ayaw lang yun in town, dili lang in town ta mo doon. Distansya lang in town ta.
1: This baklaro mo na natunan niya. Ito ang sound system there. Bani basta-basta kay Alberca ba yan eh.
0: Yes.
1: Dako kay next screen. Ingor ba tos kaya inil nga. Ato last year, ito ang gamay rin ito ang kuhan. Nga na ng LED. Punan ko nun ni kuhan no? Sa Tagias Alberca.
0: Grabe. So muna, dako dyan kay grabe pagpangandam yun sa lungsod sa tubo. Alang lang yun sa itong kafiestahan, kuya. Eksunod, kuya, dapat, kung naamagali, excuse me, naagali magdala og mga bata, kinahanglanon nga naagin ang ilahang ginikanan or guardian.
1: Okay, so, sa ito pa, pwede magkasulod ang bata?
0: Oh, pwede magkasulod ang mga bata.
1: Walay, kuan sa edad? Kuan?
0: Sa ang ilahang gingon basta curfew, kuya, dapat nagid mo uli ang mga bata.
1: Ah, okay, no?
0: Yes.
1: Okay, yung uban ba, basin, kanang bahala nagpasuso pa niya dako nang gid para lagi kita ni sweet notes ba no
0: pero ato lang ya pong sundo nang ato ang perfume
1: sundo lang gid nato
0: yes.
1: No
0: nga kay na magi ubang mga bata ko ya nga namen sa ubang mga bata ron nga into music na gyud dili sa dani mga puwahay no na may mga yes nga pwede kayo sila pero dapat lang kuyog ang ilahang ginikanan or any guardian

0: nya ini abot sa takna sa curfew.
1: Uli lang yun.
0: Uli na gid in town mo.
1: Eh, grabe ra bagyo, expected ra nga di lang taga Tuburan no ang mobisita ni kay gahapon lang nawag nako si usas mga nagkuan kini ni nagkuan diba nag maintenance sa diha sa kini ni ang tubig diha bitos 360 si kuya Bert Alonso Zamora may pagpaminaw ni mo diha kuya Agaw diha karon sa Barangay Lubo Sugod Cebu konsyala siya diha dai nya kauban na mo si Eagle siya nga sus probida kuya ako medyo pingidaro naman ko di na lang takay ko anang unana pero akong asawa muadto man gyud no kay tungod lagi anang kasikat anang sweet notes ba nang expected gyud nga daghan jud kining tawo
0: pagkatawa bitaw ko ya no kay gahapon nangaon mi sa mayor's office tapos nagsurya na ra gud mi nga indot ra ba kaayo ni ang sweet notes kay mga paborito kay paminawon gyud nato ana bitaw ang usa tingog pud ang usa bitaw mo binay paminawon sa kuang uncle niya makatug ra ba siya ning tubag pud si kuya Naro nga aw, oh, kuya, di kinibay kay imuhang uyuan makatog ni si Tiyo. Kanang inana ba? Nga, munang ubano nga, maskin, maingon ta nga, layo ko nung kaayo ang venue kay nasa si Tiyo. Pero unsaon, magpanagsaraman mo, ari ato ang mga idolo. So, ito. Atuan na lang yun ni siyang.
1: Wala man sa gilaing lugar nga ato yes. Siyang padayag sa tanan ba kay ato tas covered court gud ato na saan na nato ngat ka tong uban tus para lisod kayo
0: nya og dili baya kasulod na napoy mo reklamo
1: say post so, sa Facebook
0: yes so mao na no nga ari kita diri sa CTO Oval kay dako jud kayo
1: okay. So sa to lang yung hunahunaon nga pinangga gyud kay tas ato ang mayor diri sa tuang lungsod Mayor Sidney Diamante tong vice mayor og former mayor Aljon yun huh?
0: Yes og ato pong isunod kuya nga bawal pud magdala og mga laser. Oh, kinabay uban niya nga magdadaog laser sa Ginoo.
1: Iwagan niya ng mata niya. Suko na saan. Mauna sa hinungdan sa away.
0: Gobot, no? Yes. And kanipo di ay importante kaayo ni dili dapat inigsulod dinyo sa gate dili gyud i-discourage gyud ang mga tao nga nagdala og mga backpacks kanang dagko kay nga mga bags bawal gyud ni siya pero kung sling bag mga pouch okay pwede lang. Kayo yes pwede jud kayo na siya
1: yan ang kuan kanang mga napsak kay
0: yes
1: sa place na diha noon.
0: So pwede ra kayo mo magdala og mga sling bags mga gagmay nga mga bag basta i-discourage lang yun, ayaw lang yun in town pagdala o mga backpacks. Okay. And next, bawal po magdala o mga dagko kaayo ng mga payong.
1: Okay. Payong.
0: Gidiscourage yun ni kuya. And last, kanino kay pag-post na ko aning gabi ko ya purting daghanang ng share. Bawal magparis-paris, char. Char lang.
1: Bawal magparis-paris, sasawa na lang. Ah, kamulan di.
0: Pero binuang rabi to, binuang ragid na. So, mauto ang ato ang mga bawal para sa ato ang mga concert goers para sa ato ang event karong June 10 and June 11. O karon iswag ta sa mga dapat buhaton during the concert. So first, pwede kaayo mo magdala sa inyong mga plastic bottles para sa inyong mga ilimnon. Ikaduha, palihog lang magsulot kita og mga decent nga mga sinina, mga clothes o comfortable nga mga sinina ninyo kay nabaya ta sa eskwalahan. So dapat decente pod ang ato ang sulot.
1: Kasunis, kita din lang yung mag-short-short kay ay man tagduas to ara no so nya concert pud ni yes. Dapat yung mga concert goers nga sporting din ayon
0: so ato lang pud respetuon ang atoang eskwelahan
1: bitaw eskwelahan yes. Gud ni
0: and of course money kuya food is available gyud gikan sa ato ang mga local nga suppliers diri sulod sa venue so pwede kayo mo makapalit para sa inyong panihapon mga snacks and of course mga drinks og mga alcoholic drinks
1: kun nitan dai og nang ingon nga magbaon mi ay tagalayo pa niya gusto gyud kita sweet notes yun magbaon na sila kay wagis sila budget pwede ra magbaon
0: pwede kayo pwede ra jud kayo wala ra gyud problema basta again ayaw lang gyud isod sa inyong backpack
1: bitaw.
0: Yes, so, kay noon
1: lang og na yes. Mangani.
0: Pwede ra jud kayo magdala og baon. Mas nindot na kay maka-save gyud ta at the same time nakita pa nato ang ato mga

0: pisikeng karsada mo sa babae, igara ning uban nga kanang hinuntanan ha. Pero kanang labi na gid ang uban nga kanang mga saba kay tambutso, moro bide irang-rang-rang-rang lang sa kin tao, no? Kuan lang gid taon ta, bihib lang gid taon ta, aron di ta maka pagug labad sa uho.
1: Yes, kay kaning tanan nga mga events kay para ra man gyud ni natong tanan para malingaw, makahiusa sa kafiestahan sa lungsod.
0: Kuan man siya Kalampusan Music Festival,
1: yes,
0: no?
1: So aron nga malampuso nang atong event, ato gyud ning sundon ang tanan.
0: Bita.
1: And lastly, kuya no, mo gini ang pinaka-importante, kuya no, nga dapat yun nato ilabay ang ato ang mga basura sa saktong labayanan. Kaya ato naman tayo mga trash bins, ani. So, ato lang tawag, ato yung i-dispose o pagtarong ato ang mga basura.
0: Kaya naman sa gini tayo mga portalit diri, oh?
1: Yes. Napulo ni kabuo, kuya, ato ang gi-request gikan sa ni Mayor Archival. So, para gid intaw ni intended for our music festival at at the same time, para sa Liga ng mga Barangay ong Congresswoman's Night. So, mauto siya kuya ang mga do's and don'ts para sa ato ang mga concert goers nga unta dili ninyo ni kalimtan og kanunay nato ning dadon hangtod mag-start ang event og mahuman ang event. So, mao yun ni dili ni nato kalimtan.
0: Ito, no? Ito ginasundon. Kaya aron nga, malingaw lang kita, no? Kaya ito ha, ang gigasa ni nato, mga higala, agig pinistahan ni Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, former Mayor Aljun Diamante, no? Pinistahan nila nato ang mga tuburanon kay lahi. Nagyod, no? Kaya kumpara na ito sa mga nangaging mga katuigan, mas karon nag-anam yun o ka, inuntang ka-upgrade, no? Kanam yun kalingaw ito ang mga celebration fiesta sa Tanungsod, eh.
1: Yes. So, ako lang balikon pag-usap ko ya nga giawhag namo ang tanang tuburanons and tuburanons by heart sa pag-join sa ato ang Kalampusan Music Festival karong June 11, 2026 diri sa City of Tuburan Oval, kay aduna kauban nato ang River Maya, Romel Toyko and the Bruce, Imping, og of course ang ato ang local bands diri sa lungsod sa Tuburan. We have ang Tubod, Fortune 8, and of course ang ato ang mga comedian host na si Serge and si Karen.
0: Okay.
1: So naapod dai diri kuya ang North Bond Drive, Ace Syntax and We Were Autumn. So naa ni sila. And daghan kayong salamat sa tanan nato mga sponsors para lang gyud nga mahitabo ni ang ato ang Kalampusan Music Festival.
0: So gawas ana ni River Maya, naa sa dito yung mga kuan pod, no? Mga local bands gikan Cebu City.
1: Yes.
0: Siguro familiar rin yung siguro ni si Romel Toyko. Patong kanta bag dili tanan laki gwapo. Wala siya. Lugay na na siya nag-kwan na rin. Balik-balik din sa Tuburan, no? Ato giningat nga bro, Rida, nindota ni bro. Yan, una rin tayo. Mixing na bro, no? Sa Adelis BT Radio, no? Yan, nanghit na rin ba ko ato gahapon, eh. Kuya Enil, pwede rin ba mika kuwag table rin sa mga BT Radio? Okay, rakayo. Okay, nisa rin ba ito? Spadyo rin ba? O gininiang? Saan to? Yung gisaan. Two?
1: Hala.
0: Oh, sala.
1: Hala, wan.
0: Okay.
1: Murag dungog na dyan kayo. Nga murag nagay mahubog yun, ane.
0: Okay, but bisan pa man, no? Sa kuha na to, ana, dahil celebration, na inom-inom. Kuha yun, yes. Ha? Drink moderately lang,
1: yes,
0: yun, no?
1: Yes, of course. Ano,
0: yun siya. Okay, padayan, dahil.
1: And of course, ako pong gi-invite ang atuang mga tuburanons and tuburanons by heart again sa pag-inter o pag-join sa atuang celebration for tomorrow, which is ang Liga ng Mga Barangay o Congresswoman's Night, nga aduna kauban nato ang Sweet Notes Music o ang Don Pitok.
0: Okay. Congresswoman's Night, sa ato pa na si Kong Karen, ha?
1: Yes, and si Kong PJ.
0: Okay.
1: And okay, no, kauban po nato yang ako Bisaya Party List, and naapo diri ang atuang board member nga si Honorable Lawrence Lagon and si Honorable Aloy Fernandez.

0: So mauna nga kung kisa matong ganahan nga mulabot sa ato ang duha ka mga dagko nga event ugma og inig June 11, pwede kaninyo dadon ang inyong pamilya, inyong yes. mga barkada ug labi na ang inyong mga kaila.
1: Okay, og mga special someone. Char. Okay. Ayo king na Paris ha, mino ba? Dadon ako kung Paris. Ayaw, inagyon nga dadon ako akong boyfriend, girlfriend, hubby, wifey. Oh, ano ba? Ayaw, ina nga. Dadon ako kung Paris. So, kayo, Paris nilas. Oh, ano, pero sa ako, ano, sa kinini ang, during sa kon, kinini ang surprise mo ni nato, ito ang inig-fiesta, kasi ito ang mga kwaro. Wala ba sa nato ipakwaro, no?
0: So, ma-order na ako ang ikaingon, no? Nga, aron ma-excite ang tanan sa ito ang mga bisita during sa itong kafiestahan. Keep tuned lang yun mo sa ito ang Spring of Success Facebook page, mm-hmm. official page sa Lungsod sa Tuboran, kay updated yun ta sa mga umaabot ng mga events diri sa ito ang
1: Lungsod. Please like and follow yun. I-follow yun. Aron nga pop up yun sa inyo ang Facebook wall, no? Ang mga events na ito sa Lungsod. Nga gawas na nga ito mga events, ang atong mga programa, ang ato ang mga gihimo nga kalambuan nga kapahimuslan sa tanang mga Tuboranon na apod siya gipost ni Dejan May Villaronte sa ito ang Facebook page mga higala.
0: Yes. So palihog lang pod ko nga basa-basahon lang pod nato ang mga caption kay aduna nga ito ang mga dugang nga detail, detalye para walay makalid o confusion sa ato ang mga katawhan.
1: Ingor mo siya. Tinuod ni Morris Vice Ganda sa Sprida. Ayun sa ito. Sao lang kita ito, no? Basa, basa, basa yun. Okay. So, ato ni Ikuan Levy, ato ni Ikan na ang singan, ani? Ato ni taga at pagtaga ng ilahang mga kuan? Message dari sa Facebook, kuan na ito, live, no?
0: Mm-hmm.
1: Si Kuya Dion, sa Niska Uban ako gabi, isa kinini ang Civic Night, no? Socio Civic Night kagabi og sa katuang National Government Agencies og TDH Night, no? Gabi diha din si Kabinka J,
0: yes,
1: no?
0: Yes, Kabinka J.
1: Mm, Kabinka J to gabi.
0: O kauban si DJ Hong?
1: Oh, okay. Ano niya? Purti nakasayaw ni si Kuya Dion, no? Good morning, Kuya! Yeah, saman, way labas o Kuya. Og si Bongs Pedraza, shout out din mo diha, sir. Ah, kinini ang Pedraza diha karon sa Coast Guard Substation sa Bantayan Island, no? Na-sign ni sa una diri sa Tuboran, no? Kunya si Gino Hoybisano, good morning. So Jeriel, shout out ninyo tanan diha sa Nangga Tuborano, sa ako ang family diha sa Barangay Kugon og sa og happy fiesta sa ako ato ang lungsod sa Tuboran. Sibo, salamat sa pagbasa. Kunya si Jose Pahayahay, good morning gaw. Shout out ko si Tio Mualbual, XLA Company. Ako ang mga kauban, Boss Rudy, Boss Christian og Dodong Robert og Brad GR og si Paritatski Gotwal, Lebron James na aron di siguro sa Carmelo. Sugat sa mga mananagator niya, no? Good morning pre, pa shout out ni Inoy Bib Ablanya og ni Ate Biti sa Barangay Daan Lungsod, no? Advance sa Pipiesta Tuboran, imbitado taniya karong fiesta siguro pagdala padala Boss Roland Butoy og DJ Rans pre. Ito sayo kay ko dito ganiha sila ni kwan. Yan we babe, no? Ya, sayo-sayo lang kuno jutay. May lagi ning pista, kining pista sa Subida. Sa gasa ra bigitan ni kay, no? Naghangit ang kaila.

0: shout out Uncle Naldo og ni Nani, tiak Nani Dadulah, no? Og by Eric Dadulah nya si Consul Mark Anthony Jamantes Bergedos. May buntag by Jeriel og sa tanan nga taga-Tuboran, ilabi na sa ako ang mga ginikanan. Pa-shout out po nila ni Noy Imi og dinang Dura sa Mangga. Daghang salamat. Okay. Nya happy fiesta in advance po diba by Consul Mark Anthony Jamante. Og ni Ma'am Ina Pinka, maayong buntag dong og si Dong Dindin Supatan. Salamat kayo, no, medyo kuangir, no, nindot kayo ang inyong hanggagi pahigayon nga motocross 2026 nun din, no, kauban sa imuhang papa, no, may pagpamina ron diha ni Noy Carling Supatan. Ngayon man, of course, no, pasalamatan na itong successful nga motocross si former Mayor Aljon Jamante, no, Mayor C.D. Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, of course, at ang ako bisaya party list si Congressman Sunny Lagoon, no, o niya si SB member Glenn Rigado usab, no? O niya Ruchi Asingente Villas, good morning gaw. Shout out sa Barangay Himama. O niya, shout out batod pa ni Dung Dindin, shout out sa Tuboran Dirt Diggers headed by Consul Glenn Rigado. Okay, ikaw din nakita shout out diha.
1: Wala lang siguro kuya, pero ako walang balikon nga.
0: Okay.
1: Karong buntag mahitabo ato ang Pilgrim Mass, and karong gabi mahitabo ang ato ang Business Sector Nights. Mm-mm. A night nga doon na kauban nato si Inday Ligaya, and para ugmak sa ganahan mutanaw sa ato ang Push by Competition, mahitabo kani ugma. And ini kagabi mauna ni ang ato ang concert nga naa ang Sweet Notes and si Don Pitok.
0: Okay. So nya kuan sa deno, pizza 11 ang ato ang fluvial procession, no?
1: Yes,
0: alang
1: fluvial.
0: Sa gustong kuyog, no? Mm-mm. So usa orasa ni musugod 5 a.m. kasagaran mostly.
1: Oh, 5 a.m.
0: Oh, mao gini ato ang naanda, no? Sa una kay sakay man kuan ni day sa kuan una. Basin ikaw makakuyog ka siguro ani, no? Masin og makontak lang tika ani, I don't know, og no, so pero may lugar gani ka makakuyog ka, pwede ra ako na lang makontak siguro nimo, ya ako lang diri sa station, at least matagaan ato. Yes. Og buhing paghulagway, no. Mm-mm. Ang ato ang kuha, ma-picture out sa ato ang mga listeners og unsay sitwasyon sa ato ang kuha niya, no, fluvial procession.
1: Yes, yeah.
0: Okay, no, papaybidugan dai. Mm-hmm. Okay. So, moon to, no? Ato ang mga kalihukan, partig yung pagkaninduta. Ato na pibaw day nga wala tayo kuan karo, no? Festival, no?
1: Wala tayo
0: kuan karo, no? So, mauna nga ang ato ang, inyo nakita di karo, ang ato ang piriyahan, ang ato ang kuan, centralized, nindot kayo, no?
1: Mm-hmm. Dagan kag mga rides nga pwede kayo nato, sakyan.
0: Sakyan, no?
1: Yes.
0: So, kada iyam niya. Ang mga papremyosan, sila hangguan. Pusos, pulbida, muna ang gingon ako, basta maswertihan lang yun, paldo yun.
1: Grabe, 50 mil, blackout.
0: Oh, blackout, asa ko gana. Pero ako ani, arin lang ko sa blackout, siguro mangindahay tani. Kuya Marbs Gax, no? Okay, nakauban na to rin si Kuya Marvin Gako rin sa Cebu Peacemakers Eagles Club. Ba, magkamuan to gabi is night na to. So, ang itchatan, tika?
2: Nabisi
0: ko, kuya. Nabisi, okay, kuya. Okay, no? So daghan pa, no, ang ato ang pwedeng pwedeng kaadtuan, no, sa ato ang kapistahan ng type food park. Gabi nagkadaiya mga lami ang pagkaon nga naa diha, no. Okay, so okay dai. So okay na ka? Oh, na, kuan? Oh, sige. Ato lang ikuan kay at least nga ato ang maparang ato mga greetings ug ang ato ang mga isgutanan karon labi na gyud sa Tuboranong pagtinabangay kay medyo nasalutan na mo ang tupagda sa mga events karon sa kuan. Kami na ron ato ang mga officers sa tupag. Okay, ikay unang kuan dai. Kini ang extra.
1: So padayon ta sa pagtinabangay o pagpalambos sa ato ang komunidad o ayaw kalimot nga ang kabaguhan o kalampusan sa Tuboran nagsugod sa matag usa ka nato. Ako si Sean May Villaronte, nang hinaot nga inyong napuslan ng ato ang balita karong adlawa, hangtod sa sunod natong pagtagbo, amping o maayong adlaw Tuboran.
0: Okay mga higala, si Mission May Villaronte, ang ato ang Municipal Public Information Officer. Ingat ang lungsod sa Tuboran mga higala. Alang sa kompletong detalye mga kaigsuunan, no, sa ato ang mga kalihukan, kalingawan mga higala sa itong umabot. Fiesta ni Señor San Antonio di Padua mga higala. Ika-169 kakatuigan sumad o kasumaran siyang kapistahan mga isos at ang pinalanggang patrol. Wala nga, indot kayo mga higala. Hapon lang, kagabi, ang speech, no, ni former Mayor Aljon Jamante.

ato ang kwan kini ni ang during sa event kagabi no, sa socio civic night ug sa ato ang TDH night ug sa national government agency night no. Sabi ang iyang speech no, ang maong panaghiusa nato karon malipayon ta sa ato ang kapistahan siguro nga ato ang mahal nga patron malipay gyud labi pa gyud kung active pud ta mga higala sa mga religious activities po nato mga higala sa tuwang kapistahan ni San Rosa Antonio de Padua. Oh, higi nato nakalimtan. Kada alas 5 sa hapon duna gitay misa no binaryo mga higala. Ato ginantagaan og higayon panahon mga kaigsoonan. Gani sa dili makaadto mga higala sa simbahan, labi na gyud tuntua sa Lagyo live sa BT Radio mga kaigsoonan, no? Ang ato ang 169th live fiesta no binamas. Air sa BT Radio mga kaigsoonan kakapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Live na mga higala sa pinakalanog, pinakakusog o pinakatinaw mga higala dinhi sa lungsod sa Tuburan. Bisan asang suok sa lungsod sa Tuburan mga higala, inyong mabati ang BT Radio. Labi pag yun ang ato ang misa no binaryo karong hapon o sa mga higala. Kaya karon, ikaunom na karon nga no binaryo mga higala sa pagpangandam sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Okay mga kaisunan, no, sa ito ada yung tuburanong pagtinabangay na kay Kwangguya, na kay okay, no? So, sa ito ang tuburanong pagtinabangay, no? Padayon sa gihapon mga kaisunan, no? Ang ato ang pagpanawat o mga membro mga higala, no? Pagpadako mga higala, pagpalapad, no? Sa ito ang hugpungan sa tuburanong pagtinabangay mga higala. Kuan lang, pabilin lang mong pagpaminaw mga higala every Saturday mga kaisunan. Sa kinini ang 90.1 FM kinini ang Radio 1 Cebu mga igsoon no? Ay tara ba rin apuhon ang Sabado no? Sige lang at least nga para ninyo ning mga tuburanong pagtinabangay inala mo kapinangga na mo no? Ni Consul Tino Lukmayon of course ato ang advisor sa tuburanong pagtinabangay former mayor Aljon Jamante mga igsoon okay niya doon ay saan niya siya bro, mayong buntag saan siya? Na, Coast Office eh, okay you know, basinan yung mga importanting paybaos bro bro, Danny Kang Maong no? Diha sa Municipal Agriculture Office mga kaigsoonan may pagpaminaw sa tuang agriculturist diha mga higala na naghatag po dako kayong kapahimuslan na itong mga mag-uuma di Lungsod Tuburan no? Sir Kent Marshall Katubis and of course mga higala nga ito ang consultant niya no? Nga si Kanhi Consul Kuya Ray Mateo Laurel mga kaigsoonan no? Okay so balik tas tuburanong pagtinabangay ha bisitaha lang no? Sa katong uban nga wala pa nila maklaim ang ilahang IDs it's because kabisi po na mo no? Ni Consul Tino Lukmayon gani kagahapon personal yun nga gihatod po ni Kuya Tino Lukmayon ang tulo ka mga coffee makers mga higala dito sa lungsod sa Balamban usa sa Balamban usa sa Asturias ug usa sa Toledo ipalitan gyud no nato mga higala og kuan mga higala kinini ang coffee maker kay aron libre ang kape kung dunay mo taliwan dito sa lungsod sa Asturias Balamban ug Toledo gikan ni former mayor Aljon Jamante. So dili lang gani kita mga higala diri sa Tuburan. No? Ang kamatinabangon sa usa ka tawo mga higala ang generosity sa usa ka tawo mga kaigsoonan. No, wa gid magkuan og tan-aw og sa iyaha lang lungsod mga higala. No kay nakita magyud og inuntang na sabtan gyud ni former mayor Aljon Jamante every time nga maminaw siya no sa programang ASB Tinabangay no sa Radio 1 Cebu every time nga mobiyahe sa ito sa siyudad kita niya nga nindot kay nagtinabangay ang mga kabus. Una nga siya, isip tabang po diya mga higala, no? Kay matod pa ni former mayor Aljon Jamante, ni Kuya Ruel Ponce Cabanero nga ang pagtabang tawhanon, niya ang pagtabang bahandianon mga higala, no? Una nga kumutabang ka, the more you give, the more blessings po mga higala.

0: kagahapon mga ison. Imang ka na, no? Nga, gipalitan na naman ganito. Unta gyoy kaning coffee maker nga among napalit. Di Kuya Ilim, Biscayno, mga higala dito para sa Asturias, Balamban, og Toledo. Pero medyo, kuhan man bro, limitado man makutaw. Bro, kakutaw, mag-upat ka baso. Nga, og magbilar dito. Muna nga, ipalitan ginatog video dako-dako. No? Nos former Mayor Aljun Jamanting. Na dako-dako yun nga. Gamit yun sa kinaya. Makalahutay yun, og dunay magbilar, no? So at least, no? Ato ang Tuboran Coffee, the pride of province of Cebu, mga higala. Ato ang lungsod is the coffee capital sa tuang isla sa Sugbo, mga kaigsuna. Ita mo'y coffee capital, mga higala. Ato ang lungsod, Pilipinas, mga higala, giila na kinikaroon, mga kaigsuna. Muna nga, ipatilaw po ni former Mayor Aljun Jamanting, agig tabang po, mga higala, sa ito ang mga kaigsuunan nga membro sa ito ang Tuburano pagtinabangay and of course sa tinabangay sab sa lungsod sa Asturias, Balamban ug Toledo mga isuunan. Kanindot mga higala. Una nga, akong Usbon, bisitaha ang ito ang opisina mga higala nga naa mahimutang diha sa right side, no? Sa ito ang Tuburan Public Market at banggit ang bugasan o na yung mga namligyag feeds diha mga higala. Makita ninyo diha, no? Right side doon natin tarpulin ng butang diha. Tupag mga kaigsuunan. Naara diha si Ma'am M.M. Kalida mga higala. Nag-confirmi mga kaigsuunan, no? Naadiha sa sword mga higala. Nga andam ug taganang mo entertain ninyo. Kami sabi Kuya Tino, naapod mi diha mga higala. No? Sa inyo mga IDs, please, pwede ninyong atuon sa opisina. Kay kung wala pa na ma-print mga higala, naalas Kuya Tino, ato giday ng dali-dalian o print mga kaigsuunan aron nga ma-claim giday ninyo ang inyong ID. So, ana lang mga higala. Ito'y dugang updates mga kaigsuunan sa itong Tuburano pagtinabangay. Palihog, pabilin, pagpaminaw, Radio 1 Cebu, matag adlaw Sabado mga higala. And of course, there's BT Radio mga kaigsuunan, Lunes hantod sa adlaw Biyernes mga higala. Ako ng Usbon, no? Ako'y public service. No? Ang one in town, sling bag ni Kuya Rusney Pilapil. Kinsa tayo nakakita, please, i-turn over lang sa police station o ibang kadihas tourism office, no? Ang maong sling bag ni Kuya Rusney gabi. Kaya doon natin mga importante kayong butang. Gabi pag yun ang kantidad sa salapi nga soda ato mga higala, no? Kaya pag-ingon mga higala, ang pag-uli sa butang nga dili atua, induluhin siya na gikan sa itong kahitasan, no? Tinaghan pil-on pa ang grasya nga ikuwanin mo na mga higala sa itong labang makagagahong. Okay, so lapas naman kita mga higala at nginasag ko ninyo ugmapuhon. Adlong Miyerkules mga higala, samang taknag sa mga istasyon, 98.1 FM BT Radio. Sige po, kini ang pubring ikson, pubring silingan, apanadunahan sa respeto, pagmahal sa isig, ingon, Jeriel Asindiente, manamilit na sagkog mingon, nga inyong adlaw, ng Martes kabuntagon, magbabunguhag, magbalipayon, daghang salamat sa pagpaminaw, ugmay buntag, pare bro, Jimmy Lumakang, pare bay, Junmar Bangabaga, pare konsel Jeriel Ariosa, ingon man si Ramil Albanyo, o ma'am Ami Albanyo, sa barangay Himama. Good morning!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Taday Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Ogra Liampo. Naginibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, ang importante sa tao, kanaramang nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, lintano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Lami-a-o.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkod og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko sobang, panhod.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Nga, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, tawag mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuha niya plaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Own and

managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas ni Tulmanok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas ni Tulmanok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Tulmanok and Liempo. Tara na!

0: Uyatan, na usa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pagutan-on. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mao lagi Mr. G, Kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Marami na ang believe sa Lactopapig.
6: Sa Lactopapig. Lactopapig.
7: Lactopapig. Sa
5: Lactopathy. Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar o asin?
11: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
11: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot guna na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, Kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas o katul-katul.
14: DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
14: O pag-ayos sa bugas-bugas.
13: O katul-katul.
14: DTX 500.
15: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
9: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.
9: BT.

0: extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka magamit sa Said Celebrity Kujik Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Kung this gold, celebrity artista ka.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store naalagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: V-tron. Subok na.
4: Dili tayandong sa basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila gakaon na.
5: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
4: Oh, dili. Pero kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O sa ka tuig?
4: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron! Subok na!
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests.

0: Barangay A. Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A. Tuburan, Cebu.
0: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagino o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The morning drive.
3: 45.
5: BT 98.1.

0: Radio DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: Aron nga mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og mighty C.
4: Mauna
5: ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga mao'y mo neutralize ug mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon og other sources.
4: Pwede ra.

0: Reese, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
1: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
0: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Og kinasab si Doc Ramil oy sing maing panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas.

0: Residential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo hangga?
3: Yung
2: Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nadili na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Kaway na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Away na.
2: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa mama, ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mutang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salita.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Tetay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Kwatsadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ang palialils para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligun sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Live for life.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: This is the Morning Drive.
8: Morning Drive. The Morning Drive.
9: BT 98.1.
10: Every day.
11: I'm obsessed. I'm obsessed and I can't admit it.

0: sa pagsibisyo, needing mga musunod, transfer of ownership or change name, change sa color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o kayong usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: V-tron. Subok na.
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-tron nga terapya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili mangguli siya motulog magabi iya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-tron terap dayon. Karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
2: V-tron syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide. At iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, tong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tog constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey Mami Pucci nga sa lima ka tawo adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas Mami Pucci kay sa puton ta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuod,
1: daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong ha.
2: Oh.
1: Okay? So karon Mami Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Okay?
2: Ang usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tawo may putsi nga murag dili kay hilig buinom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang bitong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tawo nga ingon ana nga unya na lang oy. Nako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
2: Naay
1: mga ingon ana which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: dinataw
2: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghang mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods, mamaras.
1: O mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud. Tinulay kaya nimo from prutas mahal. Kunya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Puchi, unsa may posible nga mamahimong batsyagon nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh gahi.
1: Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natong hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Puchi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong. Pagpugos ni mog utong pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Puchi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya'y lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Puchi no kung imong pugson. O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Puchi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.
0: Ah, okay, ang almoranas madala ra siyang tambal.
1: Yeah.
0: Pero
1: feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.

0: the BT Light Rock.
1: Ang imong pinae. So, imagine nyo mo mami putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabo sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
2: Yes.
1: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong o bawas mami putsi.
2: Yes.
1: Okay, pero good news kayo mami putsi. Kaya hinungdan manggod nga maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni mami putsi.
2: Yes. Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule, mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tubo, ginger og
1: Hagunoy.
2: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung mag-take ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahan na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
1: Dayon dali mapagawas.
2: Yes.
1: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule mami putsi. Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka mami putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
2: Yes.
1: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang yun ang ilahang constipation, Mami Putsi.
2: Yes.
1: Okay? Thank you so much, Mami Putsi, sa pagkuyog, ha? Unya, sa sunod

0: sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
1: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, palig-una ang balay, ihigot

0: office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
5: Running total natin, mahigit 1 billion na, no? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
6: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas

0: bata pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
1: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
4: Ayos lang natin yung mga ibang mga income eh, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Diba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance muna. Pa-advance na magnakaw, kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So, we have to make a quick assessment of this now. So, asa may mga engineer mo? You have to look at that, kasi structure ang pinaka-importante.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John. Umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu, at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
6: Walang nag-report ng damage except yung nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
3: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Edbosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Walang maiiwan sa Mindanao. Yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong tiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
7: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit at sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 11:16 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:17 ang atin pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng government, local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumugod sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pagusuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
7: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari

0: Bataan Party List, Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito ang nilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy. Commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ang mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anyay emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anyay commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anya ng pagyanig ay agad na inalerto ng Naval Forces Eastern Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Following the earthquake

0: Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day. Sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12, ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
4: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT. Assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC. At suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Na nanatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinuro ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3% o nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala na may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod yan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinututukan ang pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na sigalot sa Gulf Region ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 na rindol sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework. Habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan, layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin nito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral, Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Prosecution Panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
8: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman niyan yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pretrial. And as far as what will happen in the actual pretrial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
5: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oral arguments singgil sa national budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral arguments sa Korte Suprema singgil sa legalidad ng bilyon-bilyong pisong pondo sa pambansang budget, hingil naman sa mga petisyong umay question sa unprogrammed appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2020.

0: ang bansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Tiniling din ang mga petitioner na idineklarang o na idineklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, ay hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinihit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matugunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong anya ang Acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant at Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawaninang senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na ng ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para

0: Tabagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
3: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay rito yung warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasa namin ito ay nahuli na namin sila lahat. Ito si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
2: DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Rimulya na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Discaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Rimulya na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Git ni Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais ng umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang tatlong kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng dalawang Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulaw Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayaran ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tag-ulan. Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tag-ulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng...

0: sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas sa China, sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon. Kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-25 taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City, na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community, sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan na kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na

0: agrikultura at kabuhayan ng mga ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkaing gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agritourism Trade Fair sa Capitol Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit?
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
5: Radyo Maxi.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himbila.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servicio

0: 94.3 Cola.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa Intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad. Assessment sa pamamagitan ng inspection team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works

0: Kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda, lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Agad na nagutos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Walang naitalang anumang pinsala ang Bungo Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas, dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon, ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinawukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bungaw sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Sa ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal

0: Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ang araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FIVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHAPE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST FIVOX.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 91 Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Awas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ugkat tabang sa atong lawas.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: महा former fellow barangay councilor diha sa barangay Kamputhaw o kasamtangang attorney 3 sa Cebu City Legal Office, help me welcome ang kampiyon sa lokal nga kagamhanan, attorney Ronald Anthony Librando. Maingod ko, attorney.
1: Suking bipaminaw diri sa Chikaw Advocacy.
0: Ay, yun. Imula, attorney. Balik.
1: Maingod to, konsihal.
0: Okay.
2: Maingod to, konsihal. Konsihal Grace. O maingod to sad sa atong mga suking tigpaminaw diri sa Bantay Radyo. Chika o Advokasya nga programa sa atong konsihal Grace Baquero.
0: Yes, no? So, katong naging simana, no? Nag-post ko about ni, sa guesting ni Raquel Arce. Oh, nga yung comment nito. Oy, lindot sad po siya guesting, no? Kaya nga naman, nindot kaayo ang journey nga gilaktan ni Attorney Librando. No, but before that, before na ito ilalahon, kitsam gini si Attorney Librando. Unsa may mga, unsa yung posisyon niya, niya diha sa City Hall. Attorney, every time na ami advocacy, natay question of the day.
2: Okay.
0: Kanang question of the day, makuha na nato sa ato ang mga followers.
2: Mm-hmm.
0: So, pagkahibaw nila nga, ikaw ang guest. So, akong gihatag nila o sa imong background.
2: Mm-hmm.
0: Mauni ang ilang question of the day. Attorney, gikan sa pagsugod ni mo isip konsihal sa Kamputhaw, ngadto na sa pagduma sa pabalay sa DIWOP o legal officer sa task force gubat sa baha. Sa makadaghang higayon, nasandig sa imo mga kamot ang kapalaran sa mga kabos kasubuanon. Tinood.
2: Mm-hmm.
0: Karon nga naa ka sa City Legal Office, attorney, unsaon man nimo pagbalanse ang pagpatuman sa istrikto nga balaod sa Dakbayan nga di mawala ang imong kasing-kasing isip usa ka alagad sa lungsod ngadto sa mga ordinaryong katawhan. However, unya pa na niya to bagon. Okay, at the end of our show. Before that, shout out ko sa taga-Basak Pardo Cons, gikan ni Cons Tayok Slimbaga sa Barangay Basak Pardo. Thank you. Shout out ni Jennifer Carolasan, Mrs. Gina Enad, Bibi Flores, May Abadiano, maayong pagpaminaw, kinaot daghan mo makatunan karong adlaw.

0: Okay, so di na to na ati na to dugay-dugayon. Teka ba ako excited kay mo sa question of the day ni attorney? Karon atong ilailaho no i-walk through ta ni attorney Librando kung ang gikan siyang pagkakusihal hangtod na naabot siya sa City Hall. So attorney, if my memory is correct, you are fondly called as Kunsihal Butch.
1: Yes, tinood na Kunsihal Butch ang akong angga.
0: Angga ni mo na o sa imo ng pagkakunsihal?
1: Sa angga ginako na, sukad pagkabata.
0: Ah, so karon na attorney, walk us through sa imong journey, sa imong pagkabarangay kunsihal sa Kamputhaw. Pila katuig ka na kunsihal? Unya, kasi nag-push ni mo na mahimo kang public servant sa Kamputhaw.
1: Yes. Nagsugod actually no akong sugod sa panerbisyo, nagsugod isip sa akong pagkabataon. Mm. Sa akong as a youth leader nahimo kong presidente sa among sityo youth leader dito sa Barangay Kamputhaw, okay. Sityo Macroville. Dayon na top din yun ta sa parokya, nahimo tang vice president sa tong parish youth coordinating council. Nya yeah. Katong panahon na mo sa dito ang nag-election sa Sangguniang Kabataan. Mm. Pero wala ko na appeal sa line mga lineup. Mm. Pero appeal ko sa mga nag-volunteer nga mag-mangumpanya sa ang grupo sa Sangguniang Kabataan. Nidaog man among grupo, so automatic nahimong volunteer ko sa amo ang Sangguniang Kabataan mga activities. Yan, nahimo sa kong president sa Katipunan ng Kabataan. Kay lahi man ang Sangguniang Kabataan, lahi sa Katipunan ng mga kabataan. Hantod, naabot ang tuig elections barangay. Ang among kapitan katong panahon na, incumbent barangay captain, giauhag ba niya ang among isi chairman nga pa daganon o kunsihal sa barangay. O niya, nihangi po ako among isi chairman nga kung pwede ka na pumay usab bakante atong apilon si Boss kay kuan ni siya aktibo kani siya sa ato ang barangay unya nailhan na po na siya sa tanang mga kabataon tungod sa mga activities na mo sa mga bataon. Mm. Nya muna to nahimo na tang barangay councilor sud sa 22 katuig.
0: Natiaw mo na?
1: Nakatulo ko katermino. Nakatulo ko katermino since 1997 hantud 2010. Mm. So after na din mo takadagan kay three-term limit na. So ni trabaho ko sa City Hall. Onya na-assign ko dito sa DWOP as community organizer. Kaya itong panahon na dili pa mo ko abogado.
0: Oh. O 2010, nibalik ka pagka 2013.
1: Nibalik sa ko pag 2013.
0: Mauna itong nag-abot ah.
1: Yes, mauna itong panahon na nga kuha na mo ka ng mga opisyalis mo sa Barangay Councilors League of the Philippines.
0: Yes, oo, sakto. Unsay mga committees kipang-handle ni mo at that time, attorney? Konsihal pa ka?
1: Sa pagkonsihal pa ko, ang late lang ako na-handle nga sa last na ko nga two terms ang Committee on Budget and Finance nga mo'y pinaka-importante kay Bahod Yuka.
0: Pinakalabad yun.
1: Mo'y pinakalabad, mo'y pinaka-aktibo yun kay mo pirma man ang chairman na sa itong mga vouchers as budget officer. O niya, kuansad, ako sad ang chairman sa Disaster Preparedness Committee. Nga mo sa'y pinaka-importante po.
0: Yes, labad sad. Labi nagmatungnan nga naagit tayo kalamidan.
1: Yes, mo sa itong panahon na sad nga na-organize ko na ako itong barangay, amuang barangay disaster brigade. Natay emergency medical services, mga EMS. Kay timing mo sad, gitagaan tatog kuan bulan siya sa barangay gikan sa City Hall. Oo. Kitagaan kada barangay so gibutangan nato og mga EMS onya na timing sa to nga gipadagaan sa tao og mga financial assistance gikan sa mayor tag 10 million mo nang nakapalit mi og duha ka fire truck motong na organize sa tao og barangay disaster brigade sa mong barangay Kamputhaw.
0: Well spent kayo ang kwarta na gihatag.
1: Yes.
0: No
1: kanang ginausik
0: isip tao taod mo jukang konsehal sa barangay attorney no.
1: Mm-hmm.
0: 20 kapin katuig. O sige, mingawan mo. Kaya murag,
1: ang ako gimingawan sa barangay, no? Kanyang yung pista-pista.
0: Bitaw, no?
1: Kaya kada pista, ibitaron ta.
0: Ana, Diyod, tinuod, good na.
1: Karun, wala kayo mga imbitar. Ang sityo na lang ito, may mga imbitar.
0: O, na, kanila pag imbitaron ta na, masukura pag itabuad to, no?
1: Yes, kaya kanila laging, atong mga katawahan ba, mga imbitar o mga opisyalis, mga dagong tao, mura mo proud mangguni sila kung anak sa ilaha mamista ang tinoo. Kapitan ang konsihal kay siyempre kung siguro ba musili panabi nila Dias kapitan ha
0: tinoon karon na turning nga nanaka sa Cebu City Legal Office ubay-ubay pa masadyo ang mga tao na wakahibaw unsa ni siya about ang opisina unsay main function ani Cebu City Legal Office.
1: Mas mayo bito na itong i-discuss, no? Kaya murag narabay mga misinformation o misunderstanding about City Legal Office. Kaya gatuo sila parehami sa PAO, Public Attorney's Office. Ang City Legal Office is one department under the Cebu City Government nga ang iyang kliyente, ang Cebu City Government. Dili ang mga constituents na to. So ang among mga kuanda, mga trabaho da, mga legal concerns gikan sa mga nagkadayang mga departments or sa office of the mayor or sa ganyang panglungsod, dili ang among kliyente, dili ang mga tao.
0: Dili mga tao ang under sa Cebu City Government.
1: Ang Cebu City Government mismo. Kay kung kami pa sa national government, kami ang Office of the Solicitor General nga mo'y legal counsel for the whole the Philippine government. So ang Cebu City legal office, kami ang legal office, legal firm, law firm sa Cebu City
0: representing
1: government.
0: Cebu City Government.
1: Yes, sa tanan nga mga kaso nga nagatubang or usa sa mga party ang Cebu City Government, kami ang mo represent.
0: Okay, ato nang klarohon ha. Ang Cebu City Legal Office mo nang opisina na nadi ang mga bugado, no, mga tang-an kayo para sa niniya, no, nga ilang gikater Cebu City Government, ha, dili ang katawhan kay mo ana mugo sila,
1: dili ang katawhan
0: ato ta city hall, ato ta panotaryo,
1: ato ta panotaryo, ato ta mga yog advice.
0: Oh, ang ila din pasabot kani day nasa gawas kining sugat-sugaton ka ba, dili na sila taga Cebu City Legal Office, ha. Oh, Jano, shout out ni Maria Cons Jano Abelia. So ikaw attorney, as attorney 3, what exactly is your work, man?
1: Yes, mo to ang among para sa ubang mga trabaho diya sa mga tanan legal officer diya sa Cebu City Legal Office nga ma-assignan gyud yung mga kaso nga ang usa ka partido ang Cebu City Government or usa sa mga mga officialis, ano, basta in line with silang sa ilahang official duties.
0: Unsa man ang 3 ranking ra na niya
1: ta? Ranking ra na siya 1 2 3 4 depende ra na sa seniority.
0: Oh, dakat ba mga tana po unsa ni nang 1 2 3 4 after sa position cons, ana na. So ang pinakataas na 4.
1: 4.
0: Oh. Kay katong sa una under ko ni Eric Espina, 3 masagwato. Administrative Officer 3. Oh. Ana, kay napa man toy babaw pag yun,
1: na
0: chief.
1: Chief Administrative Officer.
0: Yes, kana. Oh, sa isip Attorney 3 sa City Legal Office, attorney, unsa ang labing komon nga hagit o pangutana sa balaod nga giduma sa syudad nga direktang makaapekto sa katawhan? Kanang mga common legal inquiries lang.
1: Sa pagkakaroon, no, kay tungod kay ako may former OIC sa DIWOP, kasagaran nga mga concerns sa housing sa DIWOP, ari assign sa ko. Kasagaran ang mga trabaho na makaroon ang pagbuhat og mga legal opinion og mga contract reviews. Kung panlitan na ay memorandum of agreement nga pirmahan sa mayor in behalf of the Cebu City Government, mag-agi na sa before mo agto sa council para matagaan sa council og authority.
0: Oo.
1: Ang mayor through a resolution, mag-agi po na sa MOA, sa opisina sa City Legal para hatag og legal opinion nga wala ba'y babag, wala ba'y legal impediments sa pagpirma sa mayor sa mga nga ning kontrata.
0: Kapos onya, sa dyan, no?
1: Kapos po. Mag-search po ta.
0: Research never ending yung magpagsigig tuon.
1: Yes, inga na mag-ina ang legal profession. Dili man ta, basta mag-practice ka, dili ka muundang og tuon. Kay ang kaso, lain-lain mag-idog circumstance, lain-lain og mga sitwasyon. Dili, sa di mo maingon nga proparihatanan.
0: Yeah, so mag-research ka. Ba kaya, no? Every time na ay amendment.
1: Yes, so sa balaod.
0: Oh.
1: Yeah, mga jurisprudence, mga Supreme Court
0: correct
1: decision, maglain-lain po. Amo man na siyang ikuan, i-support as legal basis.
0: Correct.
1: So muna among trabaho, more legal research amo ah. Kung wala ba yung babag, wala ba yung legal impediment ang kaning mga... Para saan sa legal opinion, kung na sila mga pangutana, ilan ang i-form into request, kung yung amo na ito bago ng mga pangutana with legal basis o kung sa jurisprudence nga ma-apply po na nga pangutana.
0: Na yung pangutana, diri attorney. So, niingon siya ganina, cons na pwede pa advice, pwede giday mo ito sa inyo opisina.
1: Yes, pwede man mo.
0: Kanang personal,
1: actually,
0: ikaw lang, private ka
1: pwede
0: na.
1: Man, pwede person man ma ito kay, mo na yung other services na mo ba? Pwede man, pero kuan lang, kanang limit lang kay, kabaw makadaghan kay may mga, kuan daghan kay may mga gimbuhaton ba? So, gilimit. Na kami, officer of the day, kada adlaw. So,
0: ikaw, huibis
1: ka. Kung kinsay matungnan, mo tubag sa tanang mga legal
0: queries, no?
1: Legal kuan advice.
0: Pila po bayad attorney?
1: Ah, walay bayad.
0: Walay bayad. Mangutana ka nagbilay bayad. Uy, oh, walay bayad ha.
1: Gilimit, office. Gilimit lang siya kay kuan, kay dili magyuna mo og yung amuag yung kuan, amuag yung main yung main function mo. Pero to pwede mo sa ni mo notaryo.
0: Personal.
1: Personal, personal notary, personal.
0: Ah, dili wa dili
1: pero
0: siya.
1: Pero mostly ang among notaryuhan kanara pon tagigikan sa City Hall, gikan sa mga departments okay. Like na kasagaran karon ng mga certifications before ma-approve ang ilang mga butchers na may mga certification kinahanglan mong ining notaryuhan.
0: Bitaw.
1: So mo na among mong trabaho.
0: Pero dili mo mo notaryo o private nga tao. Kanang gikan sa kanang
1: pwede gapon.
0: Ilan ninyo ana?
1: Pwede gapon kay naman may authority to practice gikan sa mayor. Pero nalay limit limited lang
0: mo. Limit gapon guys. Ana kay di man mao ilang function. Ilang function is to represent Cebu City government man.
1: Yes.
0: So attorney, you have served both the grassroots no?
1: Barangay
0: level sa Kaputhaw.
1: Kabatanunan,
0: kabatanunan, no, city level karon sa legal office. How does your experience in the barangay no? Giunsa pagtabang sa imong experience sa barangay karon nga naa na kadiha sa city legal office?
1: Yes, mo gina ako nakita no nga dako kay ko og advantage kanang naa koy experience sa barangay kay lahi magyud ang barangay ka kabaw mo ka na konsyal.
0: Correct.
1: Unsa pagdeal atong mga grassroots mga tawo gyud mismo ba nga unsaon nimo paghandle lang ilang mga concerns nga dili sa sila masilo, di sa sila maunsa pa diha
0: kay mangluod.
1: kay delikado ra ba sunod leksyon di mo butar na to. So dako kay nang advantage labi na nga naa ko sa DWOPS urban poor nga puro pareha ra siya ba kuan gapon siya kanang grassroots gapon imong imong atimanon. So ang paghandle nimo sa mga tao dako kayo og advantage gyud nga nako experience sa barangay.
0: Bitaw. Kanang lahi man gud ang training ground sa barangay ko.
1: Lahi gud.
0: Attorney ka naka
1: tinuod.
0: Naka experience
1: gud ka na. Kani no? Kung sa barangay pug ka mo na gingon nila ba ang kani mga barangay elected barangay officials na si kagulingon gay nga line of communication ba nga murag mo connect dayon siya sa mga tao.
0: Correct.
1: Mo connect siya. Demang gud uban tao gud bisag unsa ka bright usa ka na siya nga cum laude pro istorya niya sa mga common tao di siya ka connect. So mo na unique na to nga kanang ability cause nga
0: naagitay charm
1: natay tinuod naagitay
0: charisma sa usa
1: ang mga tao ni. Maminaw na to ba niya makapaminaw na to makasabot din sila kay labi na magsikag in English magikag sulti og mga legal terms mga kan ang mga tao di ba kasabot
0: so unless kung imo gyud siya
1: explain yes mo na sa challenge na ko ba nga as a barangay councilor dugay man kay ko na ni eskwela og law bag-o ra mo ko ni eskwela og law usab na ko challenge ba nga mabasa-basa tagbalaod pero di takasabot di siya takabaw mo convey di takabaw mo discuss ni mga tao mo nang usa na ko challenge nga mas kuila na kakuglo no para makasabot ko para makapasabot ko sa mga tao
0: so nga na ba kaabogado di attorney mura siya kay late na maka nag-skwila
1: yes no? 2017
0: na sige siya life mura pag sukat pagkabata wala gyud
1: man wala ginana ko wala
0: ana?
1: Dili ginana ko ambisyon di ginana ko kanang life kanang objective nga mabugado ang ako lang tong panahon na nga maka kuan lang ko makat-on lang ko sa balaod kay kung nakas barangay good nga expect man ko ng mga tao nga sweeto ka sa balaod
0: labi na ko finance imong gida
1: yes muna ko experience good nga mo hisgot og balaod nya di taksabot ba niya yeah, labi ka nang mo basa ta og mga legal opinion ni ka sa DLG mga sa DBM na yung mga memorandum mo abot ya di taksabot o takabuster so mo na kong purpose gud nga maksabot ko mo na ni school ako og law katong 2017
0: ang story ni attorney
1: pero wala damha nga nilahos lang siya
0: bitaw no sa kung para iya jud na mo na come on it's never too late ha
1: yes never too late yun
0: oh.
1: Gatuwa magani ko nga kanang tigawang nako nga mo eskwela pero pag abot na ko dito sa law school sa USGR
0: napay
1: mas tigawang nako napagay mga senior citizen napagani akong classmate gani sa first year kanang retired nga madre retired na siya, 65 na siya, pero niskwila sa first year. Pero wala lang siya ni Lahos kay murag kuha na gito siya.
0: Muna na pamatuod ba nga, kanang atong damgo, no, di gida wahi pa ang tanan, no? Kasi atong gusto makabot. Karon na to, ni Hiskutan na to, ari napunta sa urban poor welfare, no, and socialized
1: yes.
0: housing.
1: Yes.
0: So, former OIC ka, executive director sa DWO. DWOP okay. guys meaning Division for the Welfare of the Urban Poor, no? For the benefit sa katungwa kasuwito kung unsa ang DWOP, labi na kanandiganan maghiskot og yuta. Para unsa ni attorney ang opisina sa DWOP? Musay mga services
1: ang... Yes, mas may sa dato yun ang ipasabot sa katawan, no? Kay
0: lain sa
1: ng ilang pasabot ani sa na sila ang misconception, ang misinformation about aning opisina sa DWOP. Ang opisina sa DWOP, under ni siya sa Office of the Mayor, mo ni siya ang opisina ng nag-handle sa tong socialized housing project sa tong gobyerno. Onya, mo sa ni siya ang opisina nga moy mo hatag di sa mo hatag gid moy mo pahiluna sa mga urban poor or kaning mga homeless and other privileged nga biktima unya sa mga displacement or mga demolition. So mo manay daghan karong kaso diri sa atong syudad, no?
0: Ito.
1: Daghan kay mga court ordered demolition, labi na karon nga ang yuta nato diri ni kuan ni saka na ang presyo niya ang mga tagya sa yuta. Gusto nila buwion ang mga yuta nga gipuyan sa mga informal settlers. So muna yun, may taburo daghan kayong giatubang ang mga court order demolition. So ang atong opisina sa DWOP, may gandulan, so na sila may mo hatag og mga relocation site. Di gid actually mo hatag ha, kaya waman tayo yuta ang ipahatag. I-allocate lang ito ba? Tagaan na sila, ikuan sila kanang ipahilo na sila, asa sila mabalhin.
0: Apil na kanang mga nagpuyo sa naplensa pa.
1: Yes, kanang mga danger zone.
0: Ang ilang reklamo, attorney, pahawaon kuno sila i-relocate, pero i-relocate pa kuno sila sa lugar nga halos layo na kuno kaayo, layo sa eskulahan, layo sa trabahoan.
1: Muna yes, tinod yun na. Kay in reality, manggod, ang atong limitation na ba, nga mupalit manggod ang gobyerno og yuta. Ipalit na yuta, siyempre ang mapalit na tong yuta, barato gina kay kabaka limitation siyempre, sa tong gobyerno nga mangita ang gyud pinakabarato-barato. Nya karon diri sa siyudad sa Sugbo ang barato-barato, to naman dito sa mga bukid-bukid. To na sa layo-layo ang lugar. Mo na ang kanang available.

0: gyud kay space.
1: Yes, wala na
0: even
1: space.
0: For MRF wala na mi.
1: Yes.
0: Ambo ta kaputaw na ba kay MRF mura wala sad.
1: Wala sad.
0: Kapuno na bug hotel. Kana hotel sa kaputaw guys. Oy, grabe jud. As in, so attorney, isip kanang gikan jud kag diwop no nya. Cebu City, rapidly developing city.
1: Yes.
0: Kayo. Ma-feel man na nato, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ma-feel, makita na to, ma-feel na to nga. Ang Cebu City, kanang rapid iyang development. Mm-hmm. Unsa para ni mo, tanaw ni mo, attorney, pinakadakong babag sa modernization o kanang paghatag na to, dissenting pabalay sa ato mga yano o mga kabos nga mga taga Cebu.
1: Yes, challenge gan nato na diri sa Cebu City no kay katong kagingon nimo nga daghan na kay ni muanhi diri mo mupuyo diri sa atong syudad.
0: Oo.
1: Tukon nimo na gitawag sa English so rapid urbanization.
0: Correct.
1: Gikan sa mga probinsya manganhi diri sa syudad sa Sugbo kay naa diri tanan mga opportunity. Dili lang sa una muanhi diri kay mo eskwela man. Karon gi muanhi na diri kay ano na mo magnegosyo, magtrabaho, ano na gin mo puyo. So mo nakita na to in the past 10 years grabe kay ang surge sa population diri sa urban set diri sa Cebu City. Mo na ang atong problema, asa man na sila na puyo ni mga tawhana. So mo na diha na makita sa mga kasapaan, the plains kasapaan, kanang mga bakanting loting, ang tagiya wala
0: sa gawas, wala diri.
1: So mo na masudlan sila ang mga informal settlers. Mo na problema karon perting daghana informal settlers diri sa syudad sa Subo.
0: Kanila ba sila o gamito na sa tagiya masuko ra ba?
1: Yes, masuko na sila kay naa man sila gay kanang misinformation ba nga kung madugay na ka mga puyo anang yuta,
0: maimo na
1: kuno na. Tinodama na siya sa balaod.
0: Na sa balaod.
1: Pero dili ma-apply sa ilaha.
0: Correct.
1: Kaya dili naman na.
0: Dili sa tanang panahon, ha?
1: Yes. Mom, ganay lang kuno. Dili na may nanganak. Dili may naanak. Dili na may naminyo.
0: Correct.
1: Dili na may nangapo. Naabot na may skwinta katuig dili. Sayan-sayan na may papawaon. Mula ginay lang ilang prinsipyo.
0: Ito.
1: Pero dili man na mao.
0: Pero dili inyuhang trabaho ang demolition.
1: Ah, dili.
0: Sa probe na.
1: Dili na mo trabaho.
0: Ang inyo is to look for relocation sites.
1: Yes, kay mo man ay nakalati sa balaod no sa Republic Act 7279, ang local government unit mo pahigayon, umuhatag og ma-relocation sa mga biktima sa mga court-ordered demolition. Mo na ang trabaho sa DIWO.
0: Before ta mag-commercial attorney, natin mga naminaw karon no? Basi natin mga naminaw karon nga nagkatubang issue sa kanabitawang panag-iya sa yuta, no?
1: Mm-hmm.
0: Unsa ang mga very simple na mga batakang legal, no? Kanang sa pag aromasayra nila o mapanalipda nila ilang mga pamilya, kabahin aning unsaon ni mo pag-protect imong rights as tag-iya ka sa yuta or mapalit ka yuta, for example.
1: Mm-hmm. Mapalit kag yuta mga private lots
0: na kwan.
1: So ang gisulti na mo ang advice na ginamo kinala mo conduct sila due diligence
0: dito
1: kanang namang goy uban gud nga pakitaan ka og titulo pero wa ka kabaw nga tinuod ba na siya authentic ba siya dili mo na conduct sila due diligence number 1 na imo i-verify dito sa registry of deeds kung
0: tinuod ba
1: na siya through certified through copy
0: dito.
1: Ikaduha bisag na pa siya titulo wag kita kabaw nga bisag na pa na si titulo pero under litigation na siya na siya
0: encumbrance
1: o nasa siya kaso sa korte nga nag-ilog pa ang mga siguro ang mga tagiya dagang tagiya ng kanang yuta imo sa dyan ang i-verify dito sa korte dito sa diri sa atong city assessor kung nabaylaing ni claim sa dana nga tagiya kay bisan pag kaning titulado pa wa mo kita kabaw nga
0: bitaw
1: nga napagiri lang titulo kay namay namay cases god nga usa ka lote na issuehan siya tagduha ka titulo o tagduha ka tax deck
0: bitaw dakan gining mailat ana kan bitong rights only kanang katungod ra ba
1: samot na kung rights kung kag rights pa wala pa siya titulo samot na kung daghan jud mo claim ana niya
0: na, yes nakasugat baka anang kasuhat ni?
1: Yes, daghan na dito sa DIWOP sa urban poor kay bisag ang relocation site.
0: Bito.
1: Na ay mamalit anak kay gatuo sila, gatuo lang ang mga tao labig dili taga sa syudad sa Sugbo mo anhi dire nya makita sila na ibaligya ditong yuta. Mopalit na sila dito so wa sila kabaw nga kuan na siya, government project housing project dira siya. Gatuo ra sila nga normal na siya ba? Ang mga rights pa ba? Nya uban mamalit nga wa di sila katungod

0: mga namaligya nga wala sila gikoptan nga papel informal settler para sila nga ipas lang ibaligya pud.
1: Muna dapat to siguraduhon gud nato nga nagbaligya nimo naa jud legal nga katubod.
0: Yes, muna ay magtawag due diligence. Imo gyud nang sutaon gyud dito sa receipt of deed, sa assessor o sa korte o sa kinsa pa o bismo dito madtok ka sa lugar. Mautana ka dito kung kinsa jud tagiasyuta kay okay. Siguro ang nay nakatitulo na ikaw mo dito sa area mingon sad si kuan may tagiana sa diban mao.
1: Oh, inigbalik na to atoy ni ato gisutan. Yeah. No, very quickly lang. Usaon pag-avail sa socialized housing program?
0: Yes.
1: Inigbalik, no?
0: Okay.
1: Human aning atong mubuong pahinumdum.
2: Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang na daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopapi Matag-Adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
3: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
4: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po natin ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napakaganda. Importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At sabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopafi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po

0: sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Oras na to karon, alas 12:41 sa kaudtohon. Before tamo balik, let us acknowledge once again ang ato mga hook-up stations, no? 98.1 DYPS BT Radio na sa Tuburan. O 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Shout out also sa anak sa atong kursihan. Mag-aabot kursihan sa barangay Punta Princesa Chano Abelia. O nakadungo ko ganina nga na hindi chat ni attorney. Ah, magpa-shout out. Ging-ging ni Pomoseno. Hi, Ging. Mayroon pa ako nila mo shout out. Kung ngayon ang loob niya. Okay, so before ito ni commercial, nahiskuta na to ang pag-avail sa socialized housing program.
2: Yes.
1: Na akay ma-share ana attorney?
2: Yes, ang atong socialized housing program diri sa siyudad sa Sugbo, one, actually it's open to all. Mm-hmm. Pero nalantay limitation kay gamay raman ang ato ang available na to nga mga relocation site karon. Ang gi-prioritize lang karon sa atong siyudad ang katuraging mga nabiktima sa mga kanang karon nag-atubang og mga court ordered demolition. Mm-hmm. Og katong mga naa sa mga danger zone kay ito nasa 3 meter easement og katong mga biktima niya sa sunog niya pangaman din na pabalikon sa
1: yes kay wala sa sila kabalikan
2: yes so mura gina ang gi-priority karon so kung ikaw naa ka nang tulo pwede ka mo apply ana di sa to opisina sa tuan sa city hall niya nalay mga requirements kay ang basic good requirements ana sa balaod nga kinanglan ikaw usa ka homeless and underprivileged. Pasabot ang homeless, wala kay yuta, wala kay balay nga imuhag yun na adil sa syudad o sa probinsya.
1: Yeah, dapat butanti ka, attorney.
2: Yes, apila na siya. Niya underprivileged nga naka sa ubus nga hutong sa tong ano, naka sa poverty line.
1: So naagid na siya ay requisites on saon para mahimo kang qualified beneficiary.
2: Yes, nasa tayo no, gabayan na ang ordinance ang ordinance city ordinance 1969 nga atong beneficiary screening ordinance na ay mga gibutang dito nga mga requirements para ma-prove nga qualified ka as homeless and underprivileged.
1: Kana siya one person. What if usa sila ka association attorney?
2: Kung usa ka association depende po na siya no. Kung usa ka association kung kuan sila kung under threat of demolition pwede sila magdungan pero as individual as pamilya gapon ang pag-apply nila
1: kay murag naapod mi ana sa punta kanang sa manggahan na mo murag urban poor man
2: kanang sa manggahan
1: ang
2: programa na niya ang programa na niya community mortgage program CMP ang CMP kuan na siya programa na sa itong national government through Social Housing Finance Corporation. Ang usa ka association, kung informal settler sila, niya, maka-negotiate sila sa tag-iya sa yuta, nga palito nila, pwede sila mo apply dito sa Social Housing Finance Corporation og loan para mo ibayad mo ibayad sa tagiyas yuta para maila na ang yuta
1: muna
2: diha ang yes gamay na kay design magina siya nga para sa kuan sa urban poor nga kanang programa ang community mortgage program so ang kitang sa syudad monlay kuan kinanglan man sila mobilizer or organizer ba so, sa association para mo assist nila pag produce sa mga requirements kay daghan king mga documentary requirements ani kay mura mo siya ang kaning Social Housing Finance Corporation, mura siya government-owned and controlled corporation, mura na siya bangko kay government finance institution man siya. So, ang mga requirements ano niya, pag apply sa loan, pareha rin requirements niya sa bangko.
1: Unsa man say role nga giplay sa kaning department, kanip itong human settlement?
2: DSUD. Department of Human Settlements and Urban Development. DSUD. Sa una, muna siya ikuan na it's LRB.
1: Oh yeah, correct.
2: Pero ipuno lang siya kay giapil ang housing gyud ang kuan ang
1: DSUD na no.
2: DSUD Department of Human Settlements and Urban Development. Siya na ang kuan, siya na ang department nga naghandle sa tanan housing project. Either private or government basta or mga condominium apila na sa kuan coverage sa DSUD. Ang reason siya mo say nasa programa sila karon nga 4PH kaning pambansang pabahay para sa Pilipino program. Flagship program ni President Bongbong Marcos.
1: Nindot sad na.
2: Nindot na siya kay kuan.
1: Pero lisod siya na sudlan good for sure.
2: Design po ni siya para sa tatong mga informal settlers. In fact, 2022 ni enter og memorandum of understanding ang Cebu City Government og DSUD para mo tukod unta ang DSUD og housing units para sa Cebu City or about 60,000 units. Muna siya ang giplano nga mga MRBs, mga medium rise building o high rise building nga under sa 4PH.
1: Yan indot sa attorney if member ka sa Pag-IBIG Fund.
2: Yes, Pag-IBIG na siya ang kuan mo apply ka. Ang gidesign ni siya ang kaning 4PH nga kondo siya kay para ma-solve tong problema na imong gisulti ganina nga layo ang mga relocation site na to. So kaning mga condominium ani na siya ipahigayon sa mga kuan itukon siya diri sa mga city limits gyud ba para dool siya sa itong mga eskulahan,
1: dool sa panginabuhian,
2: dool na. Oh.
1: At a very low interest. No?
2: Yes. Subsidized na siya sa kuan, sa Pag-IBIG. Na siya special loan agreement sa Pag-IBIG sa 4PH. Yun siya.
1: Muna dapat ha, nagit tayo Pag-IBIG. Uy, di na lang kay love. Sa nagit tayo Pag-IBIG ha.
2: Sa pagkakaroon guys, ako na ibawaan, nay, usa ka programa yun, na sugod na programa sa 4PH nga mga medium rise building nasa Pulang Bato. Layo-layo sa noon pero dol-dolan siya po na sa city limits kaya ang Pulang Bato dolan mas talamban.
1: Yes, pero maski ibutan tayo layo ko siya paminaw labi na kaming taga South District layo na siya pero nice naman ito mga kadalanan.
2: Yes, na may klaro yun nga mga daan.
1: Correct. Concrete na nagitay nahuman maginaarot concreting diha. So dili na lisod at tuon ni mga barangayan no maski ibutanta upland no attorney naka-serve sad ka

0: nag-contribute sa itong mga baha or mga basura na nalabay sa itong mga kasapaan ang kanimang yung mga informal settlers no, nga naa sa 3 meter easement. Naman sa itong balaod sa water code nga ang 3 meter easement kinanglan na siya, walay building kay wala, that's no build zone na siya. No build zone na siya. Pero ato nakita nga almost tanan nga mga kasapaan ato diri sa siyudad kining walo ka mga major rivers na to. Nagi mga structures is either sa private ng mga buildings or mga informal settlers na idaghan nga naa sa 3 meter easement.
1: Kanang naa sa 3 meter easement, unsa tan-aw ni Martin ni ang pinakadako nga hagit anang pagpatuman sa 3 meter easement o pag
0: ang problema ra gyud namo to sa gubat sa pinakadakong problema ang relocation ra gyud nila. Kay siyempre kung aton silang i-relocate papawaon na to sila, i-clear na tong 3 meter easement, kinahanglan gyud tag relocation site kay naman na sa tong balaod no nga kinahanglan gyud na relocation. So munay problema na mo, munay problema sa siyudad sa gobyerno kung asa ni sila balhin. Munta to ang giplano nga 4PH project.
1: Kay kung di sila kauyon sa relocation mo, balhin ra naglaing sapa.
0: Yes.

0: kuan na anod. Unya mo to gi-clear ang kuan ang kaning mga structures, pero igoro gitagaan financial assistance. Gitagaan na sila tag 30 mil, 15 mil. Unya ilang gibuhat karon, normal hina pud laing lugar na
1: nabus.
0: Na pud sila dito sa Inayawan dam site. Na malit na sila sila og pwesto sa dito, na sa Inayawan dam site. So mo lang gyapon istorya ah.
1: Nawagtang sila, nawagtang sila sa sapa,
0: pero toro gyapon na sila sa lugar nga diin informal settler gyapon sila.
1: Same gyapon ang problem.
0: Same gyapon.
1: Wala ma-address. Kana attorney, giunsa ninyo pagbalanse, labi na ikaw no. Giunsa nimo pagbalanse ang street enforcement while still atong gipakita nga naa gyud kaputi kaluoy para sa atong displaced residents.
0: Yes.
1: Lisod yun na ha? Lisod yun na trabaho.
0: Lisod yun na. Lisod yun na. Kay makonsenta sa balaod basta sa atong kuan, sa atong human rights nga kuan nga papahawa ng mga tao nga wala klaro nga kabalhinan. Hindi man gina siya pwede gi-discourage man gina sa atong balaod nga i kuan siya i papahawaon niya pang mga kabalhinan. So problema gina siya, challenge gina siya sa atong gobyerno unsaon na siya pag-handle nga nang problema ha nga kuan jud kanang mura bag ka nang makiluloy sa mga tao ba?
1: Wapag ka nang mahay, attorney, nga napunta ka nang trabaho.
0: Di ba sa nang trabaho, tig-demolish.
1: Oh, kapoy nang trabaho, or? No, maghuna-huna ka nga, in-demolish sa skinoda, kanti ka kontra.
0: Yes.
1: At ngan pa, jud ka. Sa skinoda, at ngan kas mga katauhan diha, nga di ganahan mga hawa. Attorney, natin gitawag o fast talk. Tignanaw ka, boy abunda. Mga ka, syempre, 1 hour na bina itong programa,
0: yes,
1: no? Maabot na itong panahon, maabot na siya 2 hours. Natin fast talk, attorney. You may or may not explain. So, narana ni mo. Okay? 5 ni kabuok, so dapat imo nito bagun. Kay nakuha rin po din ako sa mga interactions. Okay, first question. Unsay mas lisod i-manage? Urban poor relocation sa Diwop o gubat sa baha?
0: Parihan.
1: Why mapili? Parehas lisod i-manage.
0: Okay, housing ang gapo ng problema ha.
1: Bitaw, it will boil down to one thing. Next question, unsa ang pinakadakong babag sa socialized housing? Kakuwang sa bakanting yuta o kakuwang sa budget? Parehas na po na ron.
0: Budget. Kuwang sa budget.
1: Okay, kung sa naapa kay daghang bakanting yuta, kung why budget?
0: Yes.
1: Nga. Ikatulo, kung usa ra jud ka titulo ang imong mapili kuno para sa tibuok imong career in life, hain man ka niini, abogado o alagad sa lungsod or public servant?
0: Ani lang ko sa public servant.
1: Pakinunsihal ka gihapon, oi. Public servant. Kaya pwede magapon ka mag-inabogado diha,
0: yes,
1: diba? Ikapat, aron maluwas ang nagbayar sa Sugbo karon dayon, hain man nga buluhaton

0: kinahanglan unahon, hawanan ang mga sapa o magtukod og mga balay?
1: Unahon yun, magtukod ang mga balay.
0: Kaya pa inighaw ko, nasa kabalhinan.
1: Sayon na kayo nilang pag-convince. Okay, available naman ang relocation.
0: Bitaw no, budget, balay, oy, pang-pamilya na magiging problema ha, oy. Last question na, attorney, diin ka mas makasugat o mas demanding a client? Asa ko no ha, ang mas demanding a client? Barangay Kamputhaw o Cebu City Hall? Patay ka ni attorney.
1: Ay, sa Cebu City Hall, kay tungkol sa kadako, sa scope ba? So muna maglain-lain ang mga concerns nga usay dili sa nimo matagad diya dayon.
0: Oh, nya usahay kung barangay kay madara man atong chika ten niyo.
1: Yes, ang barangay.
0: Mahilot-hilot pa man ato.
1: Angi aroma nimo.
0: Ug City Hall dili man daghilot. Uy, labi nag-agoy Ginoo. Bitaw no, so kana. Daghan kay salamat attorney sa imong pagtubag sa atong fast talk. Wa na koy utang ninyo ha mga interactors. Ako nang gihimong fast talk ang inyong mga interactions. Thank you for watching Lem Desamparado Avila. Kristen Grace, Werner Nunez, Kristen Grace Lanyohan, Nemia Aligato, yes, umaabot ko siya sa Barangay Punta again, Moni Aligato, shout out pa rin, uy, bahala, busy ka diha, Werner Nunez, thank you kay for watching, no, unya ka ng inyong ubang mga pangutan na later na lang na, ikaw gidisunod sa yapak si mong amahan, salamat na magkaayo ha. So karon ato na patubagon si Attorney Butch no sa question of the day. Karon kuno nga naa na ka sa City Legal Office, unsaon man nimo pagbalanse ang pagpatuman sa istrikto nga balaod sa dakbayan nga di mawa ang imong kasing-kasing isip usa ka public servant ngadto sa mga ordinaryong katawhan. Kauwi ninyo question of the day ha. Yes, attorney, answer.
1: Yes, usa na dakong hagit og challenge no, unsa po pagbalanse. Pero base sa tong balaod, para lang strikto matas ang balaod, strikto mo ang balaod. Pero pagpatuman sa balaod, na mo na gitawag og nang natay tolerance. Dili na to event na nilo ha. Tolerance ta siya.
0: Familiar ni kinang benta lo.
1: So basic na jud kayo ang kuha na to, buhatan na to, tagan lang gyud og due process og hustisya ang katawhan sa dili pa ta muhatag og decision. Patagaan sa sila o higayon nga pagdepensa sa iyong kagalingon, pagpaminaw sa ilang mga yangungo o unsa pa na ilang mga rason nga nung nakakuan sila, nakabuhat sila na kung namagay sa laod o di. Basta importante na yung due process.
0: Bitaw, no? Kana due process kinahanglan.
1: Paminawon yun sila.
0: Oo, notice of hearing good. Paminawon good ka. Dapat din na, no? Anak. Swerte ka yung Kamputhaw ka na sila ganang konsehal Butch nga karon kumato sila sa City Hall. Wa pa di ko ka bisita nimo no?
1: Oh, bisita niya dito.
0: Thursday. Ay. Oh, nya. Sunod so, datong guest di ay pohono si Bus City Councilor JP Labelia. Shout out din mo diha kon sa akong gibasa diri ang imong chat no. Yes, so maabot atong guest si Cebu City Councilor JP Labelia para hiskutan nato no ang iyang aba sa iyong opisina. Ayon ana. So karon daghan kita nakatunan kabahin sa trabaho sa DIWOP, trabaho sa City Legal Office, trabaho diha sa gubat sa baha. Kadaghan yag role, oy. Grabe abogado pa jud. So kana final message ni mo attorney para sa tanang subuanon, message o tambag kalabot sa tulubagon sa katiling bano atong civic responsibility. O sa imong mga final message to our listeners.
1: Yes, ang atong mensahe ra gyud sa atong katawhan no nga ang kaning mga problema, mga challenges na tong natubang ato ra ginang natural ang ginang naamo ginang mga problema. Dila okay. Na to kalimtan nga muhangad lang tas kay tasan mangayo na to giya o mangayog pangaliya para matagaan tawag saktong pangunahuna nga pag sa pagsulba na to ng mga problema. So muna na to.
0: Wow, any shout out from you, to your friends?
1: Yes, shout out ko sa shout out ko sa tong mga constituents na ko sa Barangay Kamputhaw sa una na din ako nakita si Garland Andalis o kaning mga kaubanan ako sa una sa Division for the Welfare of the Urban Poor na karon no town nga nagihay na po to sila pansikay-sikay asa sila na narabaho. Shout out inyong tanan, hinawat po ta ang anamo sa mayong kahimtang o mayong panglawas. Dagang salamat.
0: Wow! So, moto siya no? Daghan kito na dungog ng mga good reviews about ni Attorney Librando. si Attorney Butch kuno mao kuno gaga kuno ginila atong panahon kuno na walang wala sila ano nindot ka paminaw no kana nya even naabot pagyud na sa punta attorney dilira na sa kamputhaw ha naabot na sa punta ah kana si attorney nya naglalis pa sila di man na siya at Ronald no siya Ronald Butch wala siya oh sweet ko gyud oh nga mo lagi siya kuno si Attorney Butch kuno mao kuno nagagak nila atong panahon na struggling ilang careers in life, no? Muna si Attorney Butch kuno ang nag-guide nila at the time. Kay, siyempre siya, kay na naman ka sa City Legal Office at untay mawala na siya sa Diwo. No, so the attorney, daghang kay salamat, no?
1: Daghang po salamat ko sa pag-imbita niya. Hinawa po ta nga, makakuan po ta, makashare sa sunod na po nga higayon.
0: Yes, ay katagam attorney, okay ra.
1: Wow, okay ra.
0: No, in behalf sa El Nuevo Bantay Radio, daghang kay salamat attorney Ronald Anthony Librando sa time o sa expertise o knowledge nga imong gi-share sa ato mga listeners. Karong nga, utuhan no labi na sa ato mga hookup stations diha sa Tuburan o sa Sambuan nga maski pa og dili init siya taga probinsya daghan gyapon mo nakatunan. So dili lang din hinatapos ang atong advokasya labi na diha sa urban development and socialized housing. So
2: BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
3: BT Radio.
0: CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zavaliero, sa among Program Director o Station Manager, Jun Carillo. Og sa akong partner technician Kinon Siniza kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana og kini ang chika og advokasya maayong hapon.
4: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management and the network.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, presenta mo yun. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, sisibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, yato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multitop, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng

0: 98.1 FM.
1: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa TTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa TTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: TTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette.

0: Sa San Carlos City, pag tumarna ko sa Gunoy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Gunoy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumar sa Gunoy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat, palit na og original Gunoy Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 88.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa Dlinimint, nawala in taon. Iwan ko, hoy, salamat dun sa si Dlinimint. Naayo dun ang sakit sa kutuod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
3: Tatay Lois, Lichemanok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap din mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir

0: Batay Lois, Litson Manok, Litson Belly ug Lempo. Anaanay inasal nga baboy matag Sabado ug Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
1: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Iligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuaid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kanit yung tanas, tunling sa mga garay. Sa akong kakapoy, may pahulay ako sa landong sa kahoy. Naglingkod samtang naminaw sa huni sa langgam nga siloy. Bati akong kalipay samtang nagtaghoy-taghoy sa tinguhang matuman ang akong mga pangandot. Ako ngayon palandunga nga sa akong pag-inusara. Sa talanaon makita ako ang maaniag mga hitsura. Sa hilo mitalidhay ang kasing-kasing kong nag-agwanta. Daw nahikitan ko na ang binuhat nga kanako sa kahitas ang gitagana. Wala ko hisabti ang gibati kong kalipay. Sadyang nakita ko ikaw o kanako mikaway-kaway. Ipahiyuman mo ako kasing-kasing kong mitalidhay. Kanimo ko itugyan ang gugma kong tiunay. Abi ko ang tanan sa damgo ko lamang masinatian. Uban sa pagtuo nga talanaon lamang ang tanan. Uban pagbuot gyud ni bathala ng mga damgo hatagag katumanan. Sa kalit lamang mibuto ang mipatimaw ang binuhat nga kanako mao'y tanan. Ang akong pag-inusara ano na nagayoy katapusan. Ang binuhat nga akong gidamgo ania naman sa akong kiliran. Sa gugma kong timo siya lang ang akong tugyanan og halaran. Bansa panumpa na dili og dili ko siya budhian og pasakitan. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: tagi sa tagi revival to o revise tong kanta. No? Imo murang original to lahi magtuno sa to ni manato. Magbuhat nang lumayo ka sa akin, magbuhat nang lumayo ka sa akin. Hindi ako makatulog ng mahimbing. Ano sa to kada siguro? Atul kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Nakipano tapos imong gigamitan aning Huwander Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay ka isa sir din. Napuday tayo nga nalipong ba ko sir kanang inig ka na bitaw magdugay ko maglingkod inig tindog na ko malipong ko.
1: Nalipong ka oh. Dayon imo dang gi haplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir din akong gibubo sir din. Inom na ko din. Oto mo na palong naman sila kong pananaw na nakuhan siya kanang naulian ko.
1: Gisagulan nimo ang ini ni tubig o kining Huwander Herbal Oil. Mo din imong giinom.
2: Gipatakan akong duha ka patag den giinom na ko sir. Pagkatiud-tiud mo to gipanimot kog maayo den. Naurian akong pananaw ni hayag sa bali.
1: Naulian dayon. Uy, salamat day kayo aning Huwander Herbal Oil.
2: Benta sog ko nang magsakit kung bitaw kong ngipon sir. Ako lang ikuha nung kanang kuton sir. Isuksok na ko sa kong ngipon. Then mawala na siya. Mo nang okay din siya tayo sir. Gamitin di ko ana. Sa akong mga silingan din nga. Kinsa tong wala pa nakasulay sa Huwander Herbal Oil, magamit na sila kay maayo, yun kayo.
0: Ingon anak, kanindot, kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin, ay po na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ganang tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako dahil si Kwanser, Danilo Makabinlar, dan soya kong dagnasir, dire sa Poblasyon Lantapan. Kaning kabahin ni sa kuan sir sa Animal Vita.
1: Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
3: Unang una di ay mekaposan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko sukad nagbuhi kong manok, baboy ug kanding. Nakita ginago sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
1: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa Puroklose sa Kulasihan, na gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbaga na yung halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
1: Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
3: Oh, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Galos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad nagiging lawas.
1: Dali ra kayo kabusok?
3: Oh, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Rin hantod nga nakaanak siya, duha kabuok.
1: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago uno sa gid siya ka-epektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Huwander Banaba Plus?
4: Oh, nakapalit na ko.
1: Saan sa may gigamitan ni mo sa Huwander Banaba Plus?
4: Nainom na ko kay nagkuhan man ko akong CI gani.
1: Imong UTI?
4: UTI na ako. Nya, okay na ka akong pagihi.
1: Okay nang imong pagpangihi? Hmm.
4: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na ako, gada-adlaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Normal na niya. Tinaw kaya kong ihi. Muna among ginapalit din rin, ha? Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kisan niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita?
4: Oo, Malita Dama, occidental.
0: Nana Kanindot, ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Shoutout ko Acid ug Daog Family, perminaminaw si mong programa, labi na sa akong mahal nga bana si Nunoy Acid, si Lily Acid ni sa si Makulong. Lasi si Kihor, salamat and God bless you. Kahit na ako si King Maglangit, igsori ni Hortilano. Thanks kayo from Tata Columbres dari sa Bulawan Payam. Garay ko ako maginikanan, Mama Rebecca o Papa Arthur. O greet lang ko sa ako magsuon o bayaw, si Lisa Kidores. Yang banang akong anak nga si Ading o si Arnilin. Thank you, Kuya, and God bless you from Alamada. Always give me a paminaw ni mo. Greet ko sa ako mga traupa sa Mapanos, Proctris, Tagbaros, Mako, Dabo de Oro, Joseph, Tiny, Eric, Maransang. Nag-greet Jubes para Mapaos. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Thank you so much. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
1: Pinsay nakagamit sa Vitron Drops.
5: Ay, so ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
5: Ako ang anak, damang gabi po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
1: Vitron Drops?
5: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
5: Oo, gayon, dako kayo umpan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya.
1: Mm-hmm.
5: Dahil murag na na siya istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
5: Di ginato masabkan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oo, dahil purimuyag po ang bata, himsog ikayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay kay balog yung bata ba?
1: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
5: Oo, mo gina. Takaroon, maulang iya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. April sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat.

0: ang edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
1: Ma'am, ang utana ko, anang kuhan, kalabot anang Vitron syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nag-convulsion ang imong bata.
2: Oh, nag-convulsion siya, sir. Mag-convulsion siya o alauna. Mabalik siya o convulsion, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imong, gipatuman ni mo anang Vitron syrup.
2: Oh, palit na po ko. So, inom na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
2: Tulog, yung pagkaon, sir, niya pong pagkaon, niya pang una-una. O, naramangan niya siya, sir, o, patkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganin eh?
2: Evangeline.
1: Evangeline.
2: Gumo, sir.

0: doon ni tatay, kay makatulog naman ni tarong.
1: Ni tatay?
0: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong yun. Tapos, namayon po doon kumakaon, namakalas, tapos bugas yan eh.
1: Mm-hmm. O niya, bago pa ka nagamit, anak ma'am?
0: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron.
1: Mm-hmm.
0: Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa bitron tablet. Salamat yun po sa bitron tablet. Kay maayawid ang resulta.
2: Ingunan na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, greetan ako si Banban Paruhinog. Salamat si Julie Balmurianis Pinyan sa Buanga del Norte. Ngaray ko akong banda si Velby, akong mga anak, si James o Princess from Gini Kong Rihilia. Salamat! Ngaray ko din sa Luok, Labuan, Tungawan sa Buanga Sibugay. Pagaray na ko akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong. Yana Pundulan Aljan at Ginula Asdanal Laurente Sid Muhammad Alikankan nagpagaray si Dudo Pundulan. Linggisan Tungawan Sambuanga Sibugay. I'm listening here sa Sitio Aton, Barangay Ipil, Surigao City. Salamat karadyaw sa pagbasa gikan ni Irvin Junalba. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo angkon na nang sakit agud kay mauaw ba pero kun naa ka na bitaw ka nang sakit ining magbawas ka nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Muna imong gamiton Who Wonder Himo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung high blood ka, sa kalagalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kang kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo nang wonder cardio care kay imno ni mo. Normal mo nang circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Niya, napuno na nag-cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha giingnan na ka nga di na ka mangapi imo na hinungdan magpalpitit ka o giingnan ka na oh ya giingnan po ka inag pangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar giingnan ka na di ba mo na mga kwan inang kaayo nagpangapi kay kanang imong kape mo na hinungdan na imong hyper acidity mo nang aslom ka manugab kay nang hyper ka na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh, ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Who Wonder Herbal Coffee. Niya kana po nga tong Who Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitaw wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna ng Who Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Who Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Who Wonder C+. Maunang pangalan, ha? Para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Who Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos patas. At ano ihatang niya itong hotline sa Mindanao Bay? 0917-77-29310. No? 0917-77-29310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-77-29310. Si Charlie Abrio ni sa may

Pahiron Lumbia. Greet ko sa mga Abreu family o sa Luna family. Pasagdi family o Liaban family. Palatiro family o Kaudor family o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Greet ko yan sa akong papa si Marcelino Pires, sa akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gid sila sa imuagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbana nga si Marcos Palusog, mga anak si Janjan o JJ Palusog, Aileen pa Pearl Ann Argiles, tanang kauban sa kumbana si Mari P. Argiles. Shout out sa Barangay Sinaman di Polog. Bueno, ato ning hatagag pagtagad ning entry o, minada ni John Romil Cusadio, taga Mantasida, Katigbian, Buhol, ang balak na naguluhan badli sa kapalaran. Ato ning hatagag ginabuhi. Adto na ako yuta kong natauhan. Di mahal ko ikaw ning kahiladma na wilihan. Di ko tinguha nga ikaw akong talikdan. Parang katimawa mo ay nagsugo ni ining tanan. Masapasag di una ako nga magpahilayo kanimo. Isan pa man ang kamingaw ning pag-inusara mga nino. Panpangandoy ko sab mo ay nag-aghat ka na ko nagtukmod lamang may katumanan ang gipulog kong mga damo. Karon na niya ako mitungtong kanimo sa kayan sa paningkamot. Nagpautaw-utaw diya sa lawod sa panimpalan. Binugsay ang wayhuno nga pagpakigbisog sa pamasin mahidag sa ako ni anang lapyahan sa masagatman. Kaha mo ay badli sa kapalaran kong naangkon. Sa matag karon og niya ako pagasakiton. Hininggalamhan ko karon in taon nagmasulubon. Tungod kay mahilayo na usab ako kaninyo, mga minahal kong bililhon. O niya sa matag disog ni anang taknaan kang bathala ako mga liya. Naunta ang kalipay, di na niya kanako itungina. Aron sa ingon, muhunong nakining mga pag-antos. Ang mga kasakit ning timawa, aduna na'y pagkatapos. Badli sa kapalaran, John Romil Cusadio, Mantasida, Katigbian, Buhol. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Pwede mo magpadalag balak ha, kaya nabi atay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize 1,000, ang maghatag kay kuan kanini ang si attorney, si congressman attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So, morning, premium sa ito ang tudling sa mga garay, may biya po ni kay magpadara ko kagbalak. O niya, maka premium kakayakay po dana, no? O niya, ang atong criteria, kinanglan imong balak, maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. O niya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay 4. So, 4 ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay, kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot, ipasabot imong balak, o niya, rhyme ang pagkasuwat, ha? Mao na'y pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na rin kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000, o 1,000, no? Aron na, no? Kaning tudling sa mga garay, niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po bubiyaan, eh? Kaya, may na namoy atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ano yung mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilihan ang winner sila gihapon, no? Pero madun ako, wala naman ko yung oras. Salamat kay ninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sayo tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sayo tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa kanhulaw, lapu-lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isayo tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa sayo marketing incorporated.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Nawan ang nabakaugan sa kama?
4: Basin og
3: may day diabetes ka.
4: TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adunay powerful extract
3: nga phytochemicals
4: ug antioxidants
3: nga gigan sa palaya
4: ug desugared sugar cane
3: mga organic compounds
4: nga epektibo
3: atok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500 sa mga
5: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
6: Dogdreds Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Lactopapi.
7: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
7: Vitron. Subok na!
12: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Crooksing ko sa Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kaya wala po na kayo naman akong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imo nang dito, grabe ng tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas.
7: Mm-hmm.
12: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
7: Vitron! Subok na!
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga mamunching ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Tawhay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: sakali sus sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa said marketing, ang tigama og tigapadapod sa said panyawan herbal capsule plus ug sa said panyawan liniment oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Napamatud-an na sa taas nga kahigayunan og mga panahon ang mga produkto sa said marketing maoy makatabang og dako alang sa atong mga kalawasan. Daghan na ang mga nangaalim sa ilang mga problemang panglawas, daghan na ang nangaayo ang uban mga igalang panyawan nagpabiling himsog og walay problema sa mga balatian gumikan kay siya naka said panyawan. Nakahinumdum ko mga igalang panyawan na doon na ako'y kaila nga matud pa niya halos ang iyahang tanang mga ka-office work na ay mga gipambati, adunay gipang sipon, adunay gipang ubo, adunay mga gipang hilantan, adunay pa'y uban mga igalang kapanyawan na pa'y sore eyes. Natingala silang tanan mga igalang kapanyawan, nga nung kining akong amigo wala katapti og mga balatian. Di ay ito mga igalang kapanyawan, siya nakased panyawan. Yan ang gaho mga igalang kapanyawan kung ikaw nakased panyawan. Kay tiyak, wag tang ang tanani mong mga balatian. Timani mga igalang kapanyawan, nga doon na kita'y duha ka mga matang sa mga kapsula nga makatabang ka na to. Ang said panyawan herbal capsule plus nga red nga dunay mangosteen ug luyang dilaw nagkantidad lamang og 30 pesos matag kapsula mga higala kapanyawan. Kini usab atong isa kaning atong said panyawan herbal capsule plus nga green nga dunay garlic og usab kaning banaba mapalit lamang sa baratong presyo nga 12 pesos matag kapsula. Back to back ang mga nagkadaiyang kaayuhan nga ikatanyag niini sa atong mga kalawasan gumikan kay napamatud-an naman kini sa nawataas ng panahon nga ang mga produkto sa said marketing ang mga kapsula nagatanya gayud og tinuod nga kasiguraduhan sa kayuhan batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Bisan pag nag high blood pressure, arthritis, rheumatism, gout, aduna ba ka kay diabetes, pagtaas imuhang problema sa atong ginatawag nga bad cholesterol sa atong mga lawas, katangtangan kita ana ni mga igala kapanyawan. Patabanan pag inato sa atong Miraculong Half Plus mga igala kapanyawan kining atong said panyawan liniment oil. Ang liniment oil na to sa said marketing mga igalang kapanyawan napamatud-an nga maayo gayud sa pagwagtang sa bisag unsang matang sa mga panakit sa atong mga kalawasan. Sakit makining atong tuhod, sakit makining atong tiil kay nalisa, napandol baka ta, labunog baka ning atong paa, aduna baka tay mga katul-katul sa panit, sakit makining atong likod sa timok adlaw natong tinarbaho, aduna baka tay trabaho nga naglambigit ka magsigitag tindok timok adlaw susama sa mga guard, mga sales ladies ug sales boys or salesman nagkinahanglan gayud og haplas sa ilahang mga bagtak o paa. Haplas ka na sa said panyawan liniment oil aron wagtang ka ng tanan. Ang said panyawan liniment oil mga igalang isuon at dunay duha ka mga plastic bottle sizes. Ang 60 ml mga igalang kapanyawan nagkantidad lamang kini og 100 pesos. Magamit na kanini mo mga igalang kapanyawan sulod sa 15 at 20 kadlaw. Depende sa paghaplas nimo. Aduna usab kitay 30 ml mga igalang kapanyawan nga maggamit nimo sa alang bisag unsa nga mga matang sa mga panakit sa atong mga kalawasan. Sa 60 pesos lamang mga igalang kapanyawan ang suggested retail price niini. Og alang sa katong mga kaisunan natong gustong magpagwapa, palita ang atong celebrity kojic soap og celebrity beauty soap. Ang atong celebrity kojic soap mga igalang kapanyawan aduna kini kojic nga makatabang sa pagwagtang sa bisag unsang matang nato sa mga blemishes sa kalawasan. Og usab mga igalang kapanyawan kini atong celebrity beauty soap aduna kini glutathione nga makapaputi og makapa-fair sa imong skin. Pinaagi sa ato ang mga sabon. Imong panit. Mao ka nang paliton gayon mga igalang kapanyawan ang produkto sa ato ang said marketing kay diha nimo makita ang tinud-anay nga serbisyo sa mga katawhan ug napamatud-an nga makatabang gayon sa kalawasan sa katawhan.
1: Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Timan ilang
2: said panyawan herbal capsule plus.
1: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
2: Said panyawan liniment oil.
1: Tangtang tanang panuhot ug pagpanakit sa kalawasan.
2: Giya sa maayong panglawas sa said panyawan.
1: Panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
1: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
4: GC Umalay, 41-413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahil kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyod siya tayong dami ang mutukar. Tagaan po, anay, ukaning isang kapat nga Panyawan. Kung na-upi ba yung akong gibakti? Pamay ito mag-inom dahil. Uki ka rin lang ang sabi ko dahil. Di ka itong nakainom ko. Pagkasubaral bitaw, bigatulog ang lupay. Nang laban na biro, nagunungan ka isang kapat. Ano yung
5: paripay niya? Wala itong Panyawan hapagod sa kalampak.
1: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
6: Awa o dito, sa Panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusa sa kadlaw. Nagkingaman ko kay, pagkabuntag kay, nabalik mo akong menstruation. Ninda si gaya kong pamaki ato, si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
1: Ang Sed Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang

0: Sita, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sed Marketing. Nagkaangkunog infection mo man mga anak si Shalani Viray.
1: Nag-atod din sa doktor. Ayan, may girisitaan, nag-antibiotic kay lala naman siya, kay hubag naman siya ang ovary. Eh, sakit, okay siya. So, every time yung mag-inog ang panyawan, nawala siya ba, mag-aangkunog, makarasko. Many times a day, kita lang ako kiniinom, pero tagwa ka kapsul. Nakita dyan ako na effective siya. Maski na ako ibang tiwala.
0: Pinagi sa Sed Panyawan, naulian si Shalani Viray sa infection. Maokalay ka home sa Sed Panyawan Capsule Plus.
2: Ang Sed Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bizonia!
4: Sa buhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.

Bernadette.

0: My God, kawan mo na. Pagitaan niyo kung haim dyan na ni Bernadette si BBGR.
1: Ato pagitaon sa Bernadette.
2: Nagdimal, ginipabayanan na!
3: Ay, dili lang kita ganar, dimal, sir! Nagkadalayos kagubot kito babayaran din eh!
0: Maglihok na ta! Pagitaon na si Bernadette o si BBGR!
1: Dad!
0: Liuwa na!
1: Ate Alicia, kuha ang mga payong ingon man ang mga kaputi, B. Kuso galing uwa na da.
0: My God! Makatilaw ka na ako, Bernadette, ang imong pagdasa mo, anak! Masakit ka ni si BBGR, bantay ka lang ako, bayana ka! Kadoogay, mas bayo ko, kaputi! Alicia! O si kalma! Mul kalma lang yan po, Grace! Kusog na kayong uwan! Wata may baog hayan gandaan ni Bernadette ang atong anak!
1: Hala! Hindi ko sagman ang maayo ang uwan, BBGR! Labasan na ta doon, ha!

갑자기. 핫룩 하나 꺼사. 흥이 깡마 핫룩 나고 베이비지 얼.

0: istotoo na ni Oana. Huwagin mo hunong.
1: Nasa mo tayo ni Paingon Dad.
0: Bisag asa. Bahala ng asa tumabot. Makita lang ito si Bernadette o si BBGR.
1: Bernadette!
0: Bernadette!

0: tatadwa. Ah, sa manibabayhan ay. Basta makita na itong pinanit, tabangan na itong taparosa, Alicia, ha?
1: Ay, dinit naman ko si Ronaldo, ay, kay kuyaw ka ayaw babayhan na. Sila kasi mga preso sa Sardan karon. Ay, ilan ka sila na nga bot, magpapangita kang Bernadette, sa?
0: Ang bot lang yun eh. Murta na ngitag dagom, nga lisod kay makitaan.
1: Bernadette!
0: Bernadette!
1: Yeah!

0: buhay. Atong paminaon ang iyang nasinati.
1: Kanang kutukuto na ko ba? Sakit o kayo maragi gasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok dito sa ilaw. Duga na ko itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilo gani ko. Ngun sila nga. Nahihilo naman ka. Nay, kuambot lang ko kay balo ba? Di man tak kita.
0: Unsay iyang gibuhat aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol. Hatod ka nato sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaigsoonan, may adlaw ka ninyo. Welcome sa atong pagpanag-uban. Ani ana pod kining imong Mr. Panyawan, alang sa ato ang mga pulong karong adlawa, hatod ka nato sa SED Marketing. Kaling atong tulumanon mga kaigsoonan na pinasikaran kini sa SED Panyawan Herbal Capsules nga adunay duha ka variety. Ang red nga adunay mangosteen o luyang dilaw tag 13 pesos lamang. Kining atong green nga adunay garlic o banaba mao kani tag 12 pesos lamang. Barato ang mga kapsula mga kaigsoonan og ang ikatanya ka kayuhan niini wagi sama. Ug alang usab sa ato mga kaigsoonan nga naminaw karon o interesado nga muhaplas sa nindot nga haplas mga higala ka Panyawan, kining atong SED Panyawan Liniment Oil, adunay duha ka garapa or plastic bottles, ang atong 60ml mga kaisunan 110 pesos lamang. O usap kining atong 30ml 65 pesos lamang. Mao ka na mga kaisunan ang mga suggested retail price sa atong mga pantabang sa bisan unsang matang sa mga problema. Ilabi na karong mga panahon ng mga higala ka Panyawan na umaangat ang atong tingbug bugnaw. Pagkagabi, bugnaw kaayo, inig ka paniod to mga kaigsoonan. Purti pong inita, protektahi ka ng imong kaugalingon. Pinagi sa mas insakto o gamhanan ng mga produktong herbal nga mutabang miraculously sa imong kalawasan. Ang produkto sa SED Marketing. Basta produktong herbal ang pangitaon mga kaigsoonan. Kaning sa SED Marketing mo'y atong pangitaon kay mo kani tinuod nga makatabang sa atong panglawas. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga Panyawan. Pili agyud ang may tatak. SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
3: Buang kang babayhana ka? Tanawang sinitapos imong kamaw nga gidadaan imong bata ni Napita. Huwag ka mulong bata nga perti pa sa aswan.
4: Nabala ka mo sa bata? Ako? O ako ninyo kabalaki?
3: Buaga! Nga nababala ka mong inyong kanahanan kang dako? Ha?
4: Maitag yun na ako, uy.
3: Kanahan kang dako?
5: Dali na mo, ay! Nabala ka na ba sila si Ma'am Grace o si Rodando?
3: Ma'am!
4: Sip-sip kay kang dako. Ngita na saksamog ni babayana, ah! Andali na mo, ay! Sa tamihin ay pag-ulan! Luspad na ning bata, ah! Kigitog na, ah!
6: Dan!
7: Buhi ko, Chris! Ay, kukupin!
6: Dan!
7: Patilahon ko ni Bayana! Ipaila ko niya kung kinsa ko kung mauna yung masuko!
6: Kalma lang! Basig malimot ka! Babahe siya! Pilari ko sa niya! Maamong kayo nining demonyang dako!
7: Paghipo sa imong gamit, Bernadette! Nakabati ka ay pagdukunaw ko niya! Hipo sa imong mga gamit o layas niya, Pita! Wani may mga kinahanglan mong bayhana ka! Layas na!
6: Naunsa mo po ka, Bernadette? Ngano kidama ni mo nito Dapita sa BBJR? Huwag ka makuyawin nito Dapita! Dagat kay mga kahoy! Sima ko may bitin pa nito! Ibalikusan mong doon sa BBJR,
7: may ha? Bitin dito, Dapita, guys! Kanang bayhana mo ibitin! Palayasan ni Mayanan samtang makapugong magos ang akong kaugalingon!

0: Ti lang kaluoy ni Bibi GR. Nanglospan sa katugnaw.
1: Ah, humana! Nailisan ko na si Bibi GR. Ay, ambil na niya bata si Ronaldo Bay. Kaya kung paimlo ng tambal, aron dili kinto mahilanta.
0: Ah, sige, alis siya. Patubar siya tambal. Kaya tuon ko na sa sdan o sa base. Ganang asaba sa demonya.
2: Ano sa dinay? Tabo lula, tita?
3: Ayaw sa pangutan na sonya. Mamati sa tanila.
2: Nganong nasuko man si Daddy Dan?
3: Nasuko o naglagot sa gibuhat ni Bernadette.
2: Kayong sa man gibuhat ni Yaya Bernadette?
3: Shhh! Hilom na lagi. Maminaw sa tanila.
4: Pagdali mag-ibo sa imong gamit, Bernadette! Dan, hipusan na tanan!
5: Kalma lang. Namuha na kag maayo.
4: Sige si mong gibuhat sa itong anak. Di ba nagkalma-kalma ni Grace kinigita buha? Usaman, wala na biling gamit sa kwarto, ha? Manula mo na makabiranit. Di na mo kakamamtubag. Sige, kunwa na yun biling gamit sa inyong kwarto ni Alicia, makabiya ka na. Grace, ihatag yung kwarta. Di naunta na ihatagag kwarta ta. Di na nga isulduan yung buhan ko. Itunol na Grace. Aron makabiya na siya din eh.
5: Dewatang sobre, Bernadette. Kompleto na. Makalakaw ka na.
6: May mong mugakos ko ni Baby John.
4: Dali! Layas na!

0: gusto ba tate?
1: Tuwa si yung kwarto, nakatuog na, Ludan. Gipatumar ni itambal ni Alicia, arndili ba hilantan?
0: Tay, kalindot patio ni Bernalit.
1: Ayaw, may kada kapugong pagkadong.
0: Kung wapas Grace, tay, patay naman tato siya.
1: Ah, wala mo luag dato dughan, nga gipalaya sa Diyos Bernadette.
0: Mabalhin ni tay, hindi ko man sabay nga kung...

0: Ibati din nakita ko sa bibigyan ng perting basa aswan.
1: Sige, sige, din din magkukong bino. Magkukong bino.
0: Sige, tay, palihog.
2: Dan!
1: Oy! Si Grace!
0: Ano magka?
1: Dali dong ato na to si Grace sa inyong kwarto, dali!
0: Grace! O sa dito mo!
2: Dan!
0: Grace!
2: Dan, iputi na sa mga mata ni Bibin Shay R!
0: Unsa!
3: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
4: Sed Panyawan Lure. Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa. Sed Panyawan Lure. Ang Sed Panyawan Lure. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
3: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Lure. Ginamak sa Seed Pharma, ugya po na po sa Set Marketing. Mapalit na karon sa mga butika. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hot Plus, ang Set Panyawan Lunament Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Set Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Set Panyawan.
5: Kanang sakit akong ulo, niya, ugat akong lawas, niya pa itong time na gusto ito kong minutong panyawan, niya, wala namang gugoy panyawan, at ito mo itong na yataki ko ito ba ni, Dre, itabang ko nila ni, Mr. Janet, dali sa balay, niya mo tulad nalang kong doktor, wala niyo kayo minutong panyawan, pwede na ko pangita sa taas ko na kabak, at ito wala naman ni, ay, gay kan, teka ko si Dr. Ogmintin, na ito na akong atambal, niya pag minum ko ito, marami paminaw na akong aparte, mong bugata, hindi ko katulog, may bugata yung mga, hindi man, hindi maayo siguro kung kaan, siguro di, kuhan ko ni Mr. Janet, niya ko sa ihain ko si tapakay panyawan siya, sumutry na buko si Suginong para makatulog ko. Niyan ako nga, ngayon siya nga, hindi ka katulog ko ng tambal, hindi ko katulog siya, maraglaim na akong lawas si noon, isamot na noon, natuig siya, matay siya, naman ko ipat kabukito siya, mana lang to, namatay,

0: ako nga sige sis ako lang residan pag naikuan niya mo tan inam adto inam ko baka book bidong niya nako lami aman akong tulog oy pagka pag mata nako beti na mang lami akong kuan gaano nga akong lawas di mo si RR nga kanang ma ay na pagluto ay ko na luto man kay dili kanang para si blay pay mo lawas nga okay na nga ara mit panyawan ra magid akong inom nga git kanang garlic nga panyawan mo magid akong ginom magaan magid akong nona ikod yo ko palit anang di mo sa doktor nga minti na okay kanang panyawan lagi akong ginainom balik yung panyawan kanang panyawan nga tatak seed marketing for magid na sira kung ginainom antud karon panyawan lagi yun lagi ko rin mo glain release man lapas nagamintal
1: laidan
0: 48
2: Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seth Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Seth Marketing, ang tigama sa Seth Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Seth Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bikbik timang, nagisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tanak kabawin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jod sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: Makagold yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
0: Dili
1: maguba ang imong kidneys ug ilabyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
0: Pagkanindot, tsakto jud na, Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba sa imong atay, kasing-kasing, kaugatan, himong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imuang junior.
1: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
0: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1
9: BT Radio. Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: 90s, 80s, and now
11: the home of real music.
10: 98.1
12: BT Radio.

0: Tud bas doktor, bantog ra nga katong nagduha tag basketball. Duha ra ka dagana na ko score, gihangak ra kog maayo.
1: Uy, delikado na bay. Mobile ra ba kay blood pressure na? Na said panyawan with garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
0: Ako na suwayan bay.
1: Ha, kusog na mga kamaduwa bay. Pura magagwaga puya, pura magagdimakina.
0: Tungod di sa said panyawan with garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Said panyawan with garlic, gigama sa Said Marketing Incorporated.
3: Alam niato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, ginagsama ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Namiaon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now, the home of real music.
3: 98.1 BT Radio.

like me. Yes, about the standard time, 22 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And kumusta madalos on Visayas in the Mindanao. Kutob sa mabot nining atong pagsibya karong hapon na. Kini si Rich Ransom yung hanggang makauban hantong alas 5. I mean, alas 4.40 lang siguro, guys. Dapat ay program no sa ito ang fiesta celebration na mas no para sa ito ang in honor of our senior San Antonio de Padua. So, karon nga mga orasa, ato ning bukasawa na itong topic karon no, na adya karon sa caption sa bubong ngawahin po nagdag share niya mga nga sa itong Facebook Live. And din to bag mo sa itong topic karon ha, kaya alamos mo ningaw si Rich Ransa. Ningawa po din taon ko, kaya tagsara ko ka-onboard. Ito na atay kuan na importanteng gibuhat gihapon. Then also sa ito ang mga viewers no, dili sa ito ang BT Radio 98.1. Panog tag-share na kala. Doon ito ang live karoy na sa ito official account Raniel Santiago sa ito ang Facebook page DYPS BT Radio 98.1 FM. Unsay mga sign nga hapit na mo magbuwag. Tubog ka na, diha sa itong comment section, i-comment lang inyo ang mga tubag. And request mo sa inyo ang favorite song na binigay sa inyo ang mga dedication. Ug sa inyo ang mga theme song niha. Sana all my theme song. And by the way, happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Yes, happy happy birthday! June 9, 2026. Happy birthday! Sweet notes na ugma pre. Oh, bitaw. Ay ugma, oh ugma lang yan. Before mo show ang sweet notes, now sa Sri Siransa, mo show diri sa Beat Radio, sana all. Hello, Sri Siransa, may hapon, shoutout ako sa ako ang mama, Ani, Papa Tony, Nesal, Bacanador, Malaronti, Pablito Romo, and Angel Sistuso. Salamat sa kubasa, Sri Siransa, welcome. Then, may hapon, Sri Siransa, shoutout ni Ma'am Antoniata Gomez, and... Oh, alberka ko na gamit ha. Oh, pre, maing hapon na muna pre ha, si Mar Abunda. Then also, oh, suroy niya, dali pre, kay aron ko ayun. Aron mag-abot na dring napita na. Dring tungura. Sana all. Kian, napartado pa, was out sa TCH. Kan sumuroy, balamban. And ba sabi, fiesta, tuburan. Gikan Antoniata, Gomez. Yes, ang saya-saya, no. Ang saya-saya ka rin. Ay! Yung unang song na ato aning first song para sa inyong tanan niya nga na ay uyab pero wala giseryoso. Hello, oy. Bitaw. Asa man yung usa niya, oy. Asa man lang itabun-tabunan niya. Hello, first up this afternoon, this is Rich Ransa Live here in BT Radio 98.

0: sa kung maging panakip butas. Shout out din diha sa nagunit sa payong. Pohon, pohon, la ako diha, kuyog akong wife, chill, chill lang. Okay. Hilbert Principal Navarra, may hapon doon. May nakapaman ko si Katmon pre, Huwebes pa kumuli. Ngita mo ni Kuan siya. Ngita ni siya Kuan, kanang shot-shot daw. Tagay-tagay, sana. Kaya mga palainom ka, ayaw din na kuano, din na mahibong sa mga presyo. Mas mahalan pa sa kuan na presyo sudan o sa mga sapa. Bugas. Pero kaling mga ilim nun din. Ito ang mabalaka. Eh, diba? Ito ang mga palahubog boys niya. Dabila ka katong kulapo boys niya karon sa kuan. Carmelo Tuburan. Sa noon. Yung sarap ni Kuan Antonieta Gomez, nanay Kuan Kuan. Evangelist Evelyn Cabasi, may hapon Israel's Guapo, watching here in Minglanilla, Cebu with Pastor Algen and the team of Precious. Oy, salamat ka ayon ni tanan niya, may hapon. Shoutout lang ni Pastor Algen Hoivisano. Oh, may hapon sa tanan niya, ha. Din also shoutout ni Antonieta di Israel. Palag ko play sa song title Babalikang Muli. Okay, by Regine Blasquez. Para na sa tanang gibyaan nga paabot pagyod sa Libya sa ilaha. Sana. Sakit ba niya? Ganahan mo ka na magpaabot mo. Bisag wala na yun. Okay na ka anak, Kel? Another day sa ground. Hello, it's 13 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break para sa mga sponsor. This is These Rants on 98.1 Beat the Radio, the home of real music.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack diskasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Katayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo ang mga okasyon.
1: Vitron, subok na!
4: Ang madami sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Duno, tungtay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kaya dagukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog, di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
7: Detex 500.
6: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
12: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
11: Malunggay, paligun sa imong immune system.
12: Tubo, natural energy booster.
11: Ginger, panguntra sa inflammation.
12: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: This for life.
13: 90s, 80s, and now
14: the home of real music.
13: 98.1
15: ET Radio. Radio.
0: We're back! 34 minutes past the hour of 3 o'clock. Again, this is Rans, alang sa tuwa nga mga listeners. Sana all listeners. Ay, kumusta diha ni Sir Lando? Oo, may hapon mo, Sir Lan. They're also Jolene Bueno. Shout out, Dacris Carmelo. Evangelist Everett Cabasi, may hapon ni Mudinga. Then, shout out ni Simar Abunda. Shout out, Mudapre. Shout out Danny Antoniata Gomez, Advance Happy Fiesta Tuburan. Hello Rizraz, may hapon. Shout out ko sa kong mama Ani, Papa Tony, Nizal Bakonador Malirong, Tio Pablito Romo, Angel Sistuso. Salamat sa wasa Rizraz Antoniata Casis. Salamat kay mama. We also shout out Rizraz for go play. Amo na rin na ang Tima Ilhan kung hapit na magbuwag kay mga lagpot na tanang gamit ug ang mga kaspa. Kuya, guay kaspa kay di malagpot. Oh, unsa kay di kay kay malagpot. Di kay kita makuha na ni malagpot. Sagpa na sad pre, sige lang. Oh, guys, relax ata sa sagpa ron. Iya ko mga ako may content ron wala usay sagpa kay medyo hapdos pa kay kong naon. Tatawa niya. Nag-wish kong song and naman na yung Tagalog version ni Israel. Salamat. Then there is a lot of greetings. Ronald Luga Golosino is watching. Shoutout. Oink. O sa event sa Plaza Rong Gabi Ipre. Akong nabawaan kay kung ano kanang

Karong fiesta ikaw makita ada sa lungsod. Oh God. Karong fiesta rapo gumakasaksi o sa mga kalingawain na. Pindaha rong sa pizza cheese kay karong sweet notes. Gahi pa dyan ko. Parang watch yun. Ato na gilang fiesta yun. Oink! Oink, oink! Siya na diba patudo niya kung nimuha kung saan pagtukar. May kay kamutukar ba? Siya na diba diba? Oink! Then, okay. Oy, parang ka mong nagpaminaw sa YPSBT Radio 98.1. Alam sa katong mga bago pa diha naka-tune in or bago pa yung nagtanaw sa itong Facebook Live. Then, palaw lang tag-follow diha guys sa aron updated mo sa program diri sa tuang station. Babalik kang muli. Shoutout sa nag-request ani si Ma'am.

0: 91.1 BT Radio Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mat Caguay, Surigao del Toro. Ang ako na kuha sa Vitron Syrup, naka-try na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukha. On, nga. Nakainom na.

0: 500
1: Effectivo
0: sa pagpapubo sa blood sugar level.
1: TGX 500
0: Evo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya,
0: TGX 500
1: garantisado,
0: highly recommended
1: sa mga eksperto,
0: mabalit sa pinakaduhulga butika sa iyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.

0: Then what I take one of the times sa pag-download, ma'am. Oo. And again, shout out to Ma'am Janice Mambo ni Manio. Then, pabuda nyo mga kuwain ha, nyo nga mga song request kay mabalik pa tayo ng kumanining manindanong kaayong pahinom doon. At sa nang i-play, no, nga to ang sponsor sa DYPSB to Radio 98.1. Kaya dito mabuhi o wala ni sila. Kaya shout out nyo tanan hindi ha. Wala yung taghumat, no? Ngayon mabalik pa ang BT Musikahan kawa sa DJ Ranz until 4:40 in the afternoon.
1: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante ato pag yung i-emphasize maayo. Ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit punta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kumagkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, more

makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods. Kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yuta nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients,

isulisod. Ang pangutana, wala naman taga kaon kayo ning prutas, wala naman taga kaon kayo ning utanon. So dili basko nga tong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sako-sako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawa to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mauniya itong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga,

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions

Alright, the Philippine Standard Time 4:05 in the afternoon, and welcome to ito ang last hour, last minute and last final hour sa itong program karon ng BT Musika, Musika at Chikahan. Nagluni na si Dizran. Shout out to Amy Dimors. Ako lang, Esparil Dizran. Guwapo. Request kog song pasabda ko na ma-play na gini mo. Thank you, Dizran. Then, good afternoon, DJ. Shout out ko sa tanan na minaw diri sa... Ako na lang daw bahala. China oil, ako'y bahala. Diyan ka lang sa Pasil Carmelo Tuburan, Cebu. Shoutout ni Brian and nila ni Eric, nila ni Uncle Naldo. Shoutout na sa tanan niya nga na may nagatay. Oo. Tag na ikuha o mapuhoy. Shoutout na Uncle Naldo.

ang init sa panahon. Salamat sa pagbasa. God bless you. Okay, salamat kay Burns. There's line greetings, shout out ni Amelita. May hapon rin sa Rans, pasensya jud, wala akong maglantaw sa imong live. Kaya wala jud ko yung wifi. Bisan pamandi siya, wala ko yung wifi. Nagsunod hapon ko sa imong program. Thank you so much, ma'am. Then another greetings from shout out ni Ma'am Giselle Hanaluyao di Akron sa Barangay 1 Taburan. Yeah, shout out ni Walma Yungko. Good afternoon, ma'am. Basta na nag-comment, eh. Pag-comment mo dili sa itong live, bigay ko. Ano dito magbingaw, no? Live with these runs. Inaramagay ko. These runs, kuha po karat-karat man lagi imong tingog. Ang tingog akong live. Kasi naadha ko nun ni karat, ah. Kanang, o say, naadha ka ng Frank Muragpuan. Kanang, sa ba, nag-loading na po, eh. Loading na po na. Muna rin sa these runs, loading. Nagan kay guna-una niya. Sagol pag kita aning labad sa ulo. O, ikaw? Kanang, labad akong ulo, ay. Tugod ka rin sa panahon, karon nga, muuan o ga, muinit, ah. Nga, karon uwan init, ah. Nga, mura na inyong relasyon diha. Buwag balik. Saon na lang. Kamu diha mga langga sa may kwan, sa may update sa inyong relasyon karon. Do! Shout out to the unsay tingog sa layo. Tibo ramanili unsay tingog sa layon. O sa kanito, oh, atangi ang ato ang update alan sa tingog sa layon daw, oy, alan si Kuan Tibor Abadilla. Dato na i-update, i-upload ang content o niyang gabi. No? Kay Raniel Santiago. Okay, hot-wata lang na. Do, mata do, ha, imong tingog. O sa tingog sa layon. And sa mga nag-request ni ha, shout out ni Ma'am Merlin Idani, oh. Manood tas imong song, Ma'am, kay Moraga. Wajud ko kita, di kay murah. Wajud ko kita sa kuano imong song request da. Unang nga pala tag-chains na lang, ma'am. Shoutout ni Ma'am Janice, ma'am bong lima niyo. Request kong song ni check atong All Out of Love. Sana all. Mo request-request niya, dili na ba mo kuano, dili na ba mo human sa program. Kaya nagkasamaan ano.

chocolate. Shout out to Mamfi Alimanio and Sir Wilson Maambong di aklan sa akong ano sa maghanay to buran si Bo. Maingha po ni tanan niya. Basta na ay butong matik sirit ni ang request ha. Joke na oi. Bibaya di oi. Pero shout out mo diha kuan sa nag-request aning ituloy mo lang. Shout out ni ma'am. Pumani mo ba sa greetings. Good afternoon di siya shout ko sa akong iso only. Ako rito Marcy. And sa Quezon province niya. Sa kuang mama Lina o papa din siya diri sa City of Abad. Request ko song ituloy mo lang by Vice Ganda. Thank you so much for the insurance. Okay. Sige. Ito na play ma'am. May hapon ni mo diha. Ituloy mo lang. Bye, Vice Ganda.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Aton Insurance Services. Ang Aton Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. O anda masahab ang Aton Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug atan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof, ug atan insurance services, babahit.

0: Ogi Paragia, Ogi Dewa, Nikun Sial, Jonathan Aton Dasilio, Ogi Mam, Analisa Dasilio. Aton Insurance Services.
1: Ang Aton Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Set Destabilis. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do kasi mana. Mihubag kamon paghaplas na ko sa liniment na wala in taon. Imong ko hoy salamat jud sa said liniment na ayo jud ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong unaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imong blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na anak, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Manchester,
1: the home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
3: Point 1 Abita Radio 420 is our time. Shout out diha ni Antonieta Gomez. Thank you so much, Lady Jane. Okay, malati. Salamat kay. May hapon po ni Ma'am Evangeline Q. Parin may hapon ni Jane. Nagpaminaw ko ni Ma'am Permin din sa Barangay Dos. Kusog kaya mong radio sa ako ang tindahan nga gamay. Ang init sa panahon. Salamat sa Wasa DJ. God bless. Then also, shout out ni mo diha. Oh, nabalik naman ko diri. Linya, hore, tumarasin ka ng hapon ni Zara. Shout ko sa lahat na nakikinig sa program niyo. Lalo na sa mama and papa ko si Nalina, Nisha Tumarasi at kay Arlita Tumarasi Lurigas. Advance! Happy Fiesta sa lahat na taga Tuburan. Oo, thank you. Linya, hore, tumarasin. And every breath you take by Puff Daddy Remix. Thank you, DJ Ranz. You got it, Marley. Daniel, okay. Ako ni pagkita ko yung request, ma'am. Then also, Gimex man ang apelyedo. kuan to, no? Kanayang Wilson Maambong. Sakto ako, kuan, Janice. Wilson Maambong. Wilson Alimanio and Ma'am Fee Maambong. More na to, ha? O di pagig, o di pagig sapat. O, yaray song ni mo. Pero shout out to mo na, ma'am.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Anis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhi niya. Ayun na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Katailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
8: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gud sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dala kon gud na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Rigao City. 34 years old na ko.
7: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Das bang imo blood sugar aduna kay diabetes? Mag DTX 500 kan. DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Polypeptide, gapareho ng epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
12: and now the home of real music.
13: 98.1 BT Radio.

98.1 Abito Radio, 33 minutes past your of 4 o'clock. Shout out to any boards. Ako let's pray standby si mga request boards. And thank you for playing these runs. Gika ni Ma'am Janice, Mamang Limanio, and si Ma'am Merlin Idanio. Wa pa man ni mutubag sa tuan topic karon. Ang wala itong program. Tubag ka na niya, Ma'am, ikaw ron na. Wala, shout out ni mo niya, Ma'am Janice, Mamang Limanio. Asa namang butong na to, oy? Asa namang butong na to, paingon? Ma'am Fe! Oh, nagpasalig-salig mo ni si Kwan niya. Janice nga ang kuhaan ko na magbutong-butong ko na. Man, hanaw raman. Para magkuno sa istorya ang tanayin. Ang ganda, shoutout ni Jolets Limbaga Montigabo. Shoutout ni Abloy Diz Rans. Ang spelling sa Rans kay nindot ka ayo. Gandang hapon, okay? Then, pasabda ko daw. Kada buntag yun inig mata pastilan. Bila syarat di media klien Amilita Pautan Jimenez, sunod na lang mo request ha, kaya wala tayong oras ha. Yeah, syarat also ni Maribel Lanores Labrador from Basitio Tugas, Barangay Bagunban, San Carlos City, Negros Occidental. May hapon yung tanan niya, boss. Boss Lot. Boss gini yung tawag. Boss Lot. Then, dili na lang siguro takutob no kung mag-prepare na ito sa Musoron ka program no sa ato ang live mass sa Senior San Antonio di Padua Parish Church. So, atangi ha. Magsugod ag alas 5 hantod sa alas 6 kapen no sa gabi eh. So ugwa ko masayop ikaunom ron nga misa. So standby lang mo di ha, ay mukbiya no sa inyohang tagsa-tagsa ka mga radio sets no kay padayon ang program ni Sir Gerald Asendiente no. Siya may mo host sa ato ang kuan. Kasi amoy mo introduce sa ito ang live mass karong hapon na, okay? So, kita kita lang po daog mapon. Same time, kawan sa Rizrans. Ang din siya nga dali guwapo pero macho. 3 to 4.40. Lango sa top kutob. Again, this is Rizrans. Niya ako lang ibigay ng song ipangay ni Boards Acolytes Parilia. Pasabda ko. Bye bye everyone, thank you so much. God bless us all.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DKX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Aron maandam kita sa pagsaulog ni ining Santos ng Eucharistia. Maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo sa kaluoy ug pasaylo sa Ginoo.

fiesta, 169th na fiesta. Pag-abot na ako, gikan sa Tabuelan, tanaw ko diha, ah, okay. Kaya ang Tabuelan Parish, anak man na dinhi sa Tuburan Parish, unya, sunod na na atong fiesta. June 24, St. John the Baptist, magsugod pod mis among novena karong Lunes. Ug nga maguwang mo dinhi og 83 katuig. Kaya nga among piyesta puhon, 86th nga piyesta namo. Na? Mga kaigsuunan, atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sugod gahapon niining ikanapulo nga simana sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo,

savor, the taste, so to say, of the life of the disciple. Taliwala sa usa ka panahon sa mga Hudiyo, nga daghan ang wala man maminaw kang Jesus. Their lives must be seen quite differently. Differently in the sense na sila nga moingon, nagsunod sila kang Jesus, mga tinunan sila ni Jesus. They give flavor diya sa ilang maong panahon, pinaagi sa ilang kinabuhi ni anang pagkatinunan ni Jesus. Kahayag karon maproblema man tag mag-brown out. No, siguro kahapon nag-brown out dito sa amo, nag-brown out baka dinhi, no? Mga alasingko gyud to. So, sa maong panahon, lampara ang suga. Ug ang mga panimalay, usa ang suga anaa kadto sa tunga. No, ug gigamit ni Jesus ang paglarawan nga ang gingharian sa Ginoo. Kon kinipuy-an sa mga tinunan, sila mao ang kahayag ngadto sa katawhan, kahayag sa ilang isig ka ingon. Mao kana ang maanindot, matahom nga paglarawan, metaphor, no? Nga pamahayag ni Jesus ngadto sa ilang mga tinunan kung kinsa sila as disciples ug ang mga pwedeng mabuhat aron sila asin ug kahayag ni adtong maong panahon. Karon ato kanang dadoon diha sa atong pagpamalandong niining atong higayon more than 2,000 years sukad sa panahon ni Jesus. Dadoon ato kana diha sa pamalandong ninyo nga adunay devotion kang San Antonio de Padua. Naitaligna ninyo din his parokya? Ha? Umo kasabot og taligan. Awagin mo angko nato, no? Kaya wa masagyo'y taligan of the same age as your parish, no? So, wa gyo'y taligan kaya wa may buhi diring 169 years, no? Okay. So, nakaila mo kang San Antonio de Padua? Unsa man ang nationality ni Antonio? Ha? Kisa may mag-lead sa inyong novena. Di gyud to taga-tuburan si Antonio. Masing nagdahumo, no? Okay, hamurag corny, no? Pero mauna, waga ni ta makaila og taga-diin. Ha? Moingon dayon tao. Portuguese, no? Portuguese kana si Antonio, taga Portugal. Katubang nasod nga gitaguan ni Zaldi ko. Okay. So Portuguese, me join sa mga Augustinians, eventually me desisyon nga mamahimong Franciscan og karon nagiila nga patron sa unsa man nga patron si San Antonio de Padua? Ha? Unsa inyong mga mahibawan mahitungod kang San Antonio de Padua? Ha? Ayaw mo og kauwaw. No, okay. Di man ta daklon ni kuan San Antonio og di ta makamao. Ah, di ba kahinumdum pa mo usa sa mga popular nga devotions ni Antonio de Padua mao nga siya. Ha? Diba, nakadungog na mo? Patron saint of lost things. Okay? Nga kung
mawa sigurong inyong wedding ring, no? Human sa pagtago-tago aron dili mahibawan nga minyo na waha gyud og nga mag-ampo dayon kang San Antonio di Padua, no? Musaa dayon nga inig piyesta, kumplituhon ang novena, basta makit-an lang, ha? Og nakalimot nga giprindar di ay kay aron makabayad sa utang, ha? Ingon ni Ana, patron saint of lost things. Okay, dili ra siya patron saint sa mga butang nga nawa, og ngano ang pod nga gihimo man siyang patron sa mga nawagtang nga mga butang. Okay, ginaingon man na ang iyahang century, 12th century, 1195 hangtod 1231. So, ikanapulog duha hangtod sa ikanapulog tulong siglo. That's the time of Antony of Padua. O pipila lang, adunay basahon ni

of the Bible. Ha? So, ato na siyang pamalandungan. Kanala nga punto. Pero patron po na siya. Connected ni patron sa mga kabos o patron sa mga nagbiyahe. Ha? Akong hatagan o pagtagad. Kita sa atong kaugalingong panahon asin o kahayag. Tungod kay kita kamo nga adunay devotion kang San Antonio de Padua, padayon nga nangita. Ha? Nangita sa Dios nga samag wala na niining maong panahon na ang mga nangahabilin nga manimba mga tug panahon sa misa. Ha? Mangita sa Dios, hain ang Dios niining atong kaugalingong panahon. Og kon mangita sa Dios, muingon usab kita, sama kang Antonio, mangita kita, hain ang mga kabos diha sa simbahan. Hain ang mga kabos, nahimong kabahin sa simbahanong kinabuhi. Dili ka na tinuod. No? Kaya kung nahimo pang kabahin sa kinabuhi sa simbahan, daghan unta ta karon. Ha? Kung nahimo pang kabahin sa simbahan, ang simbahan pinaagi sa mga tagdumala, maantigo untang maminaw sa mga kabos. Ha? Apan wala. Wala ka na manghitabo. Kaya wala kita mangita. Ha? Gani, nangita kita sa dignidad. Dili lang ang mga butang ayutan o nga ang ayang paitaon. Nangita ka kita sa dignidad sa atong isig ka Kristiyano. Ilabi na kadtong dignidad nga nangawagtang kay gipamatay diretso sa extrajudicial killings. Nangita ang mga Kristiyano ni adto, wala ning uyon pa sa pagpamatay sa mga kabos. Ha? Ning uyon pa, no, sa mga pamaagi nga diretsoon og patay, walay kaangayan. Ha? Ingon ni ana, nangita ta, wala. Ha? Naapay mga Kristiyano nga muingon, maayo lang pod nga gibuhat kadto kay aron magmalinawon ang katilingban. Ha? Apan sayo pod dili Kristiyano ang maong panghunahuna. Oo, tangtangon, wag tangon ang drogas, no, patambalan ang mga na-addict, ang mga drug lords pangsikupon. Mangitag pa maagi ang gobyerno kay aron maminos ang supply. Panusaon man pagbuhat ni anay atong maong panahon nga ang presidente o nga mga pamilya maura may drug lords. Ha? Klaro-klaro ang pagkasulti. Ha? Nangita ta? Wa. Nangita ta sa atong isig kaingon? Wa. Karon. Ha? Nangita ta kung asa pa doon ang bilyones, trilyones sa budget sa Pilipinas nga padayong gikawat sa atong mga tagdumala? Nangita mo'g asa pa doon ang buhis nga kung kita na'y mubayad o buhis? Di takabayad karong buwana o niya overdue na surcharge. Na? Pero, ha, mauna, mapadayag padayon ang mga kadautan, mga budgets nga wa, gitarong o gasto, substandard nga mga proyekto, ang linogray mo pahinumdum nato ni ana. Linog din sa Cebu sa miaging tuig, linog karon dito sa Mindanao. No? Nangita ta, wa ta mangita. Nangita ta, no? Sa atong mga kaigsunan niining panahon karon, mayon nga si San Antonio patron sa mga travelers, sa mga nagpanaw. Nangita ta sa dignidad sa mga migrante niining atong kaugalingong panahon. Mauna siya mga kaigsunan asin
o kahayag sa katawhan diha sa atong panahon? Sa konkreto nga pamaagi diha sa atong kaugalingong panahon na ang atong pagkakatoliko Kristiyano maghatag niya ng flavor o lami na diha sa Kristuhanong katilingban na sa atong mga pagpangita sa Ginoo og sa isig katawo ilabi na sa mga kabos sa pagpangita sa tawhanong dignidad og sa kaangayan sa pagpangita sa kaayuhan alang sa atong kaugalingong kalikupan og palibot kana mao ang konkretong mga pamaagi aron kita makahimaya sa amahan kay kita asin o kahayag sa atong panahon.

Salamat ato ni Brad Ernie Santiago and friends nga mo'y ningawit karon sa tumisa halag sa pag-choir. Ang pilgrims karong adlawa, ang population size, himama, magatubang, magalwa o kabangkalan. Atong four sponsors, si Mrs. Alma Diaz and family. Itong sponsors sa Misa, Corazon Laureto and family. Itong donor, si Lolita Lim. O labi na kayo itong pasalamatan atong celebrant sa Misa o ato ang nagwawali. Ang Cura Paroco sa San Juan Bautista Parish sa Tabuilan, Cebu. Nga magpista karong umaabot nga pizza 24. Kita na po yung mga ito sa Iyaha. Ako ang silingan sa barangay sa Tabugon, si Reverend Father Yoselito Tulipas. Dayang salamat, Pais. Mga pasalamat, sorry, announcements. Kinsa ka itong gusto nga mag-irmano-irmana sa mga musunod niya mga adlaw, paliog lang duula ninyo ang ato ang opisina. Ang karong gabi mag-practice ang atong grand choir sa La City sa gabi din sa simbahan. Ug mga adlaw sa ikapitong adlaw, ang atong choir mao ang Society of Music Enthusiasts, SME, ang mga pilgrims, ang Poblacion City, Tuminhaw ug Sandayom. Ang sponsors ugma si Mrs. Nani Lusay and Mrs. Carmen Flores. Atong celebrant preacher ug mga adlaw, ang Cura Paroco sa San Roque de Montpellier Parish, Asturias, si Reverend Father Renato Senini. Sa vesperas, alas 5 sa hapon, ang atong talaorong arsobispo, Alberto Abetoy, mao ang umisa. Ugo niya, mag-unveiling ta sa ato ang fencing project. Og sa kahugan, labi na sa alas 10 nga misa, ang atong celebrant og preacher si Reverend Monsignor Vicente Rey Pinagunda, ang atong Vicar General og team moderator sa Cebu Metropolitan Cathedral. Og giawhag nato ang atong mga kapitan sa 34 ka barangay o pwede po og 54 kung mga pil ang uban sa katawhan, atong mga opisyales sa LGU nga duyugan nato pagsugat ang atong arsobispo karong Birnes ug dadto nato atong katawhan sa kapistahan dinhi sa ato ang parokya, pagpakita nga dili lang ta magtapok sa kalingawan kundi dili magtapok unta ta simbahan kay mao may rason ug ugat dinhi atong tanang paggasto, paghudyaka ug hinaot nga ato ang mga leader sa atong mga barangay ug mga lungsod magpakita ang kasing-kasing labi na kung mga Katoliko ang atong mga leader kay mas nindot o mas malipayon ang kasaulugan kung ang katauhan duyugan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga opisyalis. Pasalamatan nato si Batiting Bantisilo Pintado sa live streaming nato karong adlawa. Ini ato ang ika-unom na adlaw sa novena sa Lucky Radio DYTJ 88.9. Ayang salamat, salamat, salamat. Udang salamat sa tanan. Atong pagpakan ng Ginoo o si San Antonio ni Padua.

Huwag ito mga higala. Ang ito ang ikalima, no? Nobinaryo sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Or ikaunom, no? Ikaunom na di ay mga kingsuunan ng Andaw nga Huibis. It's an Uybi sa Hunyo tuig 2026. Nirungog mga higala ang maong santos nga misa mga kaisunan. Panato lang gi putol rin sa hinapos na sa misa. Gumikan na sa hinay nga koneksyon na ito po sa internet, no? Nga ito lang po gikan. Talaga hinapos naman po, no? Ang ito ang santos nga misa. Itong narungog ang ebanghilyo sa ito ang kaparian nga nag gayon sa misa diha sa nobinaryo sa kapistahan Senyor San Antonio de Padua diha sa Archdiocese Shrine of Senyor San Antonio de Padua diha sa tuanga simbahang Katolikan ng tunga lungsod sa Tuburan. Sige po kini ang pubring iksoon, pubring silingan na panadunahan sa respeto ug pagmahal si Sig Kingon Jeriel Asindiente. Ato ning gituyo pag pahigayon pang higala kining live 169 Fiesta Novena Mass on air in BT Radio sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua aron sa pagpatuhop diha sa inyo hangga tagsa-tagsa ka mga panimalay sa tuang santos nga misa. Ang kabalaanon sa tuang santos nga misa sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua aron nga katunguban nga di nakigayon pag sa dres ubos sa binigidas bukirang bahin sa pagsimba sa tuang Fiesta Novena Mass so inyuhang madungog taga na tugbuhin paghulagway ang santos nga misa ning adlaw nga Martes mga higala. Kung usbon ika-unom to mga kaigsoonan no nga nobinaryo sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua mga igsoonan. Di kini mahimong posible o di kini mahimong malampuson mga kaigsoonan ang ato ang Fiesta Novena Mass kundi patungod sa mga tao nga naghiusa kabaya yung mga kaigsoonan aron nga atong mapadangat ang kini nga tong santos nga misa karon sa ika 169 nga kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Pinagyod ang ato ang 98.1 FM BT Radio. Pinanguluhan mga higala ni Engineer Fernando Manggubat Jr. Engineer Naomi Bahaw. Sa ato ang tibok pwersa sa BT Radio. Sa ato ang mga technician. Akong kauban karon rin si Master Control. Si Digi Buddy. Genesis Bafflor. Naman sa ato ang kauban diha karon nanukad sa San Antonio de Padua Parish Church si DJ Roland Butoy. Ingon man sa tong kauban sab dito karos gawas no nga si Raniel Santiago mga igso DJ Runs. Ani ang ato mga sponsor sa sab sa tong live 169 Fiesta Novena Mass on air and BT Radio sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Wada Mary May Store located at Barangay 2 Tuburan Cebu. Owned and managed by Mr. Jun and Ma'am Fee Ikot and Family. Attends Insurance and Vehicle Registration and Licensing Services located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Apalan Konsehal Jonathan Atan Dasilio and Ma'am Analisa Dasilio. SLG Construction Supply located at Barangay Dalungsod, Tuburan, Cebu and Barangay 4, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Sofronio Amancio and Family. Barangay Poblacion 2, Konsehal Udet Presbitero and Mrs. Faith Presbitero and Family. Barangay 2, Konsehal Mark Anthony Jamante and Family. RP Glass, located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Rinaldo and Ma'am Ponciana Pilayo and Inde Rindrin Pilayo and Family. Bintik Pro Audio and Tuburan Capi Center. Owned and managed by Mr. Ivan Jane Riosa. Alan's Motor Parts, located at Barangay Kugon, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Alan Uyua and Family. Butal Store, located at Matnog, Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Nanay Nini Jamanti Butal. And Ati Mamay Butal Lariosa and Konsehal Jerry Lariosa and Family. Putat Glass, owned and managed by Barangay Putat Konsehal Raul Alnicole, Ma'am Marisa Cole, Raul Cole Jr., Jan Aira Cole, Inday Sky and Inday Awi and Family, located at Barangay Putat, Tuburan, Cebu.
Itlogan ug Manukan ni Dunglen, located at Skina Landing Highway, Barangay Mangga, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Glenn Pahes, Nanay Generosa Pahes, and Skina Cad Store, located at Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Barbecue stand and vulcanizing shop. Owned and managed by Ma'am Mary Arnado and family. Jaycon Ventures Incorporated, located at Barangay Bagasawi, Tuburan, Cebu. Barangay 4, Tuburan, Cebu. Astorias Cebu Branch, Medellin Cebu Branch, San Remigio Cebu Branch, and Marabilia Tabuelan Cebu Branch. Owned and managed by Mr. Julius Lanterna and family. Chito Isidro Fishing Supply, located at Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Chito Isidro and Ma'am Litlit Gallardi Isidro and family. Verano Veterinary Services, located at Barangay 5, Tuburan, Cebu. Verano Water Filling Services, located at Langtad, Barangay Mangga, Tuburan, Cebu. And Verano Dormitory, located at Greenville Subdivision, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Doc Idol Garner Verano and family. Mildix Eatery, located at Tuburan Public Market. Owned and managed by Hugon Kapitan Idol Dexter Clarite and Ma'am Milagros Clarite and family. Tuburan ISB member Glenn Rigado and Ma'am Psyche Rigado and family. The owner of Amaris Enterprises, located at Barangay 2, Tuburan, Cebu. And Amaris Enterprises, located at Tabuelan, Cebu. Arias Rigado Arcade, located at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Alegria Consihal, Titing Modiquillo and Ma'am Perlita Modiquillo and family. Ibiang's Lechon and Pastil ni Wawa, located at Barangay 1, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Linlin Kumahig and Ma'am Ibiang Kumahig and family. Monterola Store and Copra Buyer, located at Barangay 1, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Boy and Ma'am Divina Monterola and Consihal Marvin Monterola.

0: Monchita Fortis.
1: Usa Monchita?
0: Munching.
1: Oh, munching imo angga. Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
0: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon dai ka?
0: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
0: Monching. And now, back to

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pares, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro. On!

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lamia o.

0: sumama sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST VVOX.
1: And now, back to
2: the music.

0: Original Haguroy Capsule.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Haguroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Haguroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: And now, back to

0: Yan sa mayong gabi sa tanan. Sa tanan-tanan nga naminaw mayong gabi palangga diha po sa Astig FM. Noon sa paigi pabot mga langga mayong gabi na tong tanan. Asa po diha sa mga taga Siki Horn nga naminaw karon.
1: Tulugin mo!
0: Mga ka-Ben FM nga naminaw mayong gabi. Ar sa tanan-tanan nga naminaw palangga ha mayong gabi Siki Horn diha dapita sa BT Radio Tuburan.

0: Yes, K5 FM sa Siki Huar, kamusta? Pasapod si Idol Kuan, si Idol Naldo. Papa Nalds, kamusta ka na Papa Nalds, man? Yes, ano pa ginaulat-ulat mo Papa Naldo? Here we go na Papa Naldo.
1: Ah. Ay, Pat, nindo kayo dito. Maganda ka pa ba? Live sa rin lang sa EMC Toledo. Itensin ko na. Kaya nagkatanggog ka na ko, ma'am. Ano sa iyong testimony about sa iyong sugar, ma'am?
2: Ay, taas ko sugar ko yun. Pero ako hindi. Nagpa-test na ko sa doktor. Dito ko sa deparinid. Nagsigil na kong itong anang aming doktopi. Then, nagpa-test ko, ganina. O, sir, agad akong sugar. Normal na kaya.
1: Ay, naku, congratulations! So, sa una, ma'am, sa wapag na nag-ino mo kami good coffee, taas imong sugar.
2: Oh.
1: Bila, sila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
2: Basta mga 200 plus to, kuya. Yeah, then, karon 93 na.
1: Wow, 93 na karon. Ay, bro, binu, so na normal siya, ma'am, na sige ka siya.
2: Hindi ko doktor, ganina mo. So wala na, okay na gintanan ang akong laboratory. Gilaboratory, gintanan ko ya.
1: Okay, so... So before, ma'am, wala po ka na kami ng coffee. O sa'yo mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa, ma'am?
2: Daghan kayo kung gipaminaw ko ya, kapoy. Kanang basta, hindi ka na wala ko malipong.
1: Of course.
2: Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo.

0: po niya. Pero kami kami nawala na kami ng iba. Labi lang dyan ang imo hang diabetic ka pa imong sugar na
1: normal dyan siya. Ngayon po sa doktor ganina, kaya gusto mong gigo niya, ano ang doktor siya, okay naman dyan ka na ni mong kuhaan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, ingin po ko, ingin ko siya, ko kay malipong ko, na ano, baka naghang di kong ipamasi ba niya, then, sige kong ino mong amidoscopy, ko hala, basin mo maon na dyan siya, nakakuhaan.
0: Okay, so, tingnan naman sa inyo ha, ang doktor ay hospital diyan sa Cebu, kaya sa Liparini.

0: Yes.
1: Ay, by the way, sa Kuya Roli, kalipat ko Kuya Roli na. Pinang edad mo Kuya Roli, Marayan?
0: 57 na, ako edad ka ron.
1: So, 57 anos, no? Gikan sa lungsod sa Asturya.
0: Yes, Asturya, Cebu.
1: Asturya, Cebu. Padayan, Kuya Roli.
0: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kuntiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud, hangtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala gyud siya mahubag, wala mo tuol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem, Sir Angel, then, kanabit ako magbarog ko, o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
1: Wow.
0: Gikan sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Ano sa kayo mong kidney problem at sa kaya rulit marayan?
0: Akong kidney, magsulsul akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema, gikan sa pag-take na kong amigos, kofi, dili na, hambog, tinood na.
1: So, proven and tested yun, Kuya Roli Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos, kofi.
0: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: So, para?
0: Yes, didara naman ta, natural man gina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud na ko. Kaya inyong katulog sa gyud ko mo inom aling amigos kopi, buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos kopi, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: Ah, so balikon ko yan, Kuya Roli Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan?
0: Oo, oh, yan dad. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
1: So, pato pa Kuya Roli Marayan, sa usap kay gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan?
0: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, grabe ka. So, ito, advice mo kayo rin, Marayan, sa mga pamilas ni mo, pag-i-garoon, 65, no? 65. Okay, dyan, yes. Dito na nga, Mr. Coffey.
0: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad iran. Dilan na may ngon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad iran, diya, 50 edad pataas. Ang amigos, Coffey, na-probe na yun, na pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Roli Marayan, ha, si Ma'am Kate Felisti, nag-shoutout sa kong live. Nagkaanak ko siya, wow! Proven and tested na nga po, Kuya Roli Marayan.
0: Yes, tinood yun. Dili ni hambog, dili na yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Roli Marayan, ha?
0: Yes, daghang salamat po, maing gabi sa tanan.
1: Ublat yan sa talikon. Kino siya nga na ito, ma'am?
2: Daily Gulido Bumato.
1: Tagadihan, good to ma'am, tagadihan, good.
2: Oh, dili ko ko, lato ko mong incident ko rin. Lato ko yung tindahan nga gamay.
1: Naapoy tindahan nga gamay. So, ma'am, kapos pa na mga ilan kong gamay ni mong detalye, ma'am. Kapos pa nga ni mong paggamit sa amigos coffee, ma'am. Nakatabang ba pa matang ipamina, ma'am?
2: Ang nawawa, dito nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katawag ko talaga, amigos.
2: Katawag ko nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
2: Oo, nawa. Oo,
1: oh, okay, nawa, ma'am. Ang tiil, wala nga binhod.
2: Binhod, nagi ka na, kanda ba, nilakaw, diba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
1: Okay, sa pag-inom lang, ma'am. Bila ka na kaadlaw na ginom mo, amigos, coffee, ma'am?
2: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa amigos coffee. So, ano na siya yung mga sikto sa imuhang balak din sa panglawat.
2: Oo, na na. Lahay na numa ko datong ihip ni Pato.
1: Ah, okay na naman ang
2: panglawat.
1: O sa dito yung pagpangihip na una, ma'am?
2: Tapos, sige, bako rin yung gabi eh, ka 2 times to 3 times kumangihip. Karoon, kaduha na lang.
1: Ah, so, ato na yung wapa ka nag-amigos, ma'am? Sub-sub ka, mangihip ka nag-amigos?
2: Oo, oo. Matindi ako hapit mo hinamog tubig kay Shopping Button.
1: Matisturbo ka mga na. Pa, ino na kakamigos coffee, na-control lang yung upang ihihig ka na gabi.
2: Oo, na-control lang. Oo.
3: Ma'am,
2: na normal na ba?
1: Na normal na siya. Pila ka na edad na to, Ma'am Nelly?
2: 58
1: years old, okay. Ano yan, Ma'am, basta pa ilang ilang itong ito-share sa aming group. Kopya ko balita ko, ilang mentira, Ma'am, ka-implant, Ma'am.
2: Oh, kani ako tibirahid na dyan. Ako din si Biging nga suway lang dyan. Ano, ngayon kay, basin pa di ay, di na ka magmunting tambal. Kay, kung kanigang labad, sige lapat siya. Ang, narang-arang mang to, no?
1: Narang-arang.
2: So, pasultihong, sir.
1: Ah, sige, sige, sige, ma'am. Palihog ko nung ubahatan niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kaubahan niya. Hello?
2: Hello, sir?
1: Ah, yes.
2: My good morning.
1: Sito'y pangalan to, ma'am?
2: Si Ruina Manatag, sir.
1: Ruina Manatag, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa Amalcay, sir, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Pila ilan na to, ma'am, Ruina?
2: 35, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38. 35. Kamusta, ma'am, kung sige, paminaw ni mo sa panglawas, ma'am, katawa pa ka nag-amigot copy.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, agani ko ma-vaccinate. Ito mo sa kataas ang dugo.
1: Mayra
2: sa pag-ibig. Ano niya? Pag... Pag-abot pa niyo may amigos ko, okay? Agipakon ko nga, ate.
1: Ipainom ka, ma'am.
2: Oo, oh, dya. Mga 3 days pa, sir. Sakit pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sakit pag-inom niyo.
2: Oo, oh, dya. Kalis kino, natinga ko primero kay... Ang ini ba kami yellow?
1: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
2: Oo,
1: sige, ikay sa laytay, ma'am. Sige, go.
2: Kanang, dito ha, dadawa na, gawa ka tungguan, kanang lurag pili kong kapoy ba?
1: Okay. Ay, ayun lang, ayun lang, ma'am, kamusta man?
2: Oh, ma'am na, sir, nilos mo sa dahong BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa ona, ma'am?
2: Na, mabuo mag 200, sir, over 18.
1: 200 over 118. Ano mo naman ito yung naglabad yung ulo?
2: Oo, labad kayong ulo, sir. Da, basta lain, magsuka-suka ko. Kanina ito ka-absent, dere?
1: Karoon, ma'am. Pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
2: 160, sir. Over 90 na lang.
1: Wow! Congratulations, ha?
2: Oo, kalis ginawa.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, hindi na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Na ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabang yun sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, tunggan ka nila. Na exclusive na magiging sa telepon kay Nanya sa inyo, ma'am, live sa ka karon, ma'am, sa... Ahat FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikatulpi ni mong sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan ka ron, ma?
2: Ah, gawin na ikasulti sa inyo na mugabit sila sa Amigos Coffee kay makaayod doon sa lawas.
1: Okay, no? So, nakatabang yun, ma'am, sa tanang ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
2: Oo.
1: Ay, dagan kayo. Salamat, ma'am, Roy, na niya. Kalihan ko ni ma'am Nelly, mga.
2: Oo.
1: Hello, ma'am Nelly. Hello, ma'am.
2: Hello.
1: Ay, sinagandit
2: ka. Yes, good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni Mugwa, unay ikatulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikatulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
2: Ito ang kanila na magdamit dito sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko dili balig yan.

0: Kaya balik-balik pa ang imo rayo ma kung okay na siya.
1: Kung magtamaan ka kakaon sang mga ginadilian, naga abot siya. Pero hindi na siling sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. Naga, so,

0: likod lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
1: Why ka na talamang kung magsuol ang imong rayoma?
0: Ah, wala na.
1: Ano ang imong gininom na pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayo ang imong rayoma?
0: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una that tibudlayan ko disposal magpropo.
1: Amo gito ito dugay ka makapamove on pastor.
0: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan so
1: problema ito. Grabe ito, pastor. So, sa isa ka simana, sa isa ka lang mamos on.
0: Oo. Budlay.
1: Yan, budlay gib.
0: Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
1: Ay, mamasot ko lang, pastor. Ate, subong isa-isaan. Pati subong, okay na ang para mamos on mo?
0: Okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawai ah. Walang kahirap-hirap.
1: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Kasi nakabulig yung gali sa imo ang atong na Amigos Coffee.
0: Ako gidang bulig, sir, kay dati ga...
1: Pero may isang katanungan pa ako, pastor, ha? Kaya lang atin natin to, kasi ano, ilan yung edad mo? 55 years old?
0: 55.
1: Hindi ka naman, virgin, eh. Kaya ang imo to nga tuhod, gangurupag sa rayoma.
0: Oo.
1: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
0: Amo na yang mayo.
1: Di sa itong nagubag ang imo na rayoma, gagana pa ang sakata tuhod, why na?
0: Ti ko nag-aubag ang contributlay eh, pero sa nga huli ni nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
1: Na-repair gid? Sige sir!
0: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano, so dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
1: Ano tutungan mensahe mo sa nagapalamatik sa aton kasi live na karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgigamito ng Amigos Coffee?
0: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ya, ano nga, maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila, itang, ala ko lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee, in 1 week, obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction on paano maggamit. Ito ko dati sir ang problema ko, obvio nang nag 98 kilos ko, so we try ko nga magbawas.
1: Ano na ba? Another word, nagpa-slim ka man, pastor?
0: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
1: May pamangkot ko. Ito na, ano, kaya taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa iba. Tuhod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
0: Ate, yung mo ginayin, budlay pag ito lang. Budlay lang daw, sir.
1: Budlay lang daw.
0: Kaya nakubuyon mo. Budlay po. Ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kaya bunggo ang ako, buyon sa tuhod ko.
1: Ay, naku. Yan na. Ito, mag-antis na sira sa iyo mga oras, ha?
0: Oh, sige, sama-sama. Ano lang nakon sa mga, kwa na, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe ko na, no, ang result sa Amigos Coffee sa ila.
1: Tapos, dapat-dapat kayo, salamat, si Pastor Alan from Tapas.
2: Hello.
3: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Tagasa ka, ma'am, Sharon. Yes,
2: ako dali sa Lamintak North, eh. Madalian.
3: Okay, Lamintak North. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Pila nakakabuhan na gamit ang Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year, so hapon na ka mag-1 year that may ma'am sa Amigos.
2: Oo. Last year, October, dito naman ni Atake ako mga nagkalanlaing na sakit.
3: Ayay, naglain-lain sakit. Daghan.
2: Oo. Oh, oh. Ma'am. Daghan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuho antay. Bata pa kayo kong edad, sir. Daghan kayo sakit.
3: Sila yung edad mo, ma'am?
2: 20 sir. 20
3: Uy, kabata pa ni... Ang sa'yo mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake ka tong din ako sa barog October okay. To din ako kabarog din ako ka edema
3: kung sa ikaw sa mga nung din ako kabarog
2: nagka edema ko nang hapo nga nga ko ang palapalapa patong sa kong tuhod ng hapo
3: kung sa'yo siya hindi mama mo kaya idea da
2: edema is kanang manghukong sir kanang mutangbok siya.
3: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, napunyo, sir, nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko, nga, na ko'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
2: kung saan na,
3: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
3: Dayon, dayon.
2: Mato siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na sa naning coffee.
3: Mm-hmm.
2: Nang, ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa, talang ka sa shay. Noong, hindi sa mo, hindi sa sakit ko. Ang tawag ko, hindi man ako nag-introduce ako ang nga. Ang tawag
3: ko na lang. Mo ko sa kasya, si ning samot siya sakit.
2: Oo, ni lang hindi. Oo, ni sakit siya naman.
3: Nga, hatag siya reaksyon.
2: Oo, oo, mura, di baldado ko sa kong lawas, mama. Ang ako sa ni palpit, kita kong dughan.
3: Okay.
2: Akong kabuhi, mura, di samot, magrabi kita kong kanang gisingot-singot na ko. Okay, yun naman, di akong giinom ako. Okay, hindi ko na ni. Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauya na ng kape. Ang sanig kasi ng kape, ha? O, taging lang ko sa katang nag-introduce sa ko, nga, ipadayon lang na siya, kayo mo na siyang reaction. Nituro lang po. Kung ano to, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di igunta na po ang kuan yung reaction.
3: Tas-tas na reaction siya mula ako, no?
2: Tas-tas kayo siya, sir, kay tungod kayo, nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
3: Kung sa mga sakit yung gawas atong ipupong ka.
2: Oh, gawas atong cycling ako ang major disgit na kidney. Nasaan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na
3: kuma. Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
3: Nasaan kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, okay. Trending kay karo ng kuhan. Nasagunan na niya sa ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, di ayaw niya ang akong regular, ang akong irregular days mga period, magiging regular na siya.
3: So, na-normal na siya?
2: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
3: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, amigos, 15 in 1, ma'am.
2: Ako ko nang nakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako ko siya nakatabang. Gini mo gini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nadaghag sakit. Kay ang sakit ng God, wala gini gud siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, oo, sa dugo na ni nga. Proven ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. Pagkang itugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga tao, nasa itong migraine.
3: Migraine. Insumiyahon sad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung sa buwato before, nga na hospital to, low blood ko. Dapat ipabla. Okay,

0: Palik na sa phone.
1: Minyo, tama minyo. Na akong voice.
0: Minyo, tama minyo.
1: Hindi, later.
0: Makapapa na ka, ana, day.
1: Ah, sir, makapapa ka, ana, sir. Soon sabi, ana, sasay may fiancé na.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga yung react sa primero then nasunod na nga wala nga yung ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni mom sa mga listener na to karon, ma'am?
1: Ang ika-advise lang ako sa mga listener

0: I-recommend yun ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amegas Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Siya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal dyo, tuod siya, pero worth it naman. Hey, ayokon dyo kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit yung name one again, ma'am, si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes. Sige, thank you, ma'am.
2: Atlaw sa tanan na itong magasuking pipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix, kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, sulod na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong amigos coffee, natabangan gyud taong siya. So, sir, payong adlaw.
3: Maayong adlaw, sir.
2: Kumusta, unsa may epekto sa atong amigos coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paim nun ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni Mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon akong asawa, try lang ko nung inom mo sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukib down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kundi kaon kong bayo, gitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit to.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikababag sa pag-down sa kong sugar. Mona nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkauman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misupon sa Amigos Cafe, o nagtagpagsulti, Amigos User sa inyo gulon.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga kaitsuran, si Sir Binting Aliego, agosas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 1581
4: Skill. Barangay Langok Asturias, no? Nata din rin interview, usa ka user sa Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, Barangay Langok Asturias.
5: Purok uno.
4: So, naa din rin si nanay, no? Ako nang nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan, lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung alani mo, nay?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa. Pila edad na to, ma'am?
5: 64.
4: 64 years old. So, senior citizen na din eh. Okay. So, unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am? Nganong nagamit kang Amigos? So, wala pa ka nagamit og Amigos. Unsay gipaminaw si mong lawas?
5: Kapoy. Kaya kung lawas doon niya, sakit ako mga bukog.
4: Sakit yung bukog, kapoy ang lawas. Oh, ngayon.
5: Kung gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lang ako kung ato pa doon sa baba.
4: So, ato nga tayo, may dili nakakalakaw.
5: Buwan, maghihirang ko sa kong, diaper good ko.
4: Kadiaper na ka. So, bali.
5: Murang simana siguro to kapin.
4: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
5: Kapoy kayo, murang di ko kabarog.
4: Dili ka kabarog, no? So moro to imong gibati na dili ka kabarog.
5: Nya wa man koy gikuan. Wa man koy.
4: Sad. So mo lang ito dili jud kabarog as in.
5: Akong ginanggut akong mga anak sus ay ako ninyo dadas doktor gyud. Bahala ari lang ko dire.
4: Okay. Kuya nay unsay giinom nimo adto nay ang Amigos coffee lang.
5: Oh, mara to.
4: Amigos coffee imong giinom. Pila ka sachet imong nainom nay?
5: Di, kuan bana to tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kuan mo na ulian ko.
4: Tulo ka sachet na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
5: Oh, mao to.
4: Imong lawas.
5: Kay mura bitaw ko, murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
4: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asa man ka padung adto sa world?
5: Mao ang nagduaw diri sa kuadong, wa gyud sila mo to nga maulian pa ko.
4: Grabe gyud itong kahimtangan.
5: Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo, mo'y tikwan din rin ako niya, akong anak isa ni ulit din rin, mo'y nag-atiman ako.
4: Mga pila to ka, simanang lubog ni Munay?
5: Masasapit maduha pa, no?
4: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
5: Mangihi na lang kayo, anong kuan? Dayaper.
4: Dayapira na lang ka, kung wala pa ka dayapirin eh, mangihi na lang
5: kayo sa... Mangihi lang kayo sa saog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura to ato, naumsak ako ato eh.
4: Dugay kayo kabarog, nay. So karon nay, okay na?
5: Okay na ko.
4: Kusok na mo dagan?
5: Wow, di pa kadagan kayo.
4: Pero makalakaw na, makalaglag na.
5: Makalaag na ko dito.
4: Naulian na kasi mong kagalingon.
5: Naulian na.
4: Naulian na. So ay mong giinom nay, unsang products yung giinom na to?
5: Amigos
4: coffee. Tulura ka sa sinay.
5: Tatrain ta pa to kung palit nga to Santa Lucia.
4: Tatrain ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
5: Kay wa man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo suway ka anang
4: amigos.
5: Ingko unya asa man ka ko palit ani dong yung sa silingan ko no nila na ah. Moto akong gipada sa iya hanga ladi sa kodong kay bayran lang ka na ko dere.
4: So palit tulo ka siya siya tag 30. Mawaro to yung nakapaayo ni Munay. So kung gidapa ka to sa ospital, impas
5: ta dito.
4: Napapas 30 pesos na.
5: Ako gingman ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari
4: ako sa balay. Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-deafir na. Dahil tulo ra ka sa singa, amigos imong giinom.
5: O niya, kahantot ka rin, nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag humana ko inom ato, muro naulian ko.
4: Naulian ka, paginom mo sa tulo. So, unsay kasultini mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na yun?
5: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
4: Okay, so mga testimony ni Nanay?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gining puro ka diri nay puro uno no
5: uno.
4: Okay so daghang kay salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos ha. So ang giinom ni nanay lang ga Amigos coffee di na siya kalakaw no mga duha ka semana naglubog nagdayaper na nya matud pa ni nanay sa atong interview nga kung wa pay dayaper nangihi na gid sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagduda jud nga pilde na gyud ka
5: oh nagpilde na gyud ka kung mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset Sutla, ingat ka buhay na ako ni mo piloto, huwag ka pildigit ka. Hasta akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan ako, to ko na sila pildi ko eh.
4: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga naga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdayaper, si Nanay, kasi mo?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa. No, so money yang kahimtang nya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magigistorya na nato lang gano nya. Fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no.
6: Luwira. Natugod sa paghinom og Amigos Coffee, pero buyag abtex gud pirme og lag sex pagyud sa gabi. Busa kadto wala pang katilaw sa Amigos Coffee. So ayin na ninyo ni Amigos Coffee.

0: mga tanan gyud ya complicated na ay maat. Iinom ako og kanang amigos, maulian ko Sir Louis kanang paningtun ko nga makalikog lupog niya. Iglupog na ko Sir Louis kanang makarap-karap kong pangitas kong termos nga timplada na daan ang amigos coffee. Unya, iinom na ko, maulian ko Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga kanang diigyog ko pabuwag og kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louis. Unya, mumuprolong pa nga kong pagpakabuhi ng kaributan. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naa ni dinis sa tong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suwat
1: insya kana klaro na.
2: Oh, happy na kuya.
1: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa Kuan Sir Libong sa BFM. Mangaya lang kung karang gita ni mo, nga kita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
2: Sir, ako na India ka nang nakita naman sa imong tapa nga kong sitwasyon dire, labi na sa kong kamad nga ang pamilya man yun. Okay, ang tinan akong testimony nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinood yun na siya. O niya, aside, ang inyong staff ni Amadong Dire, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for motor sa kong PL, dito sa Soto, huwag makumusugot, motor nga, ming firma ko Weber, ng lawas yun ko. O yan, hospital mang tumiri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, na putlan gihapon ang kong PL, tungod abagdan ni Arma Masinti ko. Pero, nindalibad ko, tungod kay panahon ako nga, kasi nga kay remedyo. O niya, ang sabad ako, Kuya Ingil, diri sa PL, niood na ni siya, kanang manglayo sa bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kung PL, tungod kay, ang nakagiling diri sa kumag ko, kanang ang bukog naman lang, o niya, wak na'y unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangod sa Bisadine sa kanang mixtros sa kanang antibacterial makakuan lang siya makakugong pero hindi makaayo until naning suway na ko aning Amigos Coffee nga way ka nang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas maghanda ang herbal nga makuha na ito sa Munggay, nga live good, sa Repentina, uban pa. Pero, nisuway na ko ang Amigos Coffee until nga ma-opisinugdanan niya pag inyong din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak ang tanan akong unod, unyaw ako kasabot nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murag itang kanang isda nga inyong matamakan, unya makisipisi ang inyong tiil. Muta akong dibati sa Miro, o yan nakuyawan ko tungod kay aside, nilinan ko sa doktor na di ko pa inuman o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, sa uban pa. Muta wagi ko inuman o mga coffee na herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay pwede magiging kumamati sa BNFM holiday, o yan, makabatiin ko sa mga testimony sa inyong coffee. Aside for the fact nga, nagkaroon kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, mag-promote silang mga coffee sad, pero hindi ko nisuway sa Amigos Coffee. Ngato nga, sa dugo na kong inom, Kuya Indio sa Amigos Coffee, kanang nag-ilom-ilom rin yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad, yung sa tubitang giod nga, nakita ng bukog, nga baho kaayo, nag-anam-anam na siya ang pilot, unya, kanang hangtod nga ang katungura o kanabitang binhod, na panusilo ko ng bago mga akong mga unod, nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aling mga buwan sa kundi.

0: mag-inom og kopi kay lain man kung mag-inom og amigos kopi ko ya India 3 times a day man morning og sakong snack alas 2 og alas 10 sa gabi ang buto nga magkaalaman lang siya og ayo pero kinibitang atakihon at nag-agi din kong kalisig ka ng atakihon ko nga bisay mag-inom na ko og amigos kopi ka ng panikon ko og kalit o niya makuyatan ko na kong kwarto makuyatan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon inana ang sitwasyon o niya wag yun ko magpapugong og inom og amigos kopi until nga naayo ang akong pikastiir diin makitaan sa inyong stasyon ang akong pikastiir nga napilot na ang ako ang samad o niya ang kanyang pikastiir ko na ko nga napay samad pili ayo na saan pero ako hindi credit sa amigos kopi tungod kay huwag man ko lang hindi inom na kopi nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko makalakaw na ko nga way sungkod o niya nang balik ko guwapa nga mura ko si Katriona Gray tungod sa amin
1: Fernie di pong kuyawa na o ini balik kay kagka-blooming karon pinagi sa pag-inom sa Arigot Coffee
0: tinuod na siya
1: tinuod sa to Sir Lidibong upat ka katuig nga na-admit sa hospital
0: tinuod na nagsugod ko ang ka-admit 2019 kunya ang ako ang panggawas dito sa Sutulas balik-balik ko sa hospital sa Miralio na sa Bidilien makatistipay ang ating mga doktor na in fact si Kuya Kim Rabatan niya mo may nag-schedule ganit ako pagtukod sa kong tiyo pero wak madayon tungod kay na interact sa amigos ko si Onya Karon makasalamatan ka ayos ko kay Angel kay ang ako yung dadasaw na kanabitang magdako ka ng murang putaw nga maglakaw ko nga tulok kabuok ang haligi until nga nawa na itong putaw ang tulok haligi sungkod na lang hangtod nga niwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karun pero listod ang ako ito siso tungod kay kay mayroon na na makalakaw na kung sa kalakang tumba hangtod nga sige dito inom exercise inom ko amigos ko kaya exercise makalakaw na kung tulok kalakang tumba hangtod makalakaw na kung ito kalakang hangtod nga makalakaw na ko rin nawa na sungkod.
1: Wow, grabe ha, Kuya Lidibong. So wala kayo rin giinom, Sir Lidibong. Ang amigos, copy ra imong giinom, Sir Lidibong.
0: Giinom ko, naagin ko itagitas actually ko ng metformin. Naagin ko metformin. Pero metformin naman ang akong giinom, ani. Misa, ang akong ihinubig ang amigos coffee. Na, di pa na ko, naka-feel nga, nipilot ang akong samad sa piil. O, karong pikas-piil sa doon ako, pilipilot na, may sitsura naman ni Simong Staff karon. O nga, maura man din ako iinom Kuya Angel, ang metformin, o ako iinubig ang amigos coffee.
1: Wow.
0: So, pilot na siya, kaya wak na sa diod ang pikas-piil na ako, wak na sa ko mabaho, ng marang mahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, na hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa amigos coffee. How true is that, Sir Lidibong?
0: Tumukod na siya kay, doon mo sa Malay, ako raos ka, o niya ka ng, kung every time mo, makukul mo kung isang oras ako at takihon. O niya ka ng, kung at takihon ko, it should be nga, ako raging raos ka during night time, o bisang gali sa Adlawan. Ako raging, doon sa Malay, kaya hindi.

0: Occasional
1: okay, so, time, salamat Sir Lady Bogato. Sa tanan-tanan nga namin ang karoon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lady Bog. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lady Bog, sa tanan-tanan nga namin ang karoon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ikaw, nila Sir Lady Bog, nakudod ay katabang ang amigos copy sa imuhang kinabuhi karoon.
2: Okay, pinuod na siya, Sir Angel. Ang ako lang panawagan is, ako yung garanti ang pangan sa specimen sa BNFM, Sir Louis, o akong pangan is a paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suki listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga kung giagian na sa lisod

0: pagbagsak po ang komplikated na sakit. Doon ako'y sakit sa banga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake ang talit, o nga sakit sa kasintasi, nga di ko ka din hawa, o nga ako'y diabetes ang highland. Kining amigoscopy, mga kaiso, nang sa tanang mga listeners ka rin nga naminaw, here only siya. Nagpasagot na kung ilang taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, hindi abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify na di ayon na di ayon niya because wakay pagsalig ka ayon, tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pamalyon. But sa hearing di ay, di cure ka niya tungod sa ingredients ni hiling amigoscopy, na sa kaayon di ayon, wakay sa libaw. Ngunit sa tanan na itong mga supplementers, naghang coffee, naghang herbal na dito mo, itahang coffee ka ron, pero pilihan ninyo ang pilihan na napakaayon ninyo. Awa makumain nyo na ang amigoscopy makaayon, but you try it, because ay, ako namin na-experience mga kaisunan, na sa una, mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalaktaw, mag-lisod na itong alsa sa tutsara, igaon ako, matungod sa amigoscopy, na akong isuwayan ang buot without any notice sa ako ang doktor na ayaw ko.
1: Wow!
0: Ang mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko tingnan og any scientific tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na dili sa maayo sa muwawa. Pero ang amigoscopy, mga kaisunan, you try it. Wako maghambog, kung wasan ko mamulos ninyo, but you try it. Ang isa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni anak mga kaisunan, kaya na mga listeners, kaayuhan, o karoon,
1: wow! Yes, nagalingan salamat, Lady Bong. So, ang sapay gipabot at tanang testimonya at nang nadunggan na hitungod sa itong Amigos Capsule, mga amigoscopy, mga palangga. Ha? Wala arita, mga langga nga naminaw, arita pa doon sa ito ang Amigos Capsule. At ang Amigos Capsule, mga palangga, usasan ni sa itong mga produkto o coming sad, napatay daghang mga products ikadalit kaninyo. Pero ari sa taas atong Amigos Capsule, mga kaigsuunan. Tara na!
2: Arpili Balamban, Sir Cebu.
3: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ato, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
2: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
3: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
2: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako pang gipamati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Nyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang gihapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga

0: Ako, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan siya nakauyon po siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
1: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun, sir, sa tinod anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So, kaduha po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na po yung ipamati na susama na ako. Kaning ako ang kuan, sir. Kaning ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo ko o kanang kuan ra to, sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka-premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po nga li ka capsule, sir, again. Ala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag yes, imong Amigos Capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
1: 49, no? So, angay naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ako niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Magkakuana. Modagayday na sa ang sapa.
0: Sir, ako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka nang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko-ana, kaning sa ato pa.
0: Budagay-day na yun, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man. Unya, bali na yun ba yung sakita yun? Unya, kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon niya naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagay-day.
0: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-premium, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dili lang ta ng dagay-day. Kaya rin lang ta sa word nga lubricant.

0: 49 naman ko. So dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin na on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kung pagduo nga nag menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay na kuan na, na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang ang bisayaan ng lumbar pain, mama, onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa atuang kuan kanang likod nga kanang bukog balig yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nakakay salamat Mamilisa, tagaasa ganita Mamilisa.
0: Ako

0: sir, sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
0: Yes, sir.
1: Daghan kayong salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghan salamat, ma'am Milisa. Yes, at tapay gibabot alang sa tanin. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy Balanga para makapalit na og Amigos Capsule and Amigos Coffee. Yes, alang sa tanan nga naminaw, wa na tayo gong oras mga Palangga. Kuya Nalds, dira sa may Bantayan Kabangkalan, daghang salamat. Betty Richo Tuburain og nga to ang K5 FM sa Sikihuar. Mga salamat mga Palangga ug maayong gabi sa tanan.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service
4: in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon dai ka?
0: Oo, oh, kapuyon ko.
1: Kung sugat paginom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: condo in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo angga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: Stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu. 98.1 FM. 98.1. 88.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyaing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
4: Headlines.
3: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
4: Headlines.
3: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapekto ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food packs, at pagsasaayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
4: Headlines.
3: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
4: Headlines.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2019.

0: 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan po ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pabiyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at dalawang paaralan ang pupuntahan nito. Unang sasadyain ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Purok kay Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana at Charon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bagong ang pagtulak pupuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 na katao rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan, kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa FIBOLX, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas ng magnitude 1.3 hanggang 6.

0: ang mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOSD Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maiatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganunpaman, dapat niyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagay ng mga biktima ng lindol. Dapat niyang maisip ng mga kinauukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa

0: Mindanao. Samantala, may schedule na niya ng pagpunta ang Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagdugo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy na sinasagawa ang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang pag-atid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bati sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Sokcergen. Bukod pa rito, ang nasa 700 non-food items at nasa 4,000 ready-to-eat food packs na naihatid sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, mabilis na ipadala ang mga relief supplies bilang tugon na rin sa augmentation request ng mga apektadong LGUs. Kaugnay niyan, agad na rin itinayo ng DSWD ang mga mobile storage units na ipinadala mula sa Mindanao Disaster Resource Center para higit na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
5: So yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
3: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation centers. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agarang dineploy ng DSWD sa Zamboanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa rehiyon. Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni D na may nakalaang pondo ang Kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una nang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya kaisa ng mga biktima ang Kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, darito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Naglabas ng memo si Senate President Rotempore at Acting Senate President Sherwin Cachalian kahapon kaugnay.

0: ay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocols sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabantay sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipika pa niya nila ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
1: Hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment natin mga tao, no? To make sure that the premises are really securely covered. Okay. So medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagsimula ng pagganda o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinlalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang Sona. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuhan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Wing Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
5: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary. Sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang matugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos maayos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon, ang commissioning ng BRP Raha Lakandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo, gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
6: Gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
3: Si DSUD Senior Undersecretary Henry Yap.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa parehim ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong YAKAP sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang YAKAP na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa YAKAP ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
7: Ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga

0: serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
1: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNP-ACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasa ang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala

0: National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act sa cash gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tinaigting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel sa ika-apat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakon 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jing Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos na naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks 115-111 na ginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng best of 7 finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
6: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
5: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maizel Estoy.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maizel.
14: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Naritong balita ng hatid sa atin.

0: Education Schools Division Office ng Dagupan City sa pangungunan ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aaral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Calaparas at ang Teen Center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ng sanggunyang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor ng edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pag-unlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom,
3: umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang

0: hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng Dalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamahalaang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO, isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasahang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang 150 kalahok sa cyber bayanihan sa Libon Albay sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J.M.
3: Matagumpay ni sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School Representative sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni DICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama sina Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantahan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25 gigabytes na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase, habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng EGOV-PH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School naging maayos. Ang balita atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito si Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Goody.
4: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayong linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Dinagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nilireklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, pumapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa natutuposan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Budi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putin asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
9: Nagtipon ang nasalibang daang Overseas Filipino Workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad na

0: na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province, bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
3: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province, sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo, Mas-

0: Isla Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at karatig lugar. Mula rito sa General Santos City para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Ryan.
3: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Uy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Apat na paaralan sa Butuan City, dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
4: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng infra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang Intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng infra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idiniklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karaga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Karaga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortisi ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ang grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big...
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras amante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Okay. Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabot
11: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

dito na rin yan sa may bansa langit. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan na rin po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan na rin po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng MRT, pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito rin po tayo makakaranas ng moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula.

0: PM, then babalik po ang number coding ng 5 PM to 8 PM. Malipan po sa Makati, natuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 AM to 7 PM. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday ang mga off-limits mula sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 PM hanggang 8 PM mamaya. Huwag lang ho gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 AM to 7 PM po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Mary!
3: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng kalagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen ang kalagdagang supplies, kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 na family clothing kits, 450 sleeping kits at 87 family tents. Ito'y para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa

0: Double D para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yan po'y update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense, ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD, ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Aribang, maaribang, umusog-usog ng konti.
4: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, eto ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan, kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para dun sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito mga kaibigan ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund mga kaibigan at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman mga kaibigan ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga...

0: aking amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po ha, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po ha. Ayun ito. Hayo, continue, in-person classrooms learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check in. Check in at light distance learning. At yung pangapat, hinto

0: or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan ha. Yan po ay mula sa Department of Education, kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ay, bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
1: Public service, sports radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radyo Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. Ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks simula noong malakas na lindol

0: lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
1: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2,023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa Vbox website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
0: Ayun. So ibig sabihin, ano na, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
1: Opo. So yung 528 po, is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po or yung naramdaman po ng tao po.
0: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman, yung paggalaw o pagyanig nung mismo mga nandoon sa lugar, sir.
1: Tama po.
0: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, ano, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
1: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent sa 3.9, kulang isang minuto po. So, mas matagal po. Naramdam, usually, mas malalakas yung intensity po nun. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung ano yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig, usually, para mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
0: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench, which

0: caused the 7.8 magnitude quake last Monday? Please, sir.
1: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag-imaginin po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon, pababa, papunta ng Sarangani po.
0: Okay.
1: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sanhi or lumikha nung Moro Gold earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So, tapos itong Moro Gold earthquake na to, yung magnitude, parang magnitude 8 po, nakapag-produce din po to ng tsunami po na malaki. Based nga po dun sa observation nung time po na yun, halos kasi taas nung puno ng yog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
0: Yes, sir. Okay, yung halos, nabanggit nyo na halos kasintaas ng puno ng yog ang tsunami. This was during the
1: 1976 po, Moro Gulf earthquake.
0: 1976 Moro Gulf earthquake na ang magnitude noon ay
1: around 8.0, magnitude 8.0 po.
0: 8.0 emanating from the same Cotabato Trench, sir.
1: Yes po, tama po.
0: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun nga nangyari noong Lunes, sir. Ganun po ba?
1: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari noong Lunes, opo, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyari po yan sa Cotabato Trench.
0: Ayun. So, ang isang trench pala ay ma-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paolo?
1: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung yun. Active po sa mga
0: lindol po. Okay. Sige, sir. Yung kanina, binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paolo?
1: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong
0: haba.
1: Kilometro po. Ang haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
0: Ayun. Okay. At syempre, isa pang tanong. Magmula noong Lunes, 7:37 a.m., yung 7.8 magnitude na lindol, sir, ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks. Magkasama rin yung mga naramdaman at yung plotted at iba pa.
1: Apo.
0: Usually, kapag ganitong... Yes, sir. Usually, sir, dito sa ganito na 7.8 magnitude, pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually, gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
1: Okay po. So, usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa
0: po.
1: Yung
0: please.
1: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang magnitude
0: yes.
1: 6.8.
0: Opo.
1: Then, hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung what if eto pa po, 7.8. So, ine-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
0: Ayun. Kasi siyempre, yung ibang aftershock, malalakas. Umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paolo,
1: yes,
0: no?
1: Yes po. Tama po. Tapos mga malalaki din po siya. Magnitude 6 din po usually yung mga aftershock niya na malalaki po eh.
0: Ayun. Okay. So, ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay. Ito naman, Sir Paolo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung ano, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley Fault. Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol. na yes. Na iko-cause nito, sir?
1: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then, ang parang pinaka magiging problema po dito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So, yung magiging effect niya po is medyo malawak po kumpara po pag tumama siya sa mga, sabi natin, sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
0: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila. Nandun sa halos gilid ng Laguna de Bai o Laguna Lake. Tama ba yun, sir?
1: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po. Na west side nga po, east side po tama, malapit sa Laguna de Bay po.
0: Ayan. At syempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa rin teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
1: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila. Nakakayahan po.
0: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOX, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill ay makibahagi tayo para top of mind, nakaready lahat kung sakasakali, sir, di ba?
1: Mga po, para maging, ang mangyari po is maging automatic response.

0: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck over and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pong protekta sa ating ulo. Example, mga table po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung ganig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
1: Yes, sir. Nag-choppy. Toot! Sayang, nag-choppy. Okay. O, sige. O, okay na yun. Okay na siguro yun, ano? O, baka mobile si Sir, ha, Paolo? Okay. Nandiyan? Naka-recover ba ang linya? Negative? O, sige. Naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So, paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
4: Radyo Maxi.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
5: World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
7: Trending issue. News na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 sa impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.

0: 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radio Pilipinas. World Service.
1: Sports Radio.
3: Radio Magazine. Servicio Publico.
0: The AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning. Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa impapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. At syempre, tayo po'y sabayan napapakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz at syempre, sa Radio Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan, patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na po, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note, ha? Dapat kwalipikado. So, ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail nung fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Machi-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. Oh, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yun talagang mga hindi kwalipikado, kagahalimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan pinapasada, ibig sabihin, koloro man mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag binerify. Ano? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
12: Sandal mo sana at ulo mo sa una.
11: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
14: May OPM na mabagal.
15: Agad magaganda ang mga tinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Tuloy po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
2: Magandang umaga po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya dito sa Ilocos Region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamumuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: John?
2: Yes po.
0: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
2: Yes po.
0: Kailan ito, more or less?
2: Ito po ay posible by June 15 to 21.
0: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
2: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance.
0: Mm-hmm.
2: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
0: Ayun. Okay. At sa ngayon ang Pag-asa, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
2: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Thank you, si John Manalo, Direktang

0: Na po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Marela. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha? Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka kaya ganito, pagka halimbawa, yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao. Ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Wag basta-basta magsishare o maniniwala sa mga fake news. Hoy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja, David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan, happy birthday Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod. Ngayon pong umaga ng Wednesday, ating mga executive producer Paula Antolin Aligumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Point one BT Radio.